0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيي بك وذريتك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي، ببركة الشيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد رضي الله عنهما. مكيما بكال يالله سبحانه وتعالى ماغي لين دي نيو ماغي لين دي سيارة دي جيتال كي نيو بي سيارة بي سيرين محمد المنتقى ان بولم خليفه يي سي كير ديني ني سيارة مبوكي تال ييب باي وين كين اك فين نين di nuyu ñëpp siyaar ñëpp yéen a ngi déglu seen rajo Njand FM 95.2 lënkaloog leer gi FM 94.6 kaddu gi bàyyi koo fii ci Touba Ousmane Maab ci xale yu jëm ti ndóol yi juróom-ñaari waxtu jot na fële ca pencum kër ma Koumba Ndion waaye jot na fële ca sumpu Touba Touré noonu la jote fii suñu studio ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ballu ak ñëpp di ball ak ñëpp yàlla nu yàlla doon dimbali ñu ngi ziar bokk yëpp di ci jiital sëñ Mamadou Moustapha mbarum xalifa yi jëkkëri diine ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. Yalla yalla jéggal way dawla yi, yalla yalla saafara way ragg yi, yalla yalla wuñu njàqare yi ba njàq yi. Ñu ngi ci téere bu ñuy tuddee Ajoubatu Wasaaya, suñu waxtaan wi di suñu fukkeel waxtaan ak ñaar ci Ajoubatu Wasaaya. Ñu toll woon ci Malay Khadim Rasoul radiyallahu ta'ala anhu ndénkaane bi nga xam ne moo ko bind. Te lam koy waxit lam ci jublu mooy seetlu ñoŋal suñu dundu àddina ak suñu dundu àlaxira, waaye lu mën a barkeel suñu sëy suñu njaboot ak lu cay jariñ taxoon mu def ko. Waaye dañ koo wekkeeg suñu bakkan ni ma koy waxee toujours, ndax bu sëriñ bi demee nekkee ne moom dafa am ñeenti murit yoo xam ne it tëg ni ma koy waxee toujours. Waaye sëriñ bi daal li mu waxoon mooy na ngeen xam ne tere naa, xam nga baat boobu moom loolu it laay nag dañuy xam ne ju ëpp ci murit yi jëfe ndigal lañ gën a mën bàyyi tere, ju ëpp ci murit yi jëfe ndigal. Bu sëriñ bi ne daal jumaa ji moom nañ ko sëkk doo am foo am foo aw, waaye bu dara disu nag nañ jëfe ndigal yi moom nañ bàyyi tere yi moom yoon ba day wér lool doo xat-xatloo. Loola mooy li mu wax nii, ndax loolu am na lu muy tegtale, am na lu muy jàngale. Te dane tere naa, na ngeen xam ne tere naa. Képp ko aju ci man muy jox jigéen lu ëpp ñaari téeméer ci ak can, bu dee ku am alal wala téeméer ak juróom fukk, te bu dee ku amul alal. Daal di wax ni képp ku bëgg barke ak njariñ na nga taxaw ci ñaari lim yii. Ku leen weesu, sëñ Touba ne ku leen weesu da nga xam ne ku def lu ko neex da jeeg lu ko naqari sëñ tuba ne ku def leneen da nga lool moom na nga ko xam loolu mooy lan fa kullu man jaawasa fa sayaxlamu anna man faala maa sha laqiya maa shaa sëñ tuba loolu la wax tali wax ne wa amal xasaaru fa laa yumsiku almara an sawjiha li xadami tamaami sadaqaha mawlaay xaadim rasul radiallahu taala anhu nee na gora yitam te mooy ñi maye soxna buñ tëyee jigéen ja ci boroom këram ngir ñàkk a matu kenn ga te tax nga tëye soxna si jàmmur lu ko gën a garaaw amut te mbokk mi kenn googu mooy farata ñun nag léegi sax faf nag lañ koy téye la cëpp doon ak kenn lan lay doon aaday ñu ngi ko mini ci pénc mi waaye sëriñ bi fi ne baat bii mu wax nii bàyyiwuñ ko xel te dafa wax ne bu ngeen ci bëggee barke ak njariñ kon bu leen jéggi ñaari lim yii wala boog na ngeen taxaw fal yaqif ala hansil hadadayni na ngeen taxaw ci ñaari lim yii 1,750 donte buñ ko invalier fi jamono tollit mooy ba léegi kon ba léegi foofu it dafa mel ne bu fekkente ne 1,000 francs yi moo doon 26,000 kon warees naa xoolit ne am na koo xam ne mën naa amut 26,000 war nañoo war nañoo xalaat kon 750 yi moom nan la war a mën a toll ndax donte day doon 20,000 francs wala 15 wala 17,500 wala waaye ñaari lim yi day mel ni sëñ bi yemalewut woon kon ba léegi lim yi xëy na jombutit xëy na soxndal ko bëgg xëy na 26,000 moom waaye daal am na ñum yombut de lu yàgg ne yomb kat lu mu yomb am na kum lewut këram te kim lewut këram bu jógee da koy wuti ca marché ba rek muy yomb ñu xam yombut ke kim lewut këram garab la koy law di am ay doom ñu di ko def ci cere pa yéen yéeg ngufiir yi bëgg ko lool moom yomb moom li muy yomb kim lewut këram yóbbu ko ñaari ñeen juróomi junne ñaar téeméer yi am nañu yombule te ñooñu dañoo bokk ci seetam dañ leen war a may soxna ba yam gis nañ kuñ bëgg sëñ tuba ni ku jéggi ñaar yii na xam ne ku def lu la neex da jeg lu la naqari sëy yi nga fi gis yëpp ñu ciy def alal di ci jël alal ciw naqa rek lay mujj tàggoo nañ aw nañ fii aw nañ faa def nañ nii dem nañ tribunal yéeg nañ wàcc nañ nii nii rek fa lay mujj mbaa ay gajjanteeg jamanteeg xotteenteeg huññanteeg war ma foofu rek lay mujj ba ca topp mooy njaboot ga cay juddoo it la ci ëpp ay mborti goloo cay ëpp ay himaara ki ay tilla ki kalboo cay ëpp fa julluhum isa fakarta fihim imaar aw siyaar aw kilaab problème bi ñu dal yëpp sëñ tuba waxoon nañu ko ni lii rek kanu koy teg mooy golo yu bari ci pénc mi wala tilli yi ak mbaam yi ak kalbu yi ni ci pénc mi te foo jëm foo woote ñooy fees del mooy ju ëpp mooy rek sëy bu ñàkk am barkee ca nekk sëy boo xam ne la sëriñ bi waxoon dañ koo jéggi léegi def la ñu neex léegi nag sëñ tuba nee na man faala maa sha yaa def lu la neex de sëñ tuba ne laqiya maa sha da nga rejeg la naqari jur doom mën a sol saw daal di amalu la njëriñ déggalu la it nag su bopp xaritam waxee mu dëggal ko boo waxee yow mi bàyyi mu weddi ko yonente bi nee na woon jamono foofu la ñuy toll kooku xamu ku jàpp ne tolloo ci nag yow da ngay nelaw yonente bi nee na dañ dem ba jamono nit bàyyam dana wax mu ne ko bàyyi li wax dara du ci dëgg ab xaritam wax mu ne ko pourtant li wax dëgg la yonente bee ko wax du maa ko wax yow mi ko bëgg a xam demal ci fukk yaa juróomi yonente waxoon ci mujj jamono da ko ca fekk waaw mën naa la ca limal yu bari loolu jox naa la ca boobu rek ab joxañ la yow mi xam addis ba dem ca rek ba di ci téere yum ne léegi nag sëriñ bi ne gora yi bu ñu tëyee soxna si ngir bañ koo jox boroom këram te lii kat xëy na fii kat jamono léegi waaye ay at ci gannaaw tuuti doxalal ay fanweeri at ci gannaaw rek nit dañ ko may jabar mu dox ñëw daw ñaari at di liggéey di dem di surga waanu def lu ne waaye ndeysaan mënta jot ci jabaram man sax damay ragane ba léegi am na ndax jamono moom bur jàpp ne mukk rek loo gisatul wala déggatoog rek amul gannaaw amoon na fi te xamul kenn xamul lu ko fi indi kon nit mën na fi bañ jógee kon yaakaar naa ku génn fii rek fii du ko ma tudd benn dëkk waaye ku génn fii daal xawma nag ban côté nga yim dama joxañ fenn waaye ku génn fii ba léegi ñekkut fa muy am ak jeexital mooy may nit soxna ba pare ñii di la takkloo am néeg ñi di la baylo tol ñi di la laaj ay waccay ñi di la laaj ay wargar niñ ko miné té amna ci mom fi amna fi waaw soxna ci mëna goko jël jël nak day ñaar moy jëluk soxla ko ci walu jël rek ñu ko xamé ñaar jël way ñaar yépp mi ngi fi am waaw ko hayna mané jël nak moy ñaar yi dal suma ci léral lol lol ba tay rek ay isara lay lol falaw la isaratul la fayna ko borom xam xam waxi war rek bu wala jinji dal mbaam yi deg suñu wax kon nak addu mom jinji ki joxañ mom da cey bari moy mortali yeuf yi waye du lu jog rek da wax ko nak jinji joxañ ni mom du fi ñak awaje borom xam xam baral neena bu wala jinji ak joxam yi mbaam yi deg suñu wax motax na yalla tan na ay jinji ki joxañ nak yo xamne mbaam yi duñ xam suñu sekkare ak xar yi ak bay ndax kon isar al isaratu day borom mom xel kamay jinji
1: yone gi kon tenir fm
0: 90 kon nak lolu mom bu len ko def waye aw yasar aw yus aw yastaritu alayhi fidda faqat wala serigne bi neena mawlaya ci yow mi maye sa dom ma nopi serigne bi neena wala ngay wax nan khalis kep la koy jox khalis kep la koy jox waye serigne bi ngor rek ya gis na ngay joxe lut khalis magni lay da na joxe lut khalis waye buñu mukk rek khalis xew legi nako jox lut khalis serigne touba ni dedet buñ wax lol amna yuñu fi daan joxe tane ci ñew dama wala bok dama ko juñju dal ni wali sawji an yutiha qayra fidda min hurur kadaba aw masiya aw raqif walakin la yuqawimuhu sawju wala ashhar mawlaya niyana ñom goray yi tam buñ teye jigen ja ki borom kërëm ngir ñaka matu cianga te muy soxnam soxna jambu kenn duko teye wala ñi waxtan khalis kep la koy jox ndax man nako wa señ touba man nako jox khalis mo xam ak jurla wala ab jamla wala buñ koy xayma borom kër ba du ko xayma ak goraya waye buñ koy xayma borom kër ba du ko xayma ak goraya ñan ñokoy xayma ay jambur yu mandu ñokoy xayma mom dal xar mi liñ koy laaj waccay dañ koy laaj nangam legi na xar mi warna mëna jar nangam fas wi warna mëna jar nangam harut batay lay dugg bu ne harut marsandis la batay takkay la mo xam lu doon warna mëna jar nangam gatti warna mëna jar nang waye señ touba neena goraya mom dañ koy xeyma waye ay jambu yi man la koy xeyma innama yuqawimuhu al ajalibul hadul señ touba ne ay jambu yi man nak ñoy xeyma lola batay señ bi neena walaysa li sawji an yatasawaja imratan ukhra walaw rabi'a ila ba'da ila ba'da dafhi sabaq waye serigne bi neena batay ci njangalem borom keur bi itam du meuna denc geneen jigen donte am ñentel la te joxewul kenn gu jekk ba mat lolou mu na leer serigne touba neena bala takum ñaarel mba muy koy ñaarel ñettel wala kuy ñettel li ñentel señ touba neena cham gi na mu amé war nga xey dañ ko wutalon adjal fini bu fekkonté né deug jangalim señ touba bi ñi ngi koy doxal fini nit ki day ñew bëgg soxna yorop juni da may farata je cham gi ñu ne ko lay ñu jël juni bobu dal ko wutal adjal nga ne ko waw kañ ngay motali ñetti juni ak ñaar témèr mu ne waxtu sangam bu ko wax ñetti atit buñ ci jubo day wër ndax bu ba soxnam du té soxnam la ndax al mu'minu ala suratihim ay julit lañ sartonté man kat sama liggéey li ma mëna fi ñetti at lay mëna fay ñenti jooni ak ñenti jooni ak ñaar témer du té soxna ci day sey diko mbaxalal diko ciébal diko défa lépp waye nak bor bi miñ ci batam waye nak bu bëggé ñaarël
2: ñaarël
0: wala ñettël wala ñentël señ ci wa néna day matal loolu ba paré dakoy fay ya bokki xam nga loolu kon limi tek tare moy yombal nit ñi sey ba goor ñi mëna tak soxna denc soxna waye heureusement gis nga li xew motaxit li xew ci pinc mi ñepp xam ko moy soxna yomb goor ñi ñi bëgg mënu ñu ko am jigeen ñi bëgg jëkkeer mënu ñom jëkkeer parce que lu ko andi moy li nga xamni dañu wacc ndigalal serigne bi top suñu bakkan ak nak mu lay collé motif avay tay tax sey day bari ay galam ko ak yeneen ci xew nak yu xiy ci xew yu yépp xam rek ci sey ha te ñak barki ga ci nek te ñak jeer ga ci sey legi ñak barki ba ci nek parce que tax moy ñakoy denc bëgguñu ko ci bo di gisig bi na faman arada al baraka la wax kon amna ko man nako ñak man na ca ñak bëgg barki faman arada baraka wal manafa amna ko xey man na ca baña bëgg barki ak ngeri way señ bi len daf ne faman arada al baraka wal manafa fal yaqif ala nasil hadaday ku bëgg yar yi dal señ ci wane na ñaar yi bu ko jéggi 1000 francs o ñaar témir wala témir juroom fuk waye mané bu fekkenté né dañ ko évaluer ci français fa yi mo ñu xam lim boba rek man ko fi nak légui ñun ñuy def moy légui bayu bay mo gëna séru kenn fi sénégal bayu bay légui ñing ki laaj fukki jooni lu ma xam la dañ mako laaj ndax damay ñaani soxna dañ ñi di laaj ay 40000 neel juroom ñet jooni ñi di laaj juroom ben jooni ñi di laaj juroomi jooni ñi di ñi am ñu man ñaani na soxna dekk bo xamne wallahi wa rabbil kaaba ba mané baaw xéetu bëyi bay waajuma deet sëñ ñun xamuñu lool ay julit ngoga ñi fi ñoy ay julit ngoga nak fi nak mom legi bëyi bay wi day double ci li ñi tuddé cyan gi té mbokk mi cyan gi moy farata sey cyan mo ci farata sey soxna ci am kilifa mo ci farata sey soxna ci ñak nek ci momeluk daraay kenn wala idda té moy day dugg ci loola ndax kay idda way day jëg momeluk boromam la nek ndax limi def borom ko sant teunk ko ne ko ñenti wéra fukki fan yi dama la teunk kenn señu la tinki kon teunkub jambur kenn diko tinki fo bo ci fekke jigen boko tinke boko takke sey ba wir te moy ko xey daani ci cyan gu manam edda ji matut mo xam idey kuñ fasé la mo xey idey ko faatu la moko xey ko xey da ca def aw juroomam ne mako dogalé say wax bëgg na la bëgg ma la raw soxna la bëgg may borom kër la bëgg ngeen waxtaan ba jubo mu yëkëti dara jox la ne la mako dogalé ma ngi juroomi dem sax dañ ko daan joxe waye fi demut bané ma waxon waxe ku ko tak mo nga fekk koy waxale marchandise bay waja fay nga ñew ne ko tegal na la nangam ñoyal te li gëna graw li mo gëna graw marchandise ndax jabari jambar nga nangu te fi kat lo ñewon ñina waji mu xamna ah ki day ab serigne daara la ñina serigne daara mom ñina mom de serigne daara joxon nako fi jooni de ñu ki lu ñu ak ki dem xamna day bok ci gone yi dem deggal koy dem te xamum fu mu jëm mu jaral la yow mu jël ci nga may ko nga xacce ci serigne dara may koy ko xay day dem ci gone yi dem wala rek dal mum dal kuñu jakarle materiel la ay serigne dara mom ganaw kërëm bu taw day taaj day lab do nga yegg wegg geek nangam ah ni yapp ne fi mom gënal suñu dara rek ci mom wuri sala may soxna te gënal ki mom goné ki ngi dem la bok rek dañ ko wara may soxna waye gis nga conséquences yi mi jur rek ñepp xam ko batay kon mu melni mbokk yi kon loolu nak ñun ñepp nak am nañ ci ay xalaat te señ tuba nak neena duma dam xalaatu kenn ko leena yow legi ya ci xalaat nit mom man na la bankale tankam waye xalaata mënoo ko bank ndax la banki tank da bankuti xalaat waaw waye bañu gisee ñu teggi ko nak andi ci leneen nit legi walib talibe bu mëna jang alquran do ak talibe lool yaru lool nango liggey di dama ko ñew xeyna sa wërsek demi gu nono yit mom na nga xamne ñom mom duñ la may soxna ci benn parti bi duñ la may soxna waaw xalaatu ko sax nak jimo jimi ñi mo bëgg doom sax nak waye bo doon ab leneen nga xamne danaka ab fasikh nga ku genn top xamne danaka fonkut lab fonkut julli fonkut waxtu fonkul dara te bok ci ñako wara fonk waye nak yor na dara luñ mëna tek loxo luñu tek bët koko mo mën nañ la may soxna mom mo ñoo ñu lañu may soxna lolu di nek ay yaq yaq yo xel serigne waxal yep lolu mo ci dug tayit serigne bi wané won ay bon exemple it nak ndax jël nak njabotam doon ko joxe ci biiru njabotam serigne bi dana jël njabot bama waxé lolu rek njabotu roham la wax dana jël njabotu bapam gi nga xamné mom la ko yalla jaarale ci mom doon ko jox njabotu roham wala dana am mi jambalé gi dé waye nak légui nak ju upp defatuñ ko bata ci ngangale maulaya bam sasin li nak batay ci xamna serigne bi ay tanki bopam la bam sasin nak am at la muy 1342 nak xamna ni soreewul ak bim nelawé ndax 1346 la nelaw di bam sasin gi nak day wax ne da fay wax yuko ci yalla defal dafa melni dal sin sutoy ci daf ne sokuron bila sikaya la mom la bind mom ci téré bi la ko fekkit nak sokuron sin sutoy ci moy sokuron bila sikaya moy kent gu aluta njambat sin so sa moy saqi bila sam'i wala hatas moy man di go xamne aw mar nikati waye mim ga di mulku la yansu wala yanhaz wala angor go xamne du folle ko mukk waye baga muy para'atun min al hisabi ad-dunyawi wal ukhrawi ak ko xey dañ ko setal ci hisabu adna ka al-akhirah lolo ñenti araf yi dal non la ko gisse ci mbir mi ci tere bi muy bam sa sin sa sant go xey kent la go xey ak njambar du ci top ki ga moy mandi go xamne mar du ci top ngor go xamne folle ko ci top set ci lepp lo xey moy isa bi ak dak alakhir te moy regle lolou moy bam so sil ñu jëw ci baatu ataya lolou xeyna lu ko yalla defal la ci ataya mom serigne bi non la araf yi non la ñewé mom itam nekkit ñenti araf ataya mu jël al afatu wal akdaru ila khairina lolou moy arafu nit ci arafu alif wa al kubir ga wala bok al saqir ga koy waxe alif ga mune gak ki neuf mom jëm na ci kudul non señ bay wax ci ni teñk bi ñewé waye bakay daf ne ashab allah al mafasida wal afati wal akdar ila khairina allahu akbar yalla demal na lepp lay gak ki yaq ashabal mafasil wa kay lepp ashaballahu yalla demal na mafasil yaq yi wala fat ak gak yi wala dar ak nakhnakh ila khayra jabi ci kudul ñom kon lolu yalla def nako ci ataya taga ñew mu dal ni tawfiqan minhu ta'ala yalla def nako ci ta tombe ak ataya tawfiq alif ga ñew moy ahtana kon ataya da ngay jël ni ahtana tawfiq yalla dana ko ahtana tawfiqan minhu ta'ala wa kay joxna la tawfiq atana tawfiqan minhu wa kay joxna la tawfiq gu bayiko ci man yaaga ñew al yumnu wal yusru yaqinan yalla jofal na ma ci ataya yaaga yaqin yamin wal yusru barke aku yombal aku gur kon baatu ataya ngop amna benen nak ci benen ataya bu andi bam ñenti araf la al batay alif ga al alif ga al ki ga dana ikramu tawfiq ijaba yaqin yalla defal nako tiranga defal nako tawfiq defal nako wujju ci lum ñaan yalla yalla defal nako ci yag ak yaqin kon ñenti ñaari baati ataay ñuna ataay baat bu ne ak lako ci yalla defal waaw cey mo solo de ay serigne be kum jangale batay ki abi bet wasaya bi benen la lum wax dana bismillahir rahmanir rahim lo rek la wax de li yahlama kullu man waqafa ala asil kalam ana hasajir min nasi inda mawlay khadim sul neena kep ko gis wax ji ta moy li mom lim li mom wax mune kep ko gis li kullu man li yahlama kullu man waqafa la wax kep ko gis wax ji na nga xamni mi ngi joge ci ku koy labire yow mi dig wax ji ba nga tek sebe ci mbindimi seigne touba neena mi ngi lay labire lam lay labire lum don waye wax la wax de min nasihin lahu mi ngi baye ko ci aji labire la ho ñal lola moy atruk khiba wal yakun istighal bi tahrushi wal firar min al huyub seigne touba ne yow mi may deg na nga xamni li ma bind ma ngi lay labire baye len ciow tay soxla wo seen ayib ak di len fexé safara mo gën tuddu ayibi julit walla mo ne ci penc mi way seigne touba dina ngeen ko moy
1: deglu tenier fm
0: 8.6 djow ta moy kular wax kular rombu ko deg lo xamal way mo xam deug la mo xam du deug dang ko degal yem wala nga jot ko rek garab ko sedd ko tok wax ko fa ganaw wala sax bu ngeen jakarlo nga wax ko ko te ti deg deg ak ngor kep nga ko tek lolou moy jew bu don auto am auto ba nga deg ñu ne da jënd auto ñu nax ko ci ak auto ba amuti keuyit dang ko jew de ndax man na am lolé nexu di ko nexu rek nga nax yow di saway sa auto bi rafa way deg na amuli keuyit jew la donte da ngeen jakarlo yow li deg na sa kër ga tawax ba da dal ba da fondation ba da degeeru deggal jaw la way mbok bi technicien bi neena ma al waxtu la yarham ayo mo lañ ci ñëwaat inshallah bande ko yalla subhanahu wa ta'ala yalla mi téréwul dara té man lepp yalla nañuy dogal ñu fekkale ñu fekki ko ëlëk inshallah té ñu tal ko nak ci baxu sëriñ bi ñoy ñuy mbok yele ci aliya ak la ko wër fa mbok nek rek aliya nak la ko wër yaatu na way fu mbok nek té yalla dogal nga di ñu wax sa map ñi ngi lay nuyu waye li wër madiana ak li ko wër ku melni seigne mor dieng seigne cheikh lo seigne fallou gay seigne bakay gay soppe yi wala ri ñi xam ak ñu xam soxna maram xuma sam soxna ayda bi soxna fatou gay mbokk yoyu wala ri yoyu mbokk sam seigne latif mbokk yoyu ci sam jaxate mbokk yoyu ci sam jannato ak sam bokantul mubarak waye mbokk mali ci umul quraan seigne papa ndjay mbokk ya fa yewoo yépp waaye ñu dem ba fu ñuy wax Baghdad fekk fa Baye Fall Diop ak la ko wër te buñ ne Baghdad rek mooy Lansar rek la ko wër rek mboolem foofu rek mbokk mu fa yewoo waaye ñu mel ni si Abdou Niang Seigne Mor Cheikh ñoom ak Seigne Pape Sylla ak Seigne Modou Ngom ak Soxna Awa Cissé ak Bada Diop ba bi jare mbokk yooyu yépp cant ñen leen di leen ziara di leen ndokkeel di ziara mbokk yi yële ca ndindi waalo ku mel ne Soxna Bintou Top ajaratu Sop Mustapha sallallahu alayhi wasallam mak mom aywa Baye Ndjay balé Sall Sey ñom Al Burisek Seigne Dame Ndjay mu ngi tam ñi fofu mbokk yoy yu cant ñen na nit ñu dem ba ndindé ak liko wër Seigne Modou Ngom ak mbokk yoy yépp ñom ñepp rek ñom Seigne Cheikh mbokk yoy ñi ngi leen di ziar Seigne Modou Ngom ñi ko ziar baax suñu soppé la suñu wëlëré Modou Ngom sop Mambala ñi ko ziar aywa seigne moudou diagne mom itam bëgg fallu waxna deug mat nako aywa ak mbokk yi nek fofu yépp ñi ngi leen di nuyu seigne magat diba ni di afé soxna jaxata diagne bokk yoy di siar mbokk yi yele ci Baghdad ak liko wër mbokk ya fa nek waye bu ne Baghdad liko wër kon instantanément abonné ci FM dooti bokk ya fa yewoo fu mbokk mëna yewoo rek ba balo fal ak balo ndjay ak ndiso ak liko wër bokk ya fa nek yépp cianti ñen na leen ba bagay dem na boji la ko wër ne boji ñom seigne ahmed sour rek mbokk ya fay yawo yépp rek cant ñan na den ñi ngi dem ba delsi wa rek wër ñew aliya fi la tambalé won la ko wër sañ ci camara ak daru mbusso be daru khadim mbokk ya fa nek yeb ay wa ak tawfiq ak tawfiq busak barkala mbusso be ak mbokk yoyu waye mbokki boode sek ak boode jeng ak mbokki daru karim ak liko wër mbokki fa yewo yeb ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara ñi ngi leen di ñaanal ñu ñew ci biir dekk bi ziyara mbokk yewo ci biir haram bi wala fuñu mëna nek ci toba ñi ngi ziyara mbokk yeb señ Abdoulaye Diagne mom señ Cheikh Walo soxna maré pal jay katu gura la mi ngi fofu ci essence daru khudus ak mbokk talib yo yeb jant ñam na leen ziyara mbokk yi ci kar ci bëgg bamba ak liko wër garu sudar muhti ya cyalla mbay soxna antelo soxna safietu cisse soxna nar diop ñi ngi leen di ziyara di leen ñaanal tawfiq señ bay mbay sambu ñom señ abdou señ ibrahima diop oustaz ibrahima jang ñom señ mar gay mbokk yoyu señ ibro sey señ fallu ñass mbokk yoyu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ñaanal tawfiq tay ci saadatu tarini di ziyara mbokk tar bi yep rek ay wa di ziyara mbokk touba yi fuñu mëna nek yewo rek

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibe yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mën nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangoo né ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangou né garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di génné ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginnaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamné am nga nerf sciatique té bëkk ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat digg da fekk né hernie discale am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñiko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 66 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax nature gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goiter lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am doom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagout ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekkene jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dérèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorène yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine way metti mauvaise haleine douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 650 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM Tchanar FM et Larki FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تدي ديماش نعرف كيف أن أكبر كوير جون 2026 جتاي بو أم سولو لول دي جتاي بو تد دي جتاي بو كولري واي دي جتاي بو مبكو أمون تشتوبا غويمنت كناو بو نيو زيار سرين توبا سرين منتقى مبكي خليفة جنرال كل مريد ñaanal ko fan wu gudd lool wu and ak wir gu yaram waye yokka nuyu ak ziar serigne cheikh mbake medina khalifa cheikh mohammedul mustafa ak serigne mustafa mbake jeewriñi cheikh mohammedul amin bar mbake khadim rasul dat bi ma wax njabotuk cheikh mohammedul mustafa ci ndigalul serigne cheikh mbake medina mi nga xamé ni moy kilifa daru khudus waye di kilifa guuy mind yebal delegation bu am solo lool bu ragneeku lool yebal ko ci keur bopam mudi guuy mbind ngir ñu fassiyene waxtane liñu bok waye waxtane waccayu magaluk darul qudus ndax xam ngeen ni darul qudus moy guuy mbind di darul qudus ñaari keur yoyu kep ku ci mag rek ya yore kiliftefu ñaari keur yoyu yep moy ben lako waral nak di digënde cheikh mohammedul mustafa al karim ak cheikh mohammedul amin barambake khadim rasul serigne cheikh mbake medina ci wayfam ci mbaxam ci labiram waye beug suxat garab gi nga xamé ni mom la fi mag ni bayyi won muy benno gi dox digënté daru qudus ak guuy mbind tax mu yebal njabot gep ci njitul serigne cheikh aliou mbake mi nga xamé ni mo jité magal gi di jëm ju jara taxaw ngir taxawayam bu rafet taxawayam bu ragneeku ak jeexam ci serigne touba ak jëf juré gi nga xamé ni mang koy jëf dox wi mi dox ci yoon wi té bolé wu ci wax di ko xamé ni ba terbi yu joté terbi yewuna waye ba jang joté tém jang na ba liggéey ngir jéréñ am réewam joté ak ko askanama tém mang koy def té bolé wu ci wax ñukoy ñaanal fan wu guddul lool wu and ak bir géram serigne cheikh aliou mi nga xamé ni mo jité lepp lu aju ci magal gi ci ndigalul serigne bi feggo ak serigne ousmane mbake gayde fatma mi jité diwan bi ñaar ñoñu nak buñu leen tuddé da fay melni yobalé nañu mbolém njabotuk cheikh mustapha gep yobalé talibi yobale comité d'organisation bi ñom ñep ñu and dem guuy mbind waye bañu démé tém nak ñu fekk fa ay kilifa ñom ñep ñu tok di len téru serigne mustapha jeewruñu cheikh mohammedul amin barambake khadim rasoul serigne cheikh barambake abdul karim serigne cheikh aziz serigne cheikh baralat serigne modou bara abdul khadim serigne cheikh thiorambake ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul amin barambake gep tok di xaar njabotuk serigne mohammedul mustapha melni ke serigne bara mbake mo taxaw di xaar cheikh mohammedul mustapha mu nek jotaay bo xamé ni cheikh mohammedul mustapha begna ci cheikh mohammedul amin begna ci serigne touba begna ci waxtane nañu liñu bok waye waxtane magalu daru qudus gi nga xamé ni ci ñaari kër yoy di genn kër ño ci bokku ben taxaway moy lu am solo lo xamé ni ci li rek le serigne touba don ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja an-nabiy al-mustafa tajtahidu moy bindu bo xamene ci tem woné nañ ko waye di leçon bo xamene woné nañ ko suxat nañu tem li nga xamene mom la fi mag ni bayyi won moy benno bëgg lu bax sopanté jappanté te yalla tax kenn ku ne wulu sa morom waye kenn ku nek nawlo sa morom moy lu am solo lol lol lol lol ginnaw waxtan ba nak ki nga xamné moy serigne cheikh aliou mi jité won délégation bi té jëwriñu magal gi yek

0: am lu ci wéx bëd bi li ci ñuul ci dugg ñuul ñuul bi mëna am tom tom bu wéx wala mo am tom tom bu giri wala bëd bi li ci ñuul am leen lu giri lu ron top ñuul ñuul bi wala bëd bi li ci ñuul am leen lu wéx tal top rono bi wala bëd bi li ci wéx am tasi xonk wala am tasi ñuul koku lañu woyé fièvre bëd biñu woyé fièvre bëd amna fièvre bëd bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis waye guddigi do mëna gis amna fièvre bëd bo xam ci bu nekké ci yow boy xol table wala ngay xol siège wala ban lepp lay xol demel li ngay xol ñaar la amna fièvre bëd bo xam ci bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis waye guddigi do mëna gis amna fièvre bëd bo xam ci bu nekké ci yow bo duggé fu lendem boy xol da nga mëna ku gis sahar wala nga mëna ku gis poussière wala nga mëna ku gis telomère amna fièvre bëd bu ñu wé katarak amna fièvre bëd bu ñu wé golokom golokom boko déggé moy bëd bu am tension tension bëd moy met ni ko safara faj bam wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro yi wax fi nga nekké ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi moy 76 662 18 18 bu ko defé mbolém ku nekk Dakarou bëgg ñëw ci kër gi fi nekk auto da ngay jël taxi wala auto bu jëm kër Massar nga ne ko pharmacie Bagnès bo ñëwé pharmacie Bagnès laciel tali bi continuer jëm école CM parcelle Indesis école parcelle Indesis bo ñëwé ba ci école bobu di nga gis ben tableau buñ bindu daré internat Seyna Mohamed ci ginaa école bi fofu la internat bi nek daré internat Seyna Mohamed mo taxalo kër gi ma nek dañ karalé ko kër gi mu taxalol nga xamné bo accès ci daré ji rek kër sama kër moy nek sa loxo chamoñ bu ko défé bo duggé ci kër gi nek bi nga jëkë jot sa loxo chamoñ ñaaral nek sa loxo chamoñ fofu la fofu ngay dugg fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 23h ci goudi man ngeena wote ci numéro 76 369 27 27 batay man ngeena wote ci benen numéro bi mu 76 662 18 18 76 662 18 18 ma leral ci lan moy chat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne
1: chat
0: dana japp do manam bi ba nit ki dodut xalat lu bax chat agna fofu manam fo tolu sa xel mi lu ñaar lu ñaan nga ci xalat chat man la japp ba do tala julli do tala jang alquran karim chat man la japp ba sa ndariñ fum nek do fa bëgg dem chat bu la jappé deug man ngay dem ci kilifa wax ak mom ci walu liggéey mun la suba midi ñëwal bo xeyé dang koy faté wala nga bidanti mo ngay deug ma ngi nan chat bu reuy semal manam bu la reuy indi le problème yo xam ci danaka do xam fo ngi waxé ji señ touba mi ngi muslu ci chat di ci muslu walé mbolum julit ci xasi rek señ didi wa kun ma'isan lana min sarri si hasadin masarifa min wasri al'ayni yallah wa sarri sihrin wa sarri al-khalqi insihim wa ma'a jinnihim wa sawaytu sumi yallah yow yalla nang mo musal ci ayu lamine ak ayu beut ñaari façon ciat yam ciatu beut ak ciatu lamine nang mo musal ci ciatu jinne ak ciatu shaytané ciatu nit ku wex ak ciatu nit ku ñul bu ko defé kon mbokk yi ngeen bay ci xel momit kim dal dañ koy sempi tek ne jox la téré boy tak ba ciat dotul japp jox la sangar boy sango ak lay suro bu ko defé kon manam mbok yi kep ko xamne ki ba nga ñew fi nek ci Dakar ñi ngi parcel ñi ngi Kër Massar ñi ngi Kër Massar da ngay jël taxi nga ne ko mayma pharmacie Bagnès bi nek Kër Massar bo ñew ba pharmacie Bagnès laciel école bi école CM parcel Intesis bo ñew ba ci école bobu ci ginaaw école bi amna ben internat Seyna Mohamed lañ ko tuddé bo taxawé ci Dakar ak bintu internat bi kër gi nek sa lox chamoñ taxalok internat bi ñu karalé ko ngay dugg bo duggé nek bi ngay jëk jox lox chamoñ ñaaral nek sa lox chamoñ fofu ngay dugg fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 8h suba ba 23h ci goudi bu ko défé kon ma léral ci fébaru mboran moy señ mi nacc di génné dérèt kim nek ci yow dafa wone né say yax dafa tambalé fënex ci gaaw damu bu motax bu nekké ci yow pour nga damu day yom raw ci né pour nga damu ci baramu tank wala ci baramu loxo ñi mi dal moy ñi xam ci seen yaram da manki vitamine C mboran bu nekké ci yow ni ngui xamé da ngay gis ni sey bagn fi sa siotu bagn ci signe mi day am ay xonxon ci bañ yi seigne mi day newi dina ci digene deret lolou lañu woyé mboran momi dañ ko safara faj bam dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat kim dal da ngay wote ci numéro yi wax fi nga nek ci Dakar ñu indil la garab gi wax fi nga nek ci Dakar ñu indil la garab gi numéro yi moy 76 662 18 18 batay ma ngeen wote ci numéro whatsapp bi nga xamné whatsapp bi mi ngi dox way bo wote appel normal jotuma 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma leral ci walu rap rap bu nekk ci yow man nay waral photo lu da ngay japp saw lamine diko yeey rab bu nekk ci yow man nay waral photo lu da ngay sey bagn rab bu nekk ci yow da nay waral sa xel mi toujours xalaat ñaaw mo ci ne xalaatu njaalo wala ñak julli wala deful ñaaw moy ni ci xel mi waye lepp luy xassayit tur yalla bëgg ñut yalla bëgg lu bax rab baxut dara ci gene rab bu nekk ci yow da nay waral ngay tuddu gudi di gën di tur ndox melni ku nek ci wanak bo yewoo fi nga tudon day toy xeb rap man nay waral ku gor di mballu di foy awram beek bopam da nay japp jigen momit ba jigen sa su ambe mu yakku rap da na dugg ci ñaari digeunte ñaar ñu sey gor ak jigen nga xamni fu tollu dañu xulo di werante duñu mëna am jamm duñu mëna bayante duñu mëna and koku dañ koy safara faj bam wer dañ abal la te bu dañe dootul ñewat sama technicien nañ diglu ni ñu tuulé rap ak rap ni mi def ci dubaram bi ñëwaat

ni ma koy waxe toujours waye serigne bilal yimu waxone moy na ngeen xamne terena xam nga baat bobu mom lolit ngay nak dañuy xamne ju upp ci mouride jeufi ndigal lañu gëna man baye téré ju upp ci mouride jeufi ndigal bu serigne bi ne dal juma ji mom nañ ko seuk do am fo am faaw waye bu dara li sunu nañ jeufi ndigal yi mom nañ baye téré yi mom yor do day wër do xat xat lo lola moy limu wax ni ndax lolu amna lu mi tektale amna lu mi jangale te dane terena mangen xamne terena kep ko aju ci man moy jox jigen lu upp ñaari témèr ci ak cyam bu le ko am alal wala témèr ak juroom fuk te bu le ko amul alal dal di wax ni kep ko bëgg barké ak ngariñ na nga taxaw ci ñaari lim yi kulin wessu señ touba ni kulin wessu da nga xamne ku def lu ko neex da jek lu ko nakari señ touba ni ku def leneen da nga lol mom nang ko xam lolou moy lan fa kullu man jawasa fa sayahlamu anna man fa'ala ma sha laqiya ma sha señ touba lolou wax dali wax ni wa amal hasar fa la yumsiku al mar'a an zawjiha li hadmi tamami sadaqaha mawlay khadim rasul radiyallahu ta'ala anhu neena goray itam te moy ñi maye soxna buñ teye jigen je ci borom kërëm ngir ñaka matu kenn ga ta tax nga teye soxna su jambur lu ko gëna graw amut té mbokk mi cyan gogou moy farata ñun nak légui sax faf nak lañ koy téyé li képp doon ak cyan lan lay doon aaday ñu ko mini ci penki mi waye sëriñ bi fini baat bi mu wax ni bayyi wuñ ko xel té dafa wax ni bu ngeen ci bëggee barké ak ngariñ kon bu leen jéggi ñaari lim yi fa wal bok na ngeen taxaw fal yaqif ala hansi li haladayn na ngeen taxaw ci ñaari lim yi 1,750 donte buñ ko évaluer fi jamono tollit moy ba léegi fofu yi dafa melne bu fekkentene 1000 francs yi mo doon 26000 kon waresna xolit ne amna ko xamni man na amul 26000 war nañu xalat kon 750 yi mom nan la wara mëna toll ndax donte day doon 20000 francs wala 15 wala 17500 wala waye ñaari limi day melni señ bi yëmele wut won kon ba léegi limi xeyna do mudit xeyna soxndal ko bëgg xeyna 26000 mom way dal amna ñum yomb de rewene yomb kat lu mu yomb amna kum lewut kërëm ti kim lewut kërëm mu yomb ñu xam yomb ke kim lewut kërëm ya garab la koy law di am ay doom ñi diko def ci ciaré payen yeek ngufel yi bëkk lool mom yomb mom rek limi yomb kim la wut kërëm yobuko ñaari ñeen joomi jinné ñaar témir yi am nañu yombulé té ñooñu dañoo bokk ci sétam di ñeen wara may soxna bu yam gis nañ kuñ bëgg señ touba ni ku jéggi ñaar yi na xamné ku def lu la neex la jégg lu la naqari sey yi nga fi gis yépp ñi ci def alal di ci jall alal ci wu naqari rek lay mucc taggo nañ aw nañ fi aw nañ fa def nañ ni dem nañ tribunal yéeg nañ wacc nañ ni rek fa lay mucc mba ay gajjanté ak jamanté ak xottanté ak huññentay worma fofu rek lay mujj ba ca top moy njabar ga ci juddo yit la ci upp ay mborti golo ci upp ay himara ki ay tinde ki kelbo ci upp fa julluhum isa fakarta fihim imar aw siyar aw kilab problème bi ñu dal yépp señ touba waxo dañu ko ni li rek kan koy tek moy golo yu bari ci penki mi wala tilli ak mbam yi ak kelbu yi ni ci penki mi tek fo jëm fo wote ñoy fess dal moy ju upp moy rek sey bu ñak am barké ca nek sey bo xamné la sëriñ bi waxon dañ ko jéggi légui def lañu neex légui nak señ touba néna man fa'ala ma sha ya def lu la neex dé señ touba né la qiyamasa

0: nakari jur dom man sal saw dal amul la ñari deggalu la yit nak bop xaritam waxe mu deggal ko bo waxe yow yow mi bayam wedd ko yent bi neen won jamono fofu lañuy toll ko xamul ko japp ne tollo ci nak yow da ngay nelaw yent bi neen da ngay ba jamono nit bayam dana wax mu ne ko baye li wax dara du ci deug ab xaritam wax mu ne ko pourtant li wax deug la yent bi ak wax du sa ko du mako wax yow mi ko bëgg xam dama ci fukk ya giroom yent waxon ci muccu jamono da ko ci fek awa man na la ci limul yu bari lolou do ngi joxon soxna la ci bobu rek ab joxagn la yow mi xam hadith ba dem ci rek ba li ci téré yu ne légui nak sëriñ bi ne goray buñu teyé soxna ci ngir bañ ko jox borom kërëm té li kat xeyna fi kat jamono légui waye ay at ci gannaaw toti doxalal ay fan wéré ci gannaaw rek nit dañ ko may jabar mu dox ñew daw ñaari at di liggéey di dem di surga waanu def lu ne waye ndeysaan mën ta jot ci jabaram man sax damay ragane ba legi amna ndax jamono mom bu japp ne mukk rek lo gisatul wala degatok rek amul ganaw amon na fi tay xamul ken xamul ko fi andi kon nit man na fi bañ joge kon yakana ku genn fi rek fi duguma tuddu ben dekk waye ku genn fi dal xawma nak ban ko mo joxan fenn waye ku genn fi ba legi am ñeeku fu mi am ak jeexital moy may nit soxna ba pare ni di la taklo am neek ñi di la baylo tol ñi di la laaj ay waccay ñi di la laaj ay wargar ni ngi ko biine te amna ci mom fi amna fi waaw soxna si man nga ko jël nak day ñaar moy jëluk soxla ko ci walu jël rek ngi ko xami ñaar jël waye ñaar yëpp mi ngi fi am waaw ko hayna mané jël nak moy ñaari dal suma ci leral lol ba tay rek ay isara lay doon falaw la isaratul la fayna ko borom xam xam bo xi war rek bu wala djinji dal mbaam yi deg suñu wax kon nak adina mom djinji ki joxagn mom da cey bari moy mortali yef yi waye du lu jog rek da wax ko nak djinji joxagn mom fi ñak awaje borom xam xam baral neena bu wala djinjie ak joxam yi mbam yi deg suñu wax motax na yalla tan nu ay djinjie ki joxagn nak yo xamne mbam yi duñ xam suñu sekkare ak xar yi ak beuy ndax kon isara al isaratu day doy borom mom xel kama djinjju ha kon ma lay khadim rasul ne kon nak lolu mom budin ko def waye aw yastaritu alayhi fidda faqat wala serigne bi neena mawlaya ci yow mi maye sa doom noppi serigne bi neena wala ngay wax nan khalis kep la koy jox khalis kep la koy jox wal serigne bi ngor rek ya gis na ngay joxe lut khalis magni lay da na joxe lut khalis waye buñ ni mukk rek xay sa xew legi nako jox lut khalis serigne touba ni dedet buñ wax lol amna yuñu fi daan joxe tane ci ñew dama wala bok dama ko juñju dani wali sawji an yutiha qayra fitta min hurur kadaba aw masiya aw raqif walakin la yuqawimuhu sawju wala ashhar mawlaya niyana ñom goray buñ goray itam buñ teye jigen ja ki borom kërëm ngir ñaka matu cyan nga te muy soxnam soxna jambu kenn ko teye wala ñi waxnan xaaliss kep la koy jox ndax man nako wa señ touba man nako jox xaaliss mo xam ak jurla wala ab jam la wala buñu koy xeyma borom kër ba du ko xeyma ak goray waye buñu koy xeyma borom kër ba du ko xeyma ak goray ñan ñokoy xeyma ay jambour yu mandu ñokoy xeyma ah mom dal xar mi liñ koy laaj waccay yi dañ koy laaj nangam legi nak xar mi warna mëna jar nangam fas wi warna mëna jar nangam harut batay lay dugg bu ne harut martindis la batay takay la mo xam lu doon warna mëna jar nangam. gàtt yi war naa mën a jar nàngam. Waaye sëñ Touba nee na goroya moom dañoo koy xayma, waaye ay jàmbur yi maan naa koy xayma. Innama yuqawimahu al-ajanibu al-hadul hadul innama yuqawimahu al-ajanibu al-hadul. Sëñ Touba ne ay jàmbur yi maan nag ñooy xayma loola. ba tey sëriñ bi nee na walay sa li saw ji an yata saw ji imratal oxra walaw rabian ila bada ila bada dafxi sadaq. waaye sëriñ bi nee na ba tey ci njàngaleem borom kër bi itam du mën a denc geneen jigéen donte am ñeenteel la te joxewul kenn gu jëkki ba mat. loolu moom na leer. Sëñ Touba nee na balaa takkum ñaareel mbaa muy kuy ñaareel ñetteel wala kuy ñetteel di ñeenteel. Sëñ Touba nee na cam gii na mu amee woon nga xëy dañ ko wutaloon ajal fi ne ki fi ne bu fekkonte ne dëgg-dëgg njàngaleem Sëñ Touba bi ñu ngi koy doxal fi ne nit ki day ñëw bëgg soxna yorub junni damay farata ji cam gi ñu ne ko léegi ñu jël junni boobu daal di ko wutal ajal. nga ne ko waaw kañ ngay mottali ñeenti junni ak ñaar téeméer mu ne waxtu sàngam. bu ko wax ñetti atit buñ ci juboo day wér ndax bu ba soxnaam du tee soxnaam la ndax al mominu ala surotihim ay jullit lañ sartonte. man kat sama liggéey li ma mën a fii ak ñetti at laay mën a fay ñeenti junni ak ñaar téeméer du tee soxna si day sëy di ko mbaxalal di ko ceebal di ko defal lépp. waaye nag wax bi ñu ci baatam waaye nag bu bëggee ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel Sëñ Touba nee na day matal loolu ba pare da koy fay waaw. mbokk yi xam nga loolu kon lu mu tegtale mooy yombalal nit ñi sëy yi ba góor ñi mën a takk soxna denc soxna. waaye heureusement gis nga li xew moo taxit li xew ci pénc mi ñëpp xam ko mooy soxna yombut. góor ñi ñu bëgg mënuñu ko am, jigéen ñi bëgg jëkkër mënuñu am jëkkër parce que lu ko indi mooy li nga xam ne dañoo wàcc ndigalal sëriñ bi topp suñ bakkan. léegi nag mu day collé motif dafay day tax sëy day bari ay gàllankoor ak yeneen yi ci xew nag yuy ci xew yuy yëpp xam rek ci sëy waaw te ñàkk barke ga ca nekk te ñàkk njëriñ gane ci sëy léegi ñàkk barke ba ca nekk parce que tax mooy ñi koy denc bëgguñu ko ci. boo déggee sëñ bi ne fa man aradal baraka la wax kon am na ko mën na caa ñàkk bëgg barke. fa man arada baraka wal manafa am na ko xëy mën na caa bañ a bëgg barke ak njëriñ. waaye sëñ bi ne daf ne fa man aradal baraka wal manafa fal yaqif ala sila hadaday ku bëgg yaar yi daal Sëñ Touba nee na ñaar yi bu ko jéggi 1000 francs o ñaar téeméer wala téeméer juróom fukk. waaye ma ne bu fekkente ne dañ koo invité ci français CFA yi mooy ñu xam lim booba rek dañ ko fii nag. léegi ñun nu ñuy def mooy léegi Bayu Baay moo gën a seer ak kenn fi Sénégal Bayu Baay. léegi ñu ngi koy laaj fukki junni lu ma xam la dañ ma koy laaj ndax damay ñaani soxna. dañ ñii di laaj ay 40000 neel juróom ñett junni ñii di laaj juróom benn junni ñii di laaj juróomi junni ñii di ñi am ñooñ man ñaani naa soxna dëkk boo xam ne wallahi wa rabbil kaaba ba ma ne mbaaw xeetu Bayu Baay waaj ma déet sëñ bi ñun xamuñu loolu ay julli tangoo ga fi ne ñooñ ay julli tangoo gee nag. fii nag moom léegi Bayu Baay wi day duubul ca li ñu tuddee can gi te mbokk mi can gi mooy farata sëy can moo ciy farata sëy soxna si am kilifa moo ciy farata sëy soxna si ñàkk nekk ci moomeelug darey kenn wala moomeel boroomam la nekk ndax li muy def boroomoo ko sant tënk ko ne ko ñeenti weer a fukki fan yii dama laa tënk kenn sëñu laa tinki kon tënkub jàmbur kenn di ko tinki. foo boo ci fekkee jigéen boo ko tinkee boo ko takkee sëy ba wér te mooy koo xay daane ci can gi maanaam idda ji matut moo xam idday kuñ fase la moo xay idday ko faatu la moo koo xay da caa def aw juróomam ne maa ko dogale saay wax bëgg naa la bëgg maa la raw soxna laa bëgg may borom kër laa bëgg ngeen waxtaan ba juboo mu yëkkati dara jox la ne la maa ko dogale maa ngi juróomi dëm sax dañ ko daan joxe. waaye fee demut ba ne ma waxon waxet ku ko tak mo nga fek koy waxale marchandise bay waja fay nga ñew ne ko tegal na la nangam ñoy te li gëna graw li mo gëna graw marchandise ndax jabar jabar nga nangu te fi kat wa ñewon ñu na waji mu xamna ah ki day ab serigne dara la ñu na serigne dara mom ñu na mom dem serigne dara joxon na fi gënni de ñu na ki lu ñu ak ki dem xamna day bok ci gone yi dem deggal koy dem te xamu fu mu jëm mu jaral la yow nga jël ci nga may ko nga xacce ci serigne dara may koy ko xay day dem ci gone yi dem wala rek dal mom dal kuñu jakarle materiel la ay serigne dara mom ganaw kërëm boy taw day taaj day lab do nga yek wej geek nangam nangam ah li yapp ne fi mom ganaw serigne dara rek yow mom wuri sala may soxna te ganaw ki mom goné ki ñuy dem la bok rek dañ ko wara may soxna waye gis nga conséquences yi mu juur rek ñepp xam ko batay kon mu melni mbokk yi kon loolu nak ñun ñepp nak am nañ ci ay xalaat te Serigne Touba nak neena duma dam xalaatu kenn kenn ko na yow legi ya ci xalaat nit mom man na la bankali tankam waye xalaata mënu ko bank ndax la banki tank da bankuti xalaat waye bañu gisé ñu teggi ko nak andi ci leneen nit legi walib talibe bu mana jang alquran do ak talibe lol yaru lol nango liggey di dama ko ñew xeyna sa wërsek demi gu nona yit mom na nga xamne ñom mom duñ la may soxna ci benn parti bi duñ la may soxna waaw xalaatu ko sax nak jimo jimi ñi mo bëgg doom sax nak waye bo doon ab leneen nga xamne danaka fasikh nga ko gennu top xamne danaka fonkur fonkur lab fonkur julli fonkur waxtu fonkul dara te bok ci ñako wara fonk waye nak yor na dara luñ mëna tek loxo luñu tek bët koko mo mën nañ la may soxna mom mo ñoñu lañu may soxna lolu di nekk yaq yaq yo xini serigne waxal yépp lolu mo ci dugg tayit serigne bi wané won ay bon exemple it nak ndax jël nak njabotam doon ko joxe ci biir njabotam serigne bi dana jël njabot bama waxé lolu rek njabotu roham la wax dana jël njabotu bopam gi nga xamné mom la ko yalla jaarale ci mom don ko jox njabotu ruham dara dana am mi jamba legui de waye nak legui nak gi upp defatuñ ko bata ci ngangale maulaya bam sa sin li nak batay ci xamna serigne bi ay tanki bopam la bam sa sinak am arsinak am adla muy 1342 1342 nak xamna ni sorewul ak bim nelawé ndax 1346 la nelaw di bam sa sin gi nak day wax ne da fay wax yuko ci yalla defal dafa melni dal sin su toy ci daf ne sokuron bila sikaya la mom la bind mom ci téré bi la ko fekk nak sokuron sin su toy ci moy sokuron bila sikaya moy kent gu aduta njambat sin so sa moy saqi bila sam'i wala hatas moy man di go xamne aw mar nikat ci waye mim nga di mulku la yansu wala yanhaz wala angor go xamne du folle ko mukk waye baga muy para'atun min al hisabi ad-dunyawi wal ukhrawi ak ko xey dañ ko setal ci hisabu adna ak al-akhirah lolo ñenti araf yi dal non la ko gisse ci mbir mi ci tere bi muy bam sa sin sa sant go xey kamt la go xey ak njambar du ci top ki ga moy mandi go xamne mar du ci top ngor go xamne folle ko ci top set ci lepp lo xey moy isa bi ak dak alakhir to moy regle lolou moy bam so sil ñu jël ci baatu ataya lolou xeyna lu ko yalla defal la ci ataya mom serigne bi non la arafi non la ñewé mom itam nekkit ñenti araf ataya mu jël al afatu wal akdaru ila khayrina lolou moy araf nit ci arafu alif wa al kubair ga wala bok al saqir ga koy waxe alif ga mune gak gak ki neex neex mom jëm na ci kudul nom señ bay wax ci ni teñk bi ñëwé waye bakay daf ne ashab Allahu al mafasida wal afati wal akdar ila khayrina Allahu akbar yalla demal na lepp luy gak ak yaqku ashabal mafasil wa kay lepp ashaballahu yalla demal na mafasil yaqku wal afat ak gak yi wal akdar ak nakhnakh ila khayra jebi ci kudul ñun kon lolu yalla def na ko ci ataya taga ñew mu dal ni tawfiqan minhu ta'ala yalla def na ko ci ta tombe ak ataya tawfiq alif ga ñew moy ahtana kon ataya da ngay jël ni ahtana tawfiq yalla dana ko ahtana tawfiqan minhu ta'ala wa kay joxna la tawfiq atana tawfiqan minhu wa kay joxna la tawfiq gu bayiko ci man yaga ñew al yumnu wal yusru yaqinan yalla joxal na ma ci ataya yaga yaqin yamin wal yusru barke ak yombal ak goor kon baatu ataya ngop amna benen nak ci benen ataya bu andi bam ñenti araf la al batay alif ga al ki ga dane ikramu tawfiq ijaba yaqin yalla defal nako tiranga defal nako tawfiq defal nako wujju ci lom ñaan yalla yalla defal nako ci yag ak yaqin kon ñenti ñaari batay ataay ñew na ataay baat bu ne ak la ko ci yalla defal waaw chay mo solo de ay sey ngey kum jangale batay ki aju bet wasaya bi benen la lum wax dana bismillahir rahmanir rahim rek la wax de li yahlama kullaman waqafa ala asil kalam ana hasajir min nasi inla maulay khadim sul neena kep ko gis wax ji ta moy li mom li mu wax mune kep ko gis li kulliman li yahlama kullaman waqafa la wax kep ko gis wax ji na nga xamni mi ngi joge ci ku koy labiré yow mi dig wax ji mba nga tek sebe ci minimi seigne touba neena mi ngi lay laye biré lam lay laye biré lom don waye wax la wax de min nasihin lahu mi ngi baye ko ci aji laye biré la ho ñal lola moy atruk khiba wal yakun istighal bi taharushi seigne touba ne yow mi may deg na nga xamni li ma bind ma ngi lay laye biré baye len ciow tay soxla wo seen ayib ak di len fexé safara mo ga tuddu ayibi julit wala mo ne ci penci mi way seigne touba dene na ngeen ko moytu na ngeen moytu bi jew ta moy kular wax kular romb ko deg lo xamal way mo xam deug la mo xam du deug dang ko degal yem wala nga jot ko rek garab ko sedd ko tok wax ko fa ganaw wala sax bu ngeen jakarlo nga wax koko te ti deg deg ak ngor kep nga ko tek lolou moy jew bu don auto am auto ba nga deg ñu ne da jënd auto ñu nax ko ci ak auto ba amuti keuy dang ko jew de ndax man na am lolé neexu di ko neexu rek nga nax yow di soy so auto bi rafa na way deg na amuli keuy jew la donte da ngeen jakarlo yow di deg na sa kër ga tawax ba da dal ba da fondation ba da degeeru deggal jaw la way mbokk bi technicien bi neena ma al waxtu la ya xam ayo mo dañ ci ñëwaat inshallah bande dogal yalla subhanahu wa ta'ala yalla mi terewu dara te man lepp yalla nañuy dogal ñu fekkale ñu fekk ko ëlëk inshallah te ñu tal ko nak ci baxuk sëriñ bi no ngi nuy mbokk yele ci ali ak la ko wër fo mbokk nek rek ali nak la ko wër yaatu na way fu mbokk nek te yalla dogal nga di ñu wax sa map ni ngi lay nuyu waye li wër madiana ak li ko wër ku melni seigne mor djeng seigne cheikh lo seigne fallu gay seigne bakke gay soppe yi wala ri ñu xam ak ñu xam soxna maram xuma sam soxna ayde bi soxna fatou gay mbokk yoy wala ri yoy mbokk sam seigne latif mbokk yi ci sam jaxate mbokk yi ci sam jannatok sam bokantul mubarak waye mbokk mali ci umul quraan seigne papa ndjay mbokk ya fa yewoo yëpp. Waaye ñu dem ba fu ñuy wax Baghdad fekk fa Baye Fall Diop ak la ko wër. Te buñ ne Baghdad rek mooy Lansar rek la ko wër rek, mboolem foofu rek mbokk mu fa yewoo. Waaye ñu mel ni Sëñ Abdou Niang ak Sëñ Mor Cheikh ñoom ak Sëñ Pape Sylla ak Sëñ Modou Ngom ak Soxna Awa Cissek Bada Diop ba bi jare. Mbokk yooyu yëpp cant ñenn leen di leen ziara di leen ndokkeel di ziara mbokk yi yële ca ndinde waalo ku mel ne Soxna Bintu Top ajaratu Sop Moustapha sallallahu alayhi wa sallam maa ngi moom. Aywa Baye Ndiaye Bale Sar Sey ñoom Albury Seck Sëñ Dame Ndiaye mu ngi tam ngi foofu mbokk yooyu cant ñenn leen. Ñu dem ba ndindeeg li ko wër Sëñ Modou Ngom ak mbokk yooyu yëpp ñoom ñëpp rek ñoom Sëñ Seen mbokk yooyu ñu ngi leen di ziare Sëñ Modou Ngom ñu ngi koy ziare baax suñu soppee la suñu wëllëre Modou Ngom sopp Mambal la ñu ngi koy ziare. Aywa Sëñ Moutu Diagne moom itam bëgg fàllu wax na dëgg mat na ko. Aywa ak mbokk yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu Sëñ Maggat di ba ni di afee Soxna Jaxate Diagne mbokk yooyu di ziare mbokk yi yële ca Baghdad ak li ko wër mbokk ya fa nekk. Waaye bu ñu nee Baghdad di ko wër kon Ousmane Maaba ngi ci biir tindoo di mbokk ya fa yewoo fu ba mbokk mën a yewoo rek ba Baalo Fall ak Baalo Ndiaye ak Ndiisoog la ko wër mbokk ya fa nekk yëpp cant ñenn leen.
1: Ba ba ngay dem na boo ci la ko wër ne boo ci ñoom Sëñ Ahmed Sow rek mbokk ya fa yewoo yëpp rek cant ñenn leen.
0: Ñu ngi dem ba dellu si waat rek wër ñëw Aliya fi laa tàmbalee woon la ko wër sañ ci Camara ak Daru Mbousso beeg Daru Khadim mbokk ya fa nekk yëpp. Aywa ak Tawfiq ak Tawfiq Boussac Tubarkala Mbousso beeg mbokk yooyu. Waaye mbokk yi boo dee sekk ak boo dee jeng ak mbokk yi Daru Karim ak li ko wër mbokk yi fa yeewoo yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal ñu ñëw ci biir dëkk bi ziare mbokk yi yeewoo ci biir xorom bi wala fu ñu mën a nekk ci Touba ñu ngi ziare mbokk yëpp. Sëñ Abdoulaye Diagne moom Sëñ Cheikh Waalo Soxna Marie Fall jaaykatu gura la mi ngi foofu ci essence Daru Khodos ak mbokki taalib yooyu yëpp cant ñaan na leen. Ziare mbokk yi ci quartier bëgg Bambak li ko wër garasu Daru Mohti Yacarla Mbaye Soxna Antelo Soxna Safietu Cissé Soxna Nar Diop ñu ngi leen di ziare di leen ñaanal tawfiq. Sëñ Baye Mbaye Samb ñoom Sëñ Ab Sëñ Ibrahima Diop Oustaz Ibrahima Dieng ñoom Sëñ Mor Guèye mbokk yooyu Sëñ Ibra Sëy Sëñ Fallou Niass mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal tawfiq tey Cheikh Saadatu Tarini di ziare mbokki taalib yi yëpp rek. Aywa di ziare mbokki Touba yi fu ñu mën a nekk fu yewo rek.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuo mbokki julli di maa ngi leen di nuyu rawatina mbokki taalibe yi. Kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Guèye Ridial ñu gën koo xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wér te wóor yoo xam ne dañ koy jaay ba noppi garante ko. Loolu moom bariwut ñu ko ñeme wax ci seen garab. Garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garante ko. Mbooleem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu si waatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon. Garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allahu rabbi. Waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent wala sax benn wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mi ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis ne bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool. Looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Kola ak Buy ak Dinjar muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la muy 100% naturel. Ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey tey ngay am résultat tey te du am benn effet secondaire. Loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek ndax boo demee ci yenn barab bi jaayukaayu garab yi bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee ab gëstu la rek képp koo xam ne daal am nga néew doole bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan. Soo ko jëlee amuloo résultat boo xëyee dellu siwaat ko garab googu foofu lañ ci yem. ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamné dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxawon ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yépp mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yépp hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a cebi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wer waxuma dank nak faj mu wer la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn placeam dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal en dina ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekkene hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekk warul nekk place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax hernie man na génn fu nekk ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu furax du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga woté ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rhumatisme ak arthrose rhumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañu bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pack ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ñëw wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu xuxaan moy ñaari buli ci suuf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñëwal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoyu tepp ay xétu AVC la ñi nga xamné dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul reno ñaari rein ci ginaaw bu fekkene dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kist yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñinga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kist ovarien ak myome uterin yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñinga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñinga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

batay ñi ci atub sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñi nga xamne ñoy suñu roy gaay ci degg ak deggal ak sopp yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak nañ ñu koy soppé ñom sahaba yi won nañu né sopp yunus bi sallallahu alayhi wasallam yému ci wax ana fumu dekk ci xol ya bu gene fumu jëm ci ciriya ñokay jëfé kon ciop ciofel dañ koy jëf ni nga xamné ciant dañ koy jëf wa ciofel dañ koy jëf lamiñu da na ko wax deug la waye nak ciriya tam nañu jëf kenn ku ci nek la nga mëna jëfé nga jëfé ko ci lan ci la nga xam moy gërem lo ka nga sopp sahaba yi dañu sopp mustafa bam gënal leen seen lepp jaayante ak mom seen bakkan seen alal ci deugël ci nak ci waxtu wam metté ak wam nexé rawati na waxtu wam metté nak dayun dawuñu yokkotu yokkiwun yokkatun yoxexewun ta suñu sëriñ né ñom ñoy di soppem ci ñom la xémé ma bokk ñaan nako tegal nañ koy jëf jëf nako sabab lu nako ci yërmëne yalla ak mbaxam am nako kon jala wala si jaal ni la day ka sahbihi musalliyan alayhi tabarakallah mo da wax naan ñoy seen bay ci diine kon dana yalla mos suñ bay yoy ci diine nan lañu jema xam dal leen wara roy nan leen xam xam fa ñu tegon seen tank ba tax ñu mën ko fa mëna tek waye suñ leen jëmu ta xam ñun leen rooyé kon sëriñ bi bu ne ñoy seen bay ci diiné waxoko rek yam ci dé dafa tambalé di ñu xamal ñoy ñal motax bam bu ko waxé rek day tambalé di wax ha déggu leen diiw ak limu daj def nañ ko ni def nañ ko ta lepp ngir l'islam ki faat nañ ko ki faagaagal nañ ko ñangu nañ seen alal waye lepp rek ñu mëñ di wax ak ñoom di wax bu seen xal gëna dal seen perceive gëna yokku seen yitté gëna kaw kawé ñu yuxalo di am xal ndeysaan kenn ku ne ak na nga wone sa xal and ak mbikté lool nak sahaba yoy ñu mat baye xel lañ amna sahaba yu goor amna itam yu jigen ñu warona tejj nak kenn ci sahaba yu tedd ya mun bok ci leer yunus bi sallallahu alayhi wasallam tam fonkon ko lol beggon ko lol baye ko xel lol dañ ci agale rek mu ci xaje ñu mana amat sahaba bo xamne tolon nañ ca waye dañu dem ba jimi jamono ñu ne

0: xomde dara dem di defal yunus sallallahu alayhi wasallam diko teggil lor yoy di taxaw taxaway jambar soxna fatima suma sa dañu ci yunus sallallahu alayhi wasallam yentibe day juk taxaw gatanduko ki amna cerdi way tabarakallah momi ta fu yunus sallallahu alayhi wasallam da ma sa ni ñew fum ko bisse non lay dem gatanuko ba ci am mu dem ñu waxon la ni ñewona ci yunus sallallahu alayhi wasallam sona ay sanena suma sa ni ñew di ñew dang koy gis ak doxim wax nami cheikh ko jego ya muna la jak munul la yunus sallallahu alayhi wasallam mu dox ngana xana yunus bi ñew baye xana kay dug ko gis ngi yunus bi ci wet gi ngana kon xana soxna fatima la mu wax ngana xana yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy wax ba gina yang ko gis ci wetam mo waxul kon ngani soxna fatima la ci nako diey won mu re mu diyat ko dako cele ko diey won mu joy fek yunus bi mi ci ab terayam bu muccu mu ci aduna mu de ko mu re mu joy mu diyat ko
1: ba jam bi wote jam len di ak wolou dug and ak yakar
2: ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jallel Cheikh Abdul Khafir Mbacke jallel ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé déllawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téw lako bismillah.

0: tubarkalla ko ñu ñew nak ci mulay ñu sudur mulay ñu sudur di téré serigne touba bi nga xam dafa jëm ci walu tasawuf batay ñi won ci cër yi ak ni ko wara samina ay xéewal la dañ ko wara sante yalla nañ ko sante yalla nak moy ñu jar ñoko ci li neex yalla lolu moy ngor way bok na ci goré di nak am ku la jox ab jumtu kayam ngi diko jarino ci lanen lu bokut ak la nga xamne mo taxone mu jox lako mo xamne meuna don nak la nga xamne la mo tax ñu jox na li ah lola cianku wara jëme lool ma ngor kon ñi won ci ñaaru nopi mu ne wala ta sunna waaw kon ñi dedet ñi nga tambul ci la ta samé lañu xon be wésu moy bu diglu ci nopi téré yi suñu borom da la ko bindal ngeen nga ci diglu wax yalla kon de ko ci diglu kon te dig sa baram ci fafama tepp ko ci wala ta sunna demal wa karama delul wala ta sunna xaar ma fa ma ñew wala ta sunna anna isma al ghiba yuqtasu bil qa'il fi al musiba izil ladhi ghibata qad yastami'u musharik al qa'il fi qa'il fi ma yasma'u wala ta sunna tabul jort ana isma al ghiba naka bakaru jow yuqtasu def la jagne ko bil qa'il ci aji wax fi al musiba ci musiba ma izindir allati ka nga xamne qad yastami'u amana dem diglu al ghibata jow musharik al qa'il aji bokkat aji wax jela fi ma dara xam yes mo dana ko deg ne bu yakar ne bakar jow ki wax kep ki jow manam ki wax kep caleem dede neena kay diglu jow mo kay wax ño bok bakar bi ño bok musiba ma noko bok nak ki jow bu fekke ne ken diglu woko ba diko xoromalal dana gatal lam ñu ay bu fekke mi ngi wax yow ngay diglu dama ne yow waxo way bu waxe nga re ba dedd ci souf mel ko nan ko dolli da nan bokuma ci ya ko dak jow bo yexe kon jastima'in litilawati wama wa la tilawata tulakil aqwama wala takun mustami'an li ghayrima laka yaqud amanan wa karama kun nek jastima'an di aji diglu litilawati ñel jang wama ak la nga xamne wala mengina ak tilawati jang tulaka da nga dajje ak al aqwama da gëna deugër wala takun ta bu nek mustami'an di aji diglu li ghayrima
1: lu di ñi diglu te ñeel fm 88.6
0: qualité wa karama ak tedd nga neena sa nopi de ci diglu am jang al qur'an sama ak lepp lo xam meeng na jang alquran manam meeng na jang alquran jang de ci diglu khasside yi jang khasside de ci diglu ay azkar yeb bax ak lu waxtan yu bax yi sax de ko ci diglu le amal jariñ waay neena bu ci diglu lutu lo xamne itam dara la wamatal qualité wa dara la wamatal ay tedd na kon moy lu bax rek tegal sa baram fofu té papa mi ni bi na bi té papa ci la bu ko défé ñu daldi ñu ci ñaarélu ñettélu bindi bi mu jëm ci saadu tutula mu jëm ci nahwu wa mu tam téré cheikhul khadim radhiyallahu anhu jotaay be wessu sëñ bi mi ngi leen jangal né néna fatha wu masum yett ci mu jëntul abba da na nek mandarkam khaft leg leg
2: jamti ba fam ci ñere fam
0: moy bu leggé ci jëntul ismu bo xamni mala yeen serif la moy ismu bo xamni di sopp kon su boba ismu boba suñ ko waré jar suñ ko waré ma ci suuf mo wara nek majrur su boba maska fatha ba bu fa nekké maska fatha ba bu lañ koy jar moy mandarkam jar ba lu mu doxone misal ci ahmada xam nga ahmada lolou du soppi ko tur wo du soppi ko mota boone ni mi la joxon misal ni faata taxena man ki nga xamni xofif soppilo nañ ko bi hubbi ahmada ci sopp ahmad lo nourele fene ko jaxasef nako nourel ko labal ko kom ni ko mane waxe ci sopp ahmad fofu xam nga mudaf ilayhi la hubbi bi hubbi jar jar ak majrur ni non waye mu nek mudaf ahmad nek mudaf ilayhi waraw na nek majrur waye lutax nga ne ahmadi ahmada ngay wax ala tegi sa baram fofu tek ko ci waadu dem ba ci abqir razat delal waadu xaar ma fa manu

0: FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di Bati Jam japlante ak wolante gu andak yakar.
1: Assalamu alaikum mbokki juliti, assalamu alaikum mbokki talibe yi. Ñi ngi leen di jier bu baakha baax ci émission bi nga xamne yeen ngi koy top sa suné, ñu koy amal fi ci radio bi. Di and ak yeen rek ci li nga xamne mo soxal walu mpaj buñ ko waxe nak walu ñaan ci la, waye tamit walu karangé ak li ni mel. Mbokki Nongoli Mustafa Koli mo nek ci cadeau gi, tay ñu am kan bu mag, ñu koy wax Serigne Modou Fay Baye Fall. Serigne Modou Fay Baye Fall nak di yëngu ci walu ñaan, waye tam yëngu ci li nga xamne ne modi walum fajum ciosan, dina faj rap ak li ni mel. Dinañ ci ñew legi ci kanam ñu joxe rek li nga xamne modi localité am fi mu dëkke adresse am. Serigne Modou Fay Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba, Touba alom nga bo démé ba fofé, bo waccé ci tableau dende yi, bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi, nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall, adanañ la won kër gi. Bu dé numéro téléphone am ben la, nga mën ko jël, mën diko jëfëndiko, sa boko soxla wo ko mu fajal say soxla, moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox cadeau gi ki di Serigne Modou Fay Baye Fall mu and ak ñi nga xamne ño di mbokk julite ak talibe yi.
2: Wa Serigne Mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax unsu billahi minash shaitani rajim di nuyu mbokk talibe yep di nuyu ñep ñi nga xamne ñu ngi deglu di ñaanal ñep jamm di ñaan ci rew mi jamm di nuyu sama Serigne Mourla Fall mu Serigne Cheikh Modou Mbenda Fall di ziaré wat ñep Serigne Mustapha.
1: Jerejeuf Serigne Modou Fay Baye Fall, mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes, waye dinañ ci waxtan yu am solo. Ñu jëmele ko ci rap d'abord. Rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax. Ñu bëggona xam Serigne Modou Fay Baye Fall, yow lo ñuy andel ci rap, lo ñu mëna expliquer ci rap.
2: Wa Serigne Mustapha, li nga wax dëgg la. Rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la, té lu yag ak nit ñi la, té ni Yalla bindé doom aram yi non la bindé ay rap. Gon buñu waxé rap, rap lu am la. Waye li tax ñuy faj rap moy lan? Rap buñ koy faj, ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji. Waye ki rap duguna lay def ba xamé né rap duguna ko, ak ñi xamné dafa am rap war ko faje nan lay def, ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam, yoy yep dafa am. Buñ waxé rap nak, rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi, ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji. Nit ki dafa am rap bu ciosan, am rap yo xamné dañoo jog pour yakal nit. Légi ñaari façon rap yoy bokkuñu. Légi rap bi nga xamné rabu ciosan la, bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la, manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokewul. Légi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara fajé ci bopam wala lan la wara jilé ci bopam comme rap. Légi buñu waxé rabu ciosan moy rap yi nga xamantene ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xamu rap wala dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala don ay mbir yo xamne dañ koy jeufandiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xamne dañu and ak ay rap. Legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral julal rabu ciosan. Legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ dan jeufandiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamne mom la rabbi dan jeufandiko dañ ko bayyi defatuñ ko. Legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu nan diw rap da koy yakal wala nit ki nan rap dama yakal lolou moy waral lolou nim la yakale nak moy tay rabbi lam dan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jeufandiku di fajj ay nit wala mu ci jeufandiku di manam dal yitte yum am sekk ko rab bobu te mu am lum dan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawxan rek manam non lay doxé. Légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nekk fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi. Légui nak bu la topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def té amo sëriñ bu baax kula mëna ñaanal wala kula mën di digël ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nekk fièvre tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbirie doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jefandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolou moy duggu sa digënté ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defoko manam moy wara rabbi di duggu sa digënté ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté nit ki lolou duko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem manan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolou mais du lo xamanteni sa digënté ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rap yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mou lay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énervé wala ngay gënt ay gënt yu jaxaso manam gënt yo xamné chaque jour gënt yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gënt yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rap yoyu da koy def wala mou lay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquwat melni day am lu duggu sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bari wayé pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki manam ay mandarga la yo xamne rap man nakoy def legui nak rap yoy duñ la lor li waral ñu lay def loolu dafa am lu waral ñu la koy def niñu dekké ak yow ci kër ga wala niñu dekké ak yow té xamoko wala niñ la topé té xamoko moy waral ñu lay def loolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu nonu nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xañ la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rap bobu day dugg sa digënté ak loolu manam tay bo warno xey wayase yi wara def accident wala wara am galankor rabbi day dugg sa digënté ak loolu man nal sax won sarax me do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeye wala manam sa xel du ci nek legi nak loolu dina la ar ci loolu mais day baye ci yow toke toke jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak legi nak bo deggi ñu ne diw dafa tejju legi nak tejju yoyu man na nek rap legi bu nekké rap nak tejju bobu day toke ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku loolu bu dajalewé ci yow bu mu beuri rek moy yaq say ay mbir legi nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek loolu du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak teju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaliss mais fekk da nga teju teju gi moy tay lo wara def rek am lula gal encore nga def lenen rab yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubi ak dila ar ci côté bob rab bi dut la meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu bu dutu fa meuna jaar wala dutu ko meuna def rab yoy day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul demal ci kula tane mu xolal la ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedine wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab ci nit nekkuñu ak yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rab yu bon yi dañuy faral di def lolu wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sangowat ko
3: ah bon
2: yoyu yeb baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
1: deug ndjolor moy lan
2: nga manam comme susuma manam tay ji ay digeunte 2 heures ba 3 heures heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waro di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yi goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yoy diko lek goudi gi di teud yoy man la def febar parce que rap man na fa jaaré def la febar manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis febar ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi febar xam nga né da nga febar gon amna lu xew légui té da ngay xam ni febar bi la dal febar la légui nak lolu rap man na fa sukkandiko def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bi yépp té do wër day fék ñu xam la la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab lolu dang koy dindi ba paré doga mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy laxasu ci mom rap andandok lolou def ko legui nak bokoy fajj te xamo luy dindi lolou wala xamo luy waral lolou manam pour nga fajj nit ki réussir day xawa jafé
1: serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 légui xamna dang may touti ma dougal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga numuy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mo ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
2: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mou lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa bouti di sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mo koy def manam faru rab nak ajuul ci rabu ciosan ajuul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
1: man na diko faylo diko waaw yu mel non
2: manam man na koy def sax lo xamné même fek rab bank ko bëgg non rek bëgg di nek ak mom man na la té am dom man na tiyé sa régal ndax nit ki bo dé sey té amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass far rab day def lo ndax day bëgg di nek ak yow
1: waaw
2: légui nak loolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dotuma faju légui nak bo dajé wut ak kuko xam pour mu takaliko ak yow day xawa jafé légi nak lolou moy waral ñu ne la faru rab bob non da la bëgg nek ak yow légui nak lolou ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
1: fess moy ku rafet xéss pécc wala
2: nan ba paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rab yi ni la nit ñi bëggé non lañ lay bëggé bo tombé ak rab bu la bëgg nak da lay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom keur man ngay gënt di tour ndox légui nak nit ki bu fekke goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rab bi mom day konné nek ak yow
1: mais bu dé goor la nak mu té seyukayam par exemple ay payam be mënul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy mëna def mom rap
2: wa bobu itam batay cioro rap da koy def manam cioro rap manam bu bëgge nek ak yow man nga am soxna mu tiyé sa ngoro waye bobu nak ni muy tiyé ngoro man nako tiyé di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoyu bu yagge soxna ci bu contanul man na indi ay problème légui nak rap bi day commencer di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rap dafa bari ay pexé manam pexé bu mu dugg bu soti wut mu jël benen pexé
1: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rap dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rab bu koy sonal
2: wa xam nga xam lu am la du luñ mëna léral ci radio
1: wala yefu sérer la
2: waaw xam rab manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu mara mel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit ki ko am bu ñëwé ak febar bo mën ti yor bo ñëwé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban febar mo la dal manam bo toge ñun kep bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xamni ki ndax dañuy dajje ak ay nit ci mbedd do nga xam lu la dal te suñ yoon nekul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon koku lool mom rombu nañ fofu waye xam xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnelé ndax fièvre yi dañu bëri bokku ben cercle de neuro ñent yi dafa bok ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
3: dëmm nga wax
2: de waaw ño bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñu bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg défé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la légui ngay faju dëmm fekk rap mo la jappalu légui do mëna wër yaay dégg rap dina la bolé ciat dila def comme si ñi rap di def hein ngay faju ciat waye loy day fekk ki koy def kiko xam man ko ragné waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karangé ba tay fo narona jarté xamone rabbi mu nga fa boko jubé mu daw
3: légui dañ may dimbali rek ma fatélé sa adresse Serigne Modou Fay Bayfal mu ngi fété fi ci Touba Touba Alomga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 ñuy waxtane rap xamna ni dañ dugg ci benen domaine legui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu
0: ñew katana gi ñu
3: ay noxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci lenen après xeyna ñu mëna déllu soir ci rap
2: waaw xam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax né ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy fajj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu siti ni nit ñi nek ay xet non la nek ay xet dafa bëri ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu siti day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaay deug bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki ay loxom day wow kong te ndoxu sit diko def nonu bu ne la nit ki maniwum dafa febul te ndoxu sit diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessen wala beudi di lendeum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu mi def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa katan wala muy lak sa manew bi do meuna am dom wala budé jigen muy té sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala bu ñew ay lumbu lay def wala bok gisé ci wër bala nga ko gisat day yag yoy yep ndoxu city da koy faral di def man na téer jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu city day faral di def non légui nak yoy bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
3: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba yakkar dafa am rap
2: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew néma dama yor rap man gisson na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbir fedine néna ma ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé néma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu siti la ko faj bu fi may wax ak yow ni mot na ñent ab daanotul mu ngi dekk bu ñu wax velingara ba legi daanotul kon dafa am yo xamne dañ ko wara ragne tay ndoxu siti su deme ba yek ci sa kang ni liquide bi muy def xam nga lele nga gis ku yor ndoxu siti muy genn ay liquide di genn liquide bob bu yegge ci sa kangu bop bi ba yek ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waaw day tang tangor wo muy tang nak ni muy baxé ci sa yuur gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci ki la tane mu dimbali la fajal lako yaay deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj légui né tay bu nit bu ko dara dalon té xamoko tay amna garab go xamné tay bu nit ki yoron fièvre bo xamné yow xamoo luko dal té bu démé def analyse kèn du gis fièvre soko joxé garab gi mu nan ko juroom ñaari fan fièvre bi day dajalo ci ben côté bu ñëwaaté da ngay xam fièvre bi fièvre lu mu doon
3: machallah légui di fatéline rek bi légui Serigne Modou Fay Baye Fall mom lañu dalal Serigne Modou Fay Baye Fall nak di ko xamné di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faji rap ak li ni mel di ñaan itam buñu né tam adressam Serigne Modou Fay Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar new katan bo mo ci monon wax
2: waw new katan dañ koy fajj bobu ci ben fan lañ koy fajj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fukkat so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajjal mu wër yaangi deg waye new katan dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawalé télé dafa am
3: télé mëno dara
2: waw waw nit ki nga xamne day gaawa egg nit ki nga xamne bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanteni manam sa yoy sey sa maniw bi du genn man nga dem ba egg te do genn dara ci maniw ñoo yep day am waye bu mu ci man di doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manon ba monoto bu mu ci man di doon bo ñewé ci carte nu yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddi gi inshallah nga takaliko ak mom nga connait traitement bi mu bañati la dal
3: inshallah machallah jeureujeuf serigne modou fay baye fall di fatale numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52. Ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
2: wa sopis day dal goor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa souf sidit bi sa yow sa awra bi jugaté rek souf sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessen yu metti sax wala mu def ay pitch
3: day walé
2: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajo ko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom inshallah
3: machallah kon mu ngi nonu sopis fièvre buy walé la baxul momitam kon nañ ci baye xel bu baxa bax Serigne Modou Fay Baye Fall ñu dukk ci li nga xamné dina yu metti nit ki bop bu yu metti buñu né ndig lu yu metti tank yu metti lolu lepp di metti dang koy fajj
2: waw lepp lu yu metti ci yax rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lu mu ci man di doon bu ñëwé bañu xam ban façon la ndax lu ci né rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
3: joggi
2: waw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dem da koy def ci nit rap da koy def ci nit yaangi deg chat da koy def ci nit waay yoy yu ci man doon moy liñ la wax legi rek da ngay ñew ñu tok bañ xol ko ba ragne ko ban mo la ci dal wala ban mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara faje ñu faje lako ñu non lañuy liggey
3: waaw man lima jaaxal moy bo ne li metti ay joggi ay nangam joggi ay liggey ak yu mel nonu wala dem jappal ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
2: wa ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxe suñ ne la sereer wax la ciosan suñ la waxe suñu dekk wax la ciosan lepp luñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nek ciosan wala mu nek ndono wala mu nek lu sa mam daan def nga ñew diko def ba pare mu wuy si la xam nga nit ki man na doon dara te du deugar doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nek lo am ndigal mu nek lu wër nek lo xam itam nek jagleek suñu borom tay man man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis ku né ma jangal Seigne Modou xam xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis kon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
3: man nima ko gisé moy Seigne Modou Faye da ngay neub sa bop waxo lepp dal
2: waye lima xam moy li intéressé nit ñi moy dañoo fébar té bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaangi dégg waye fi xam nañ né fi lañ dëkk té tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk té tawat wër ba sonu tay képp ku ci ñëw fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëriñ bo man di dem faju ji fo wiro te xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñëwé ci katanu yalla buñ ko xolé ba man la faj di ñu dimbalé faj la ba nga wër té do ci am choono loolu moy li wër ndax dimbalé nit ñi mo ñu taxajuk té fi dekk yermane la té lepp luñ fi def itam dinañ ko tek ci xam xam tek ko ci yermane ba képp ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wër ci katanu yalla inshallah
3: inshallah jërëjëf di fatali ni Serigne Modou Fay Baye Fall mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu Bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel Bayré moy lan exactement ci yow boko doon tek yow Bayré
2: wa Bayré dé moy nit ki nga xamanténi ni dafa bëgg touram dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamné day yëngu ci dara bëgg loolu siiw
3: doxlé daal
2: waaw doxlé nit ki nga xamné day bëgg fumu ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamné bu ne teul ci mbolo ñu xamné diwa nga ñëw nit ko xamné da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamné da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawlé nit ki nga xamné da nga bëgg yëkëti ko Bayré nak bu ko nit ki xassé am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne it man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekk itam man na ñew ci yow lolo tax Bayré bax waye Bayré mom lu am la te luñuy liggéey la waaw
3: machallah
2: te Bayré lu bax la Bayré nak boko défalé nit ki ba mu am karangé dara jomb ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone tay ni mala ko meuna misalé man sumay jox nit Bayré dama lay jox signe yi nga xamanteni bo gisul ci yow bu la nexé nga ñëwaat lepp luñu sekkone budé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demone ba koñ ba nga dëkk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nekk fenn rañé wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé Bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
3: machallah
2: manam képp kula rombu la nuyu manam dina jéggi dayo dal Bayré dal lu am la té lu woor la té xam nañ né man nañ ko carrément ba nga xam né buñ ko liggéey lé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé waaw
3: dëgg ndan dëgg la Serigne Modou Fay Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu taggo walé
2: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci bénn côté amna lu muy defal nit ki ci lu bax amna lu muy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sakku tay amna sëriñ ño xamné dañuy
3: sakku nga wax
2: waw da ngay sak nit day sakku rap ba paré diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap niñ koy waxé tay ñu né la bo déggé ñu naan jalang jalang ci xéetu rap la bok tay nga gis xéetu bejeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rap la bok ni mu bokké ci rap moy tay bejeen bobu xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xamu rap la tay nit ki koy xam day fekk mu am rap wala mu yor lu muy sekk rek diko def waaw su guddé tay yow mi tay boy dem ci sëriñ bo xamné day liggéey ak rap dina ne ko diw sangam dina ñëw ci yow wala nit ku mel nangam dina ñëw jambat la fébar sangam sangam waye garab sangam mo koy faj légui so xéy rek bu nit ki ñëwé boko gissé rek da ngay xamné ki la garab bobu bo koy jox ci katnu yalla day wër kenn du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demé ni ay bejeen wala yenn xéeti galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rap lay juggé manam rap mo koy jox nit mais nim la koy joxé day fekk yow amna lu sékk rap bi xam nga ko bamu wër té nga yor rap bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rap rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako défo dara démal sa yoon rap rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay dégg rap rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi di la sonal rek nga yabal nga wo sa serigne ne ko ah man de ma ngi dugg beurep sangam mais dina fi jele fitna de wala diiw ngi ñew sama bureau te bu ñewé tay du leer ndax dama ko wara jox nangam te yurumugo manam mom day dugg rek def li muy def rek wax ko rabbi rek wo turu rabbi ci tur bi mu koy woy wax ko rek demal ci diiw rek ne ko na juggé fofu nit ki day jek jek rek ne la way say ma ngi dem wala nañ baye ba benen yoon wala rendez-vous bi fausé na manam rab day liggey motax man la rab man na defar man na yak mais lu ci ne bokoy def nang ko xam sokoy wowi tam da nga xam li ngoy wowe so beugé dekk ak momi da nga xam ni ngay dekk ak mom da nga xam ni ngay jiflanté ak mom waye lu ci ne amna ay façon
3: mais biñu waxé rab rek moy jinné dana
2: waw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rab nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokin wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so dege kuñ ne ka chek taxar wala ka chek jine wala ka chek pangol rek lolou sereer moy wax lolou len buñ ne diw ka fangolel legi ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rab dako japp diko deflo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la te lu leer la waye comme nit ñi dañoo son ci xéet yi muy émérite muy lum ci man di doon bu nit ki ñëwé ci carte nial nañ ko fajal inshallah
3: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamne moy ndoxum city bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamne modi bop bu yëmeti ndig lu yëmeti tank yu yëmeti nga bëgg bayré wala ut karanga ci sa jëmmi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay ci na ngay doxalé lepp bo ñëwé rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex serigne modou fay baye fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 kon mbokk yi lañ leen andilon tay ci émission walu pac ak ciossane nongole mustapha koli mo nekkon ci cadeau gi jeere ngeen jëf
4: bismillahir rahmanir rahim

defoo tassurance. Kon nag aada jooju jigéen ñi laay waxal, nañuy def cere yi bañ a empoisonné nit ñi. Cere nga def ci lépp du yoon, cere da nga koy def cere normal rek, bañ koo def ba mu saturé. Bu saturé dootu safati sax, cafka day nëbb. Diw rek ngay togg doo am ñeex, ñeex dafay am ñeex, ñeex day ndoxe, waaye ñeex mu far comme sos kooku mën da ñeex cere. Te cere yi nañ leen di siim, siim bi da ci am solo lool, ndax day damm kiddi bi, ndax laalo yi du saf. Te laalo nguy bi ma gën laalo mbe bi fuuf, waaye laalo mbe bi lañuy laalo. Waaye nag na ngeen di jël laalo nguy bi di ko ci def, ndax dafa am fer, am vitamine yu bari, te mooñu mun a jëriñ suñu yaram. Ndax booy lekk da ngay lekk lu lay jëriñ, waaye bu lekk lu lay lor. Togg ko togg sell, bañ cee bari def ay feem yu bari, dalay lor. Feem yooyu yépp dalay lor. Bo toggee sa ndawal boom ñor, dëbb sa nokkas def ja, léegim yu bañ a tas na wala bañ a tas. Ah, nga siim moom cere jëna dénga, nga def lu yem, ngeen def ñeex. Bañ a def soos lekk. Da ngay gis ku lekk def soos tuuti, lekk tuuti rek def meew. Moom xam ngeen ne baaxul ci estomac, baaxul ci organisme, baaxul ci sa am xel. Nañ koy moytu. Nga gis ku def ñeex rek def meew, commencé lekk, jaxase. Def noonu sa biir cere yi. Ma léegi ma ne siim leen ko borom maaye ñoo tax. Kee cere càq nga def cere yi, ndax mi tàng pour damm kiddi bi, taakee ji estomac. Xam nga estomac ba amul benn protection, ndax da ngaa woor ba ngoon. Boo wooree ba ngoon nag, biir bi ubbeeku. Loo ci lekk rek mu njëkk a dugg rek day taf ci ca mbaq bi. Moo tax nit ñi yu safane yi, yu saf poobar yi, ak yu forox yi, ak yu weex xorom yi, surtout guddi gi. Bu doon tension ne ñu moytandiku di lu weex xorom. Xorom fee doole ca ndox mbaa mu jaral la nga suur. Gi sa meew def sa poñ sa lekk, mbaa nga wut sa soomi mboq lekk. Waaw. Moo gën a nopp xëy tàngalaat ko defaraat ba mu baax doole ca ndox. Def ci mburu mbala pombit ba xorom. Waaye bu leen dara jaral lekk ñaamu saf forom guddi ak ñaamu saf kaane guddi guddi nga am ABC ndax day taake neer yi directement. Émission bi dama yéene woon rek ma def avant am xarit, ndax dama yéene woon lu bëri pour toog façon togg yi ñu waxtaan ci dara weesu ñuy togg at assura la jëmb tassura la woon et assura la fukkeelu fan bi tey la. Fukkeelu fan bi xewoon ci ay xew yu bëri. Xam na suñu borom da man ceam fukkeelu fan bi la xewoon juróom-ñeenteeli fan bi. Bi ci gën a metti nag, gën cee metti nag mooy Karbala. Karbala boobu nga xam ne moo indi tali boon ji tey di bi ñu reyee aussi nii moo sax di Seydinaa Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi naan 77 personnes juróom fukk nit ak juróom-ñaar ci xeetu yonente bi. Ñu ngi naan juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci xeetu yonente bi rey nañ leen bés boobu. Mu noo xeex bu metti. Te Karbala war nañ koy wax nit ñi gaa ñi di ko dégg, xam mettit wa, xam ñaaw-ñaaw bi, jullit di def moromu jullitam, te alalu àdduna rek lal ko. Kon Ousseynou njobootu Seydinaa Mouhamad yépp Ousseynoo ci gën a metti la dee. Déegu metti lañ ko rey. Rey ak njobootam, rey xeetu Seydinaa Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Kon yaakaar naa ne kenn ku ne war ngaa bàyyi sa xel ci bés boobu ba tax sa doom bu soloo ne mu ngay taajaboo ni nga tere ko. Wax ko lan mooy taajaboom. Tere ko taajaboom. Ndax bañu dagg rey Ousseynou dañoo dagg bopp ba ka ko doon rey sax dañ ke ko fay kañ fay pour mu rey ko xamuloon sax kuy Ousseynou. Da ko doon laajte bañ gis ko moom xeex bi yëpp moom rek la doon dàkk pour rey ko. Ñu xeex di xeex di xeex ba doomi Ousseynou moom dem ba mar sonal leen sax bës bës bi. Mu tàng lool, ndox amul, kenn naanul, xii mar di jooy di jooy di jooy Ousseynou bu yëkkati ko

yëkkati loxoom xeex bi arrêté mu naan ñu ne ko lan la, mu ne leen xale bii may leen ko góoxu ndox mu naan ndax dafa mar. Comme koy waxee rek ñu door fit nga mu dar sa baat ba sar. Xale ba damm loos mu sànni ko ndey ji ne ko loolu lañ ko ferale, fit gi lañ ko ferale ndox maram maram. Takkuwaat ba dëgër songaat leen ñu xeex di xeex di xeex di xeex leen. Waagaagal rey ñëpp. Ki rey Ousseynou nag bu ñëwee ba ci moom ne da fexe ba dag baat bi. Ousseynou tant que maa ngi jàkkaarloo nga dima xam malay xool doo sama bopp boo ko mun a taqale. Mu ne dagg dagg dagg ba ne dafa mujj këpp Ousseynou. Ruur ko ci suuf si rendee ko ci ginnaaw bi taqale boppeeg yaay jël bopp ba nag di ko football di ko poupé moo tax ñu naan football la. Niñ doon footballee bopp moom bopp Ousseynou bi Seydina Ousseynou ku door ba tam mu door di ko poupé comme ay coupé di ko paasante di ko paasante mu jóge ñu jël ko samp ko yëkkati ko ba ca kaw add di ko di ko paasante xeej di paasante Ousseynou di paasante Ousseynou di paasante Ousseynou jël ko nag daal di ko denc fenn. Waaw loolu nag waral Sadio Bone bi ñuy wax tey ñu doon ko seen làkk arab yi ñu doon làkk ñu naan leen gis ngeen du ñaaw liñ def Ousseynou ndax lii jullit war na ko def moola mu jëñam ah lii de ñaaw na ñaaw na lool. Ña xam déggu nag daa di ko jël nag parñi ko Sadio Bone jël soppariñu ko di ko wëy di ko fecc góor ñi sol yére jigéen yor soree góor takk musooru wëy yor seeni ak seeni sopar seeni bool ak seeni dënd di wër di ñaan Sadio Bone ndax suñu mbokk ñu xamoon ne lii mooy Sadio Bone kenn dootu ko defat xar ba su tiis ñu supprimé Seydina xeetu Seydina Mohamed keroog la raar ci kaw suuf yeex tàkk kenn amatul ñuy remplacé Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf. Bés boobu ñu def ci jëf naaw ji yow nga ñëw di ci bég di cem bége di wër di ñaan di sàcc di jël alal joo moomu di wër di def la neex. Kon loolu yàlla na xamal doom ku ne sa xam ku ne leeral sa njaboot lan mooy tasura lan mooy assura ñi ko mën a jëmb am nañu war démb am nañu war tey am nañu war démb ak tey am nañu war tey waruñ démb. Waaye nag ngeen ne mooy nga war ñaari par yëpp ak santaane yiñ ci def julli sa ñeenti ràkka ràkka bu ne nga def Fatia am nañu wax juróom fukki basmala julli ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal am ñu ne Fatia ak fukki xulwalaaw ak juróom julli ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal yàlla dina la baal Bakari juróom fukki at nga ki amagul juróom fukki at moom yàlla dina la baal at yi nga dund ak lii ñëw sa kanam mu dencal la ko ba nga ñëw mu baal la ko ndax ñun dañoo mën a tooñ te ci tooñ rek lañ dëkk doom aadama dafa mën a tooñ de ci tooñ rek lañ dëkk ñeme yàlla nag ñeme suñu borom di ko tooñ saa su ne bés bu ne di tooñ suñu moromu doom aadama yi moo tax balanteeb àq bi am ci solo buñ ko xeeb baal ma àq baal naa la di ko xeeb même boo waxul la nga ko def sax Bakar ba yàlla nangu na ko jéggal na leen yéen ñëpp ndax yàlla nee na yoonam newul ci Bakaru diggante ñaari doomi aadama waaw Bakar yi nekk diggante ñaari doomi aadama yoonu yàlla newu ci moo tax fiñ toll war nañu jéggalante di jéggalu ku ne di jéggal sa morom di balu àq ku ne di baal sa morom te yàlla rek tax waaw da ngay baale ba pare continué waat jàppal kon la nga ko jàppaloon kooku du baale. Am na ñoo xam ne dañoo am raag-raagu xol dañoo am feebaru xol dañoo soxor iñaan iñati iñañang te sa xol bu melee noonu doo mun a baal kenn rëy boole ca dañ koy wax ni sa gémmiñ rek waaye du dëgg ci yow te loolu ab jullit du mel noonu jullit dafay baale jullit xolam dafay laab xolam dafay set ku la tooñ nga baal ko ndax yàlla mi ñuy tooñ dañ ne yàlla amul xol dëgg la waaye yàlla mi ñuy tooñ ba su ne bu meloon ni ñun kon duñu baal dañuy baal daf ñuy sàkkal pexe rek sa saasa waaye da nga koy baal da ngay def benn fot njuumte
mu bàyyi la ko ba mu dellu si waat waxtu ba dellu si waat boo ko tuubul mu sokka bind boo ko tuubee mu baal wàññi la ko baal la ko xulandil la ko na fukki yoon ay yi waxaat la ko kon nañu jéem a baalante di baalu àq baalante àq di baax dafa am solo baal ma baal naa la dafa am solo nekk dëgg yow kon boo julee ñeent rakka nga def ñaan gi daal di def werde bi junni noon ndax ñaan gi ñaari ñaan lañ mu na laaw ne ma neex man na si yoon ñaar fukki yoon beneen bi nga def juróom-ñaari yoon junni xalaas daal di tuub dëgg say we deeti ku feebar boo ko mun nga téléphoné ko si boo ko mun nga téléfo raaya bopp njiraayda bégalee ko dara bégal sa ot toog nag di juddi nag di def say salaatu ala nabi la ko mata tabarkàlla machallah ci atam xare bi ñu gis nañ teranga yi amlante yëkkalante bi ndaysaan solidarité bi dugg ndax xëj na am na koo xam njotu ginnaam toggul mbaalam toggariwul nga yekkal ko nañ de anam yaxkay moo fi nekk nga yëkkal loxom jot na am loxom jotu waaye am nañu tabarkàlla yekk yu bëri loo xam noo koy def bés boobu jotee ne hôpitaux ñuy xalaat prison yi prison yi nañ leen di xalaat rek ba su tamxare ba su tabaski ba su korite di ñu yekkal ñu jëkkandoo yi ñu yóbbu jéem ko yóbbu foofu ak hôpitaux yi ak daara yi daara yi nga xam ne buñ lekkee yàpp balañ koo lekkati yàlla xam nañ leen di sóoraale la nga yekkal ki nga xam ne am na reer dama yóbbu ko ca daara ji la gën a jege na teel a dem nag bul xaar ba xaaji guddi nga dokkaayo bu fekk ñu tëdd yekk day teel yekk moo koy def da ngay teel a yóbbu yekk ba te nga avertir ka ngay yekkal ne ko bul togg dinaa la yekkal ndax yenn yàq la de aussi yàq la kii togg na yow nga togg nga tibbu indil ko te waxoo ko ko xam nga da koy denc rek conseil rek la koy defi te xam nga cere neexuta denc lu yàgg bu yekk yi bëri rek day sonal borom boo koy defee ca daara ji nag moo ëpp yool ëpp tiyaaba jote boo ko waxee dañuy bég kontaant am na ñoo xam ne aada lañ koy def at mu jot dama yekkal diw at mu jot dama yekkal diw waaw baax na nag waaye diw ma nga yekkal bu fekkee am na ko wax dëgg yàlla boo ko yóbboon ci daara ji moo koy gënal kon nag yëpp kii nañ ko xoolaat bu baax muy teel a ñëw nag ndax ki woor ba ngoon boo ko ne dama lay yekkal te reer ba teelu te ñëw te moom toggul ah day xiif de day son nit balaa reer baa ñëw dina sonn loolu laati kaaf ndax lu bés boobu moom da ngay wor rek daal di ndogu boo ndogoo rek daal di taaj sa cere da ngay dogee sa tafe rek ak sa tàndarma rek daal di defal sa cere taaj waaw kon nag yan nañ ko yàgg fekkee rek te tal ko te cere yi rees ak jàmm bañ a reesee hôpital ndax borom jabet yi ak borom tension yi ñu ci bari bu ñu lekkee si cere ji rek bu ñu xëyee dem hôpital ndax cere jee diis ñu bomb ko bomb bi it war nañ ci wax ñu ñu wax nañ ko sonn nañuy wàññi bomb bi ndax bomb nga jël soos bi ngi ñeex mi nga toggee te tànq ca soos ba tànq sa diw ga boole ci beurre boole ci haricot vert haricot blanc boole ci raisin def ci seen yooyu ñu ci def bulet yàpp def ca def ci saucisson man damaa mujj sax jaaxle lu ne dinañ ko ci def tàndarma raisin lépp jaxas ko ca soos ba diwi ñoor sax dañ ko ci daan def doomi ndaar yi moom diwi ñoor sax dañ koy def ci seen soos bi ñi kii daal di def suukar nag suukar bi nga xam ne mooy rey nit ñi jabet bi dañuy suukar soos yi léegi de di suukar daqaar yi buñ toggee ceeb sax dañ ciy def suukar daqaar ba dañ cay def suukar waaw te suukar bi di ba rey nit ñi jeexal nit ñi jabet bi di jeexal nit ñi ñuy togg di def suukar si ñam yi suukar ba dañ koy def ca ñeex ma moom la ñuy bombee cere ji nga bàyyi boog tuuti loo xam ne nii du am bomb boog kay lekk meew
jël ca loolu sax def ca meewam lekk, waaye déedéet meew ma kay ca bomb ba nga koy def, dee leen wàññi ci cere yi, lu amul bomb teg ko nale. Ngeen defee li am bomb ñeex ba lekk ba pare, ngeen jël yi amul bomb def ci, ku ne jël sa sukub def tibb ca def ca meew lekk. Waaye boo xoolee fa ñuy defa def bomb yi rek dangay suur. Ana association lu muy wuti ci ak mergees bu muy wuti ci bomb, yow def nga sa bulletu yàpp kay ne dangay jaga yàpp. Do bul def association, bul def mergees, bul def yooyu. Waaye lépp la ñuy jaxase ci biir. Côté Poix baag, Massé Douane baag, lépp daal di jaxas. Dolli ci yooyu ñuy bañ a tudd nag waaw. Dolli yeeg saf-safal yooyu dolli ko ca nag. Ba muy tem-tem yi yow bu la xet gi duggee rek nga feebar, da ngay suur. Xam nga yooyu li ci gën a metti mooy da xet gee lay dugg. Moom mi koy togg xet gi da koo dugg ba duggatu ko, waaye yow mi koy lekk soo ubbee rek da ngay xam ne lii am ne dolli nañ ci dara. Xet gi da lay dugg ba nga suur. Te man wax naa fi waxati nañ wàññi loolu ndax day lore. Ndax ki nga xam ne dem na ba bu ko góor lekkee tële ma doole góor yàlla am day wàññeeku, loolu jaru di togg. Bi nga xam ne dañ koy jël di ko tàppee nag yi xar yeeg béy yi, dematuñ di yóbbu nag yi ñu leen tàpp di ko di leen di castre seen kii yi. Waaye ajaa yi lañuy jël ak yi lañuy jël seeyal ko jox leen ko, xóoyal ko jox leen ñu naan dootuñ mun dara. Kon koy loolu ñu wax la ko, te taxul teewul nga ne da nga koy def ndax tàmm gu bon. Lekk nag balaa neex jëriñ, waaye lekk bu demee ba di la lor. Ñun jigéen ñi war nañ jóg suñu bopp, change suñu tu façon togg ak suñu feem. Feem yi bari na, te feem yi amul benn njëriñ, dañuy lor rek la, nañ ci góorgóorlu. Kon nag tey fukki fan bi woor nañ ko, dogooguñu. Am na ñu toggoon démb cere, am na ñu toggaatee cere, am ñu togg soos. Cere ji nag naa ne du obligation, toppandoo la woon rek aada. Ndax cere yi démb ak cere yi tey xam nga ne wute na. Ndax cere yi démb dañ daan denc bopp ya, denc yeel ya, wésam ko takk ko ci buum wékk ko. Bopp ñu denc ko, wésam ko moom itam denc ko. Bu tam cere ji bu teyee dañ koy xooj, raas ko ndox mu tàng ba mu set. Ñu def ko ñu rugg appareem togg ko ba mu ñor ba bu mu seey nag bu mu tas, ndax moom lañuy mottalee seen ndawal. Te jënd tuuti ndawal boole ca. Bu njëkk baase lañ daan def, togg sa mbana baase, def ñebbe, def sa keccax, def sa géej ba mu saf, nga daal di diigal sa yeel ya, diigal bopp ya ak laxas ya, bàq ba ba ñu laxas ko, ñu diigal ko ca moom itam. Waaye léegi boo fay sabas ki jotee, mbàq yaag, butit yaag, yeel yaag, bopp yi yépp lañuy sànni. Boo ñàkkee fayal sax bopp bañu sànniwaale ko, yow doo ca jot ndax tayal rek. Te yeel yi am na noo xam ne boo ko defee doo ko sax wésam, da ngay defal ndox mi ba muy dem bay baxte baxul rek, nga daal ci suub rek jël sa taati paaka bi boo xoose rek mu set wecc. Maa nga jël par bicarbonate diw ko ci laxas ko ci perméable, bu amee ñaari fan boo dindee boo bombee rek mu set wecc, tawar ya dem. Ndax boo ko feesee doo de sa ndawal, boo ko wésamee mu xam. Waaw, boo amul pexe, ba amoo pexe nag boo yii yëpp mënoo ci dara, ah nga daal di wésam denc. Maa nga congelé wis si bicarbonate congelé boo amee bëgg a jot nii nga génnee rek boo xoosee rek mu set wecc, bu soxla ndox mu tàng. Nag jigéen daa war a jàng togg, wala ceeb maafe doma daal jëloo toog. Da nga war jege xol, waaye xale yi tey dañoo bëgg lu yomb, lépp sànni mbali rek. Anaa bàq ba sax mën nga ko am sotti raas ko am ko ci dañ nga rat set ko def ko ay xasan mottale ndawala, waaye sànni mbali kenn mos koo gis. Te loolu moo xew set gaar naan bugguma ko biñ ko lekk sotari yaag yëpp sànni rek, toppiñ defar laxas yu bëri mu nuñ sax defar laxas. Laxas bi moto jàngale nag, ndax booy mbaxal ba def ko ca, maa ngay doxin ba def ko ca ko wuti gees xaar nga xam ne jàng liggéey baax na. Waaye jigéen ñi dañoo mën a tudd a togg ñu bàyyi xel pour incha allah yàlla nañ ko fàttaliko léegi Louga fàtte moom Louga di entre en mer. Waa Louga leer ga maa ngi leen di ziar si gërëm yéen a nga ca péex tàngaay sa naa di leen sonal ndax pootu
kon nak ñi ngi ñaan ñep jamm yeen ñu yor leer na ñep leer na lepp leer soxla yep aaje yep faju na xol yi leer keer yi leer yaram yi leer dekk bi leer aduna bi jab diaspora bi yep na leer dug fepp xol yep set leer ñi yeenata jamm kon ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar sagal azabu cieñer ñi gna jant ba fm ñen di doli ñaanal ñen yok gor gor lu ci xassida yi yok gor gor lu am yalla gi di lu ci fe digeri bay tere yi ci xassida yi ni koy jaay niñ ko bindé ñi diko olbeuti bañu di dug daf ñi boram bam koy bind kenn di mbiri wu ko won de bindé ndaf ko da mo ko don defal bopam xassidam di mool di te tuba bi diko fitnal diko sonal te tewul mu diko bind di ñi por lu jeriñ tay kon nak ku ci jog bay jang xassida yi nga lap solu yiw lu penku di jang ci xassida yi suba ngon aaje di faju xassida yi buñ ci saxon aaje di faju kenn du soxlaal kenn lo bëgg mu nekk lo bu soxla mu fekk ci la lolu xel ci baye xel xassida yi amna solo lol te señ bi joxe na ci ay santane man la bon fa zeni nañ ko xey diko jang suba bu ne nañ ko jang man zanna khairallah yukhni aw yadur fazarin zokadin wadur makka da di joxe lolu lolu boko chambare xamne deug re deug waaw jub rek xoj rek jaamu yalla nango nit bu ne ak ko duli sax war na la dañu fonkante suñu biir so na nak kon yoy nga xamne duñu julit na ñen di len jox sen ñamu bëtt dañu kon na na ñen yett baax yobul len bu ko defé ñoomi ñi fi ñoo fonka di gëna tax ndax dekkando te dekkando jamm tan digënte da wara tax ñi yënante jamm bu wolante bañu amé sa morom xam ñu yékkalé way dañ di ñu bokkata yékk ak bu bor dafa bu baax ma tax leen bo mbéri lool yékkalé dafa baax dafa bari ñëriñ sëdaat lo té lepp lu waari joxe xé ñam ak ndox mo ci gën di sarxé mburu di mayé joxé ndox mu sédd di joxe ñam leele ñam ñetti bokay def mo ñi gasi nak taxab tabax juma yeen bokol ma nga xolale ci ma jox ko mo lek ki nga jox ko ma ko yalla rek mo lay fay kon nak ñu yobbu ñam ya nga are hopito yi kasso yi may prison yi dañ ñen di jappale di len dimbalé di len yobul ñam yu bax ak ñom duñu lek lu dara lo xamne ni ah niru na ñam bu neex na ñor rek te noy aw kon nak boss bi daf ñom dañ ko wara yek daari dañ ko wara yek kasse yi dañ ko wara yek hopito yi dañ ko wara yek ndax amna ñu fay nek alerte amna ñu ko jënde wax pour mu lek problème la ah bo yobbo nak jox ko bo bëf ko abal ay barge rek bañuy indi bol ñi rang ki akay akum se joxer rek bar mu wër ku la ñaar la sax la ñett jox ko soxla am la bu ko naat de la ko lam soxla nga jox ko gis na ñukoy def chaque dimanche dañuy tok ay banay so su ko def mew ak so bon neex ñu la di yob te yaati bi nga xamé tan Albert Waye bu fan bobu ñeewatu soxna Oum Kassom jé mas bu jot ñu togg seen barko ci yob ko fetele ko dessi wat ta xola ci ak sukar ak mew ak soor ni ma séré bañ ko dalé def ak ëpp na ñaar fukar ta ay xalé lañ bay tout tank lañ won bañ koy def ta xamné lool amna solo lool bëss bu ñu jëlalé dimanche ba té defuñu ko ñam dañuy jaxlé dañuy son tax lool lañ yaakaar ñi
xolal na koy def dimanche jot oto toog say mbana def bom jox leen ñaanal lool fa nga faaw ñu ñuy god fon ya na ngeen ko ci doom diko di leen seen way day jamba do ka so ngi na xib jam mo ay wajuram ak rakka on am on ay da je dan na la jam xanyam da ba ke ajuma jango tombe ka bi ni war ci mu ko tous nga mu ba to pe dex do wan ci do metti tu ci at mi yeb nga sangu fara ko sangu set da xane mo nga way ndik def way yow ni wessul lo sangu fa ko ni sangu ya ba rek non ko sangu rebar la gi ci nga rebar la bu fekkon sa yar rebar xol am bëgg doom a dama mo xamul boom ay bor ko ay baax te jéem koo gëst jéem koo xam kooku moo tooñ bu xam ñu sa tedd baax bi itam ñëwaat tëg xasi dabi ci wal xadd karam naa bani aadama soo ko jéem na kenn du seet moo xam doom aadama yàlla kañ ko mu joxaat ko cëram yonent bi njëkk dolli dolel doom aadama ci l'islam indi ñu l'islam di keuru diine di diine ak set ak selal loola laacc diine islam set ak selal xol bu set yaramu set yere yi set te laab waaye waxuñ na nga sol sa yu gàtt wacc sa yaram ci biti sol say mees say cheveux xanaa bu dara sax nga màggal bés bi sangu set boo koy def nga tooyal ko ba am tooy ndëgam munta ñàkk mënoo ko ba mees yi ak cheveux yi ak greffaas yi na ci xëpp ndox ba am tooy xëpp xëpp xëpp xëpp ko defee ndax yow yaay faju yaa bëgg feebar bañ naa dal te booy sangu da ngaa war a def ndox ba am tooy rag rag ba mu set yéene ko nag at mi yépp ak mboolam kuy sangu rek nga yéene waaleel ko ca yàlla fajal ñu ràgg ràgg yi ràgg ràgg xol yi nag moo war a jiitu ràgg yàq yaram yi doog cee tegu xam ne kenn du suñu borom moo bëgg doom aadama kon nag asuraangoog di nuyu ñëpp di sant ñëpp suñu kilifa yi nag fàttewuñ ñeen benn yoon ñu ngi leen di ñaanal saasu ne ndax ñoon mënuñu leen a fay suñu sëriñ fii kenn mënu leen a fay baax nañu yaru nañu am nañ teggin am nañ sutura bëgg nañ taalibe yi fonk nañ taalibe yi bay woote ay ndaje xam ne rek daanaka weer wu ne rek dinañ dajeg taalibe yi pour ñaanal leen rek tey boo demoon tiwaawoon ñëpp a nga fa tout le monde toog mu xool leen ndeysaan bëti yërmande ba ñaanal leen ñaanaalat leen pour ñu delsiwaat tasewaat fa déwén tubarkàlla koritega yit noonu la defoon ñuy fàttewu ñeen de ñu ngi leen di ñaanal saa su ne di saawaane deeleen wax amin deeleen wax amin ndax lii ngeen di defal taalibe yi fonk nañ nañ fonk ngeen taalibe yi respecté taalibe yi yërëm taalibe yi seen bëti yërmande yooyu bu ngeen ko ne tegg ci taalibe yi rek seen xel daal di dal ñu dem siyaare ñu baax ñu denc foofu wëññeeku si waat delsiwaat ci njoboot gi kon na ku ciy dem del yóbbaale sa njoboot ndax li nga bëgg moom la sa njoboot bëgg te njoboot li nga nekk da nga koy miinal mu xam ko bu la gisatul di ko def di leen nampatal seen njoboot yi si jaamu yàlla di ko leen yóbbu seen sëriñ si ñuy déglu li ñuy wax ñu déglu diine déglu yàlla suñu borom waare yi ñuy waaraate xam ne àddina du football du football rek mooy àddina du làmb rek mooy àddina déedéet du internet rek mooy àddina àddina jaamu yàlla la ak liggéey fonk say waajur teral say waajur doom aadama bu ne nga jox këram koo gis mu sol ko yërëm ko mooy àddina déet sa doole ji sa xam-xam bi mun nga cee jaamu yàlla kon nag tubarkàlla macha allah
timis yalla pass sa lañ yalla mu nangu yalla yeb ak sora ñu ne di nuyu di ñaanal di set mu def yalla ya yombal ni yalla ar len sa len bu len kenn mu jël lepp inshallah so lu ngeen torop ngeen naane ku ngeen ne waale ko xébal bu ngeen ñëwé fi ku ngeen ko xébal wa xam nuñ dañ ngeen ñu def mom am ko ngeen xébal kenn am xébal kenn ngir ñam nak ñi ñëw laayen tam reen yof ñeen ziar ñeen ñaanal wa tiwa won wax na ko barkal ma sha Allah wa fi wa ñaasan akawlak ñafeni war wa ngura ci biir ak señ abbas lu ko ñaan ah barkal la ñaan tan barna sax mu taxa na fi yag ci barki mu ngi def course avec la montre ndaysan té buñu ko yamont gar bam am katanu waxamaane ñaar fukk ak juroom ba katanu doole fasu naaru goor ba rofal ñuko ko nga xamne moy jamm ay wa dafa gu xalifa yi fi togo yep dalena gungi ba tay muy walu am yanna fi yag ay 111 ans sans prenas ñep ay amen way bakki yara bu fi yobot serigne touba gi digle yi fi defon projet de société yi fi cheikhul khadim santane won yep cheikh muntaha anal na len yi mu yegale len yi mu ci yan nako yegale and ko ak talibe ñu fekkay ko inaugurer ko ba naalat yenen ni naal bakki diñ sant suñu khalifa baye fall yi

0: Jantiga FM ci ñaare ko lergue FM
1: mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
1: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donno la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al waliy salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak walu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donno nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
1: ci warkal
2: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ne di tek ci adina dara ko tekki wa gisuma mu nek president xam nga lol tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
1: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
1: bind ko
2: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu légui nak bima défé do par ay fan lañu dem gënaatina yalla jox ma mbiri mu nekk jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara
1: torkal
2: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may leen ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am du affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna né lim ñu bare wa légui mëna ñaf fukat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tarkal ma sha Allah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak ñeegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey
3: ma sha Allah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum city da fay hemorrhoide di fajj niou carton ci walu sey
3: nam de day la re dal
2: sanni ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
2: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
2: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sall la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geejaway li ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togal ñaanu dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
3: yalla moy wëral
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mon ko mi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu dig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënum dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi na guiné bissaw seri bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay faj
3: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer pelet tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man la febar do
3: ko gam
2: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: ma sha Allah
2: mission la ci yor
3: tarkala
2: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar len bañ am ay galankor wala ñu yaq wala ñu febar bismillah Tarkal mo am naaj yo xamne cepp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
3: ci kat ci ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëm
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura bëd bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
3: day mag dal
2: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
2: mo jagaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gëfay génné ci hawram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
3: bala semaine
2: ci katnu yalla
3: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
2: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci souf bu genné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yeb lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaa dañ la liggé wa fek dara datul la
3: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
2: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
3: da musiba la mom
2: da la musiba naaw la mom téy sa ngora dodo mëna sey motax fek fajo bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba dama xey fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gawna ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
3: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab bu ne amna lu ci ne luy faj
3: waaw secret bi
2: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
3: ci lay dakk
2: waaw
3: ma sha Allah am digël dal
2: am digël
3: tawati na digël waliyu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir lo sénégal bu ne wonno ko mëna gëm xol la cheikh abdou mbirëm mel sénégal
3: werna
2: xol mam modou mbirëm mel sénégal xol baaje mbirëm mel sénégal digël lu jugé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
3: ma sha Allah
2: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéna bu yag
3: wallahi deug la
2: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek
4: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
3: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
3: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi gok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
3: téré
4: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: ci alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nang mu fajale ko
3: seigne matar ndax fajj mi traitement lay doon wala
4: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan an sen xaliss amna ño xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man

0: cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cher nangul ko légui nak cancer ben cancer rek modul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la o ma téléphone mané ko comme la nga son mëno giñ sa kër sax yow baay ma yonne la tiak tiak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dëkk biñ mako oy wone fek muy bërëngu ma mané ko tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ba ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne fatta ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawakkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baw day dé for force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab yi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lo garab ko xam yalla don nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkole bimu ko denj tekkole gorom man jabaru do jegi daanu moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sëñ ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre do koy fecc
1: tawakkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggéey leen sono mom
0: liggéey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ni won jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta dé go comme affaire bi dañ na ci wala ñem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël patal pal fatal tire sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollé ndé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngi ko kon docteur Makhtar Niane faat li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ko amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu maga maga yu maga maga mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sax na léral la ko bam lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mala ñak fekk ray la di
1: waaw
0: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn no lay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexe
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba gudidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo weur fune mu te ñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: yeen bo am bo bëgg dem galaay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu dine doxal dox fel felale dune yi ñoy dox ci dekk bi ki non diw la mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: barkal
0: wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam dama ki kesse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok ni di sa yor bant nako billahi bu mala xamal kenn dula def ni buñ xamanté won kenn dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré ka di am len karangé gu mu seuk
1: machallah
0: bolé ko ak bayré
1: bolé ko ak bayré karangé bayré ñoy mëna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum chamou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Niere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ci saan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
2: ayatu salihina deglu len ko lay jëfi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal xam xama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigal al islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jëfé ko terey borom kun li nu war nu moytu ko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay sambanger mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek se jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tewsina
3: ni ñu ngi ko tay ni ma ngi jott li ak ñoo jott ak tank ñepp ñu ngërem bu ndokkale di bal wax waxtan ñu wara waxtan nak balam na ko tambali na na fatali ko bu ñu ka dem bo xamne sëriñ ko da na ko dënta ni ak wax do xamne da na ko wax bu yëpp ñu dafa raa wax ne saa bu ngeen demee ba melaw adduna ba bëggeen a génn ci yàlla ak yonent bi bu boobaa bal liñ ci delloo seen bopp fa saasa sibbu leen ko wàcc loolu moo ko daa wax ma daa wax ci ne nit ñi day wayoo na maa ñoom ba noppi te fii ñu ne dëkkas fa ñu jëm ngir def naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng padang ma fatali ci li nga ñëw yu mu da dëngane jëru jëm nak ci ñu wara waxtaan ko no waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina ak melom ak li tax ni ñu andi ci ak ñu dama ci ñu bu lolu jalle no tok ci serigne touba mi nga xamne yaakaaru ñu dugul mom ñu wara ande ñoom ak and bi ci bokk nak li ñu ci nekkal loolu war nañu ko wax daan ak itam la ji bi nga xam ne ñaar fukki fa nag juróom ñaar kerog ci arog ci gàmmoor laa leen ko waxoon suñu ci toll ak ni ma demee lépp ma leeral leen ko adduna moom bëgg naa ne yëg ne andigu ñu ne fi ngir na noppal na indilu ñu ne fi ngir na sax si andilu andigu ñu ne fi ngir déggal na dara indiwulu si nit ñi suñu yaari wajjib yi nga xam ne ñoo neen noonu te nekkoon ci ajjara jëf bi di jëf loo xam ne farawan nañ leen ko te soosaa ne fexeel leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al anhakuma alama anhakuma antakuma sa jëre si wa aqul lakuma inna shaytana lakuma adduwun mubiina ñu ne xaara rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakoona na min al khaasirina loolu ba ma li cëppal ci fii walla ko ko laa ni fakkar mo ma taa ni baabu kon nañu jëm ni adina lu yalla way xal la lu yalla tafal la ndax bu ñu fi cëppelé ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci ñu xëy ci jarina ci ndax rek suuf rek la jëm ni tanar na rek ko jëm ak ko tan lool kon war woné na né nokol rek taxul ñu indi ni nata tax gi lu leer la nga sonn koo xam ne ko jur sa bàyyi ko jur bàyyam sa nga ci sa bët am loolu kon wan na leen ne foxuñu fi nata nopp la gii tam war na leen ne wan ne gannaaw sonn ku ne boo amee foo dëkk yaa ko fexe yàlla defu fi dara taaba gi rek la fi defan te taaba gi ba fi defee malaayika yi la gii ko ci wuru fi yaa ko wut bi nga xamantene tufanu nahi bi ñewna la ko jël la ko yëkëti yobbu fa xaf ni ci na ibrahima ñew ak ismaïla ci dëkk lu ismaïla fofu tay ya walu ci na ibrahima mu dam mu yobal ci bi ma nga xamne ci na faran sam ka ba gal bok mu rëddul ko fa mu jaarat mu tax ko fa kon tax gogu ci na ibrahima ñew ko tax ñu ngi sëñu bu do jaar do gas do am fu dugg ñu do am pic day fagg do am fu dugg bu ñu ñu day day gar ay bant do am fu dugg mu la am tax aw ñakam la gay do am dama xat lu ko tax mana tax yalla fa yep ko xal na ko ci bi aljina aljina wax na du tagu mom mu lañ li moy rap lañ li moy xaar lañ li moy rap lola ci ci dëgg bu suba nga faa app ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni faaw nga ko ñun ñu fi dajé ci ci ci ñeen bu ñu la fa boko suñu bu ko rosti ga boko ma ñëw ci dëngu kon war na leen dafa wax ganaw ko lu ñu ñu tam kepp fo xamne xaga dëkk la fonku fonku dëkk ay ba bu ko ñu ko xey fop ak dafa wa ila mudar minni yuru dara tay bu amé ci bu gatt arab ba mëni amatu ñëw kon nak nu wara xamne aduna ñoom ndampul ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi ba nga xal lu ñu ñu fi da tay aduna lu ma taxaw la ngeen lu dara ci barab yeen ci barab buñ doon gattal way aduna gatt gatt ñu ko gëna gatt ngeen lo ma adama booj yu duggu duggu aw fan so fa ci aduna fa la ko bayyi doomu adama ci bofu ñu tam ñu gatt gatt ñu ak mëna ko gëna gatt ngeen ku ne am nga ab diif wara man dara su bo fi yagge ci nga do so jox sama profi ni mo gatt gatt mo war allah fa fa allah fa yimul fan kon ak lu def ci fay xajiti rewe ci taxa xajiti rewe ci ma yaram taxu muy wax kon ak adina ngog ay ma ba ngog ni ni suba ngog ni ni ngay bob ni jom nak walu sey tuba nga xamne yaakaaru ku du non sey tuba do jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq nana ci gannaam ko wara sant yalla nga ye ko xam fu mu dem xam fu mu dem ko and ak mom xol war na dal xol war na sedd xiyatar war na dugul tamam bi cipp ci and ak mom ci ñepp ci dugg ci yow ku mo ron li wax daw lu ne raw nga ko li ne ci yeesu lu ne jot dox nga ko ñepp ma wax na ay yefa ay sawab yi abadan wax wal muslim ibnu sunnah wa khassa kull alamin kon fo xone rewe ci rew du faraw fo xone rek daw mo na ko no mo daga waxe ela ya khara ma ilahi farra ibnu yoni man adamul gira li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jom di ko wuti mo xati ko ajil ko ko na ko na ko xam la ngay daga raw ko fa ngay yoti jam ñu ko amul wacc ta ñu ñu ci fay na jëj jëj bu mo ma leen ko waxan ci ñaar ci fan ak juroom ñaar fofu ci gamo waxon ñu ñu la ñu di yeesu ci wa ci juroom yi wax xamne ak barabam bi ku ñu ñew da nga xamne moy xaju mo rasul lola ba ma ko wax ma ak ma sax umfu mo ngoma ñu ngi wax ni amna xam xam ci ak ñu du ak ma du ñu leen ba ak wara nak ndax daw suma ay ñu daw man di ñu ñu fukki million la ak ñek ma dem ci jëlu bi ci suma ay ñu ran fukki million ñaar waye da ci ñu nit ma xam ne mbay mu nangu xol yu nangoo ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu sey ci waati ñu ko gantu kon nak wama leen ko dama leen koy wax waxon na leen ni leen ni yaa bu man ci tuta waaye ni ci gaje ci ñu ci sama waxo juroom bi ni ci meedi mi yaa matta ko juroom bi ni ci meedi mi yaa yeewi ni ma leen gaje ni am nak ci ma ngi sa ko gubal ni baga leer ndax amna ci ay million yo xamne dama ko sopp ay passeport rek ndax passé yi ma ko jëw fu ci bari gu dama ko dajalé ta ko la ci jox passeport do wax wi sama dom la ko joxe wi sama mam la ko joxe wi sama baye la ko joxe defal mako jëgë ko ci bari kon lolu wonna lu ñu ñepp joxe ñu ci Touba sen xol joxe ñu ci Touba sen bop kon nak dama mo way jott ci ñu ngërem jott ci ñu tan xamay ñu leen leggi bi ñu ginaaw xaaliss bobu dajé ñu ci jëm ci mo dadi ñaan na wara na way nak waxti ñu wor waxtu wonu dama xé ba na wara def rek da na leen ko wax ma ñu fa sama ñu fa sama raw ñu fa sama tey ci ñu fa sama tali bi ñu fa sama goor ñu fa sama jigeen ñu ñu fa sama bana ñu ñu fa sama magat ñu ak ñu nga xamé mo ñu sax ci seen ma goor ñu ñu defal ak ñu lam ala xéer ba ñu ci seen jëm ci ñu ko doon defal deug jëf dana ñu seen Touba nangul yalla ñu seen Touba nangul yalla ñu seen Touba teer ba xam tay ak ba ci lolu moy lo xamé ñu ñu ko wona ñaa sax ngeen leral ko yalla leen ko dana ko dool wé nak bu ñu waré bunu waré nan jëma jëm nak ci tol ci walu ci ak rafa ndox ak ak fofo liggé yi nga xamné ci benn liggé wala so benn yi wati jëm fann lu may liggé Seydou Touba mi nga xamné mom nga dama defal ko ak ñu defal ko ala da jëj jëj jëf rek ci
4: di len balu ak di len ndaxel tam ci gooro barké li nga xamné moy ci ndimbal ci ko dal ci jamm ma am nak yépp yo xamné dama bëgguna waxtaan ci rek do gëna amul lu ko wax ñangalu modi yalla ci wo kom ci dara rako jitt ñaaral ci modi ngor gu wër seen ak buñu li guma sukk da tan amul lu ko mom ñatal bi nak moy li no dal mu ngi li fepp kan ko tak ko suñu bop war ko fatali ci war ko sopp ndax mu rafetal suñu dox yi yeug na ne da na ci lig bu nak ñaari tankam yépp ñu ci jëf jëm te xam na ak buñu tam yaaw ko ci baatam dalu ca ci ci bëggu xey rafet li ko jëm ñu mo di ban su nga waxé ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dallu waxal sabab wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tabbi ci jëm dor su wax nga ci al rufur ma la nga fatalam ñoom di itam ben julit bu ne bu xeye woor na ko ne dana jakar lo yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu fa fam tahawri ko wax du fa jog yup teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to la sax dana ko wax jiyor yon ci def kon nak dal lay nan bu fekkete ak jëmbu dafa nek ci xeytan ak bu nek ci xabaat nga doori jëm nak do wara dox war nga sax ci day tak xeytan war nga itam xol suuf ngir mbaram pak ci fi nek ci kaw ci suuf rek la nek soro nan ko xam ci sunu doxim tax mu rahatal ko walu yalla mom
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بن سانتا يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيو نانيو مباك ييب زيار نان لين نين لين دي نيانال دي ساك يين نيان يالا بوغي ديفال توفيق تي برك سنتوا بن جيتلي سي نيو بي سيرن منتخا موسى محمد البشير nan lañuy nuyo kilifa diina ji di nuyu serigne cheikh mou serigne aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wer defal ko tawfiq banali manal ngir liggeyal mamam cheikhul qadim radhiyallahu anhu ma agal ko jam ñaan ko mom di ñaanalat sama serigne bal hadji mohammed maamun ñang dal nako yalla dolu leer waya fal suuf ci ko am xaruka jana ak mbolo ñam fa fek ak ñako fek ci barke seigne touba nonu lañuy ziaré serigne afi ñang al imam serigne cheikhuna mbake abdul wadud serigne mbake abdurrahman serigne sambu sama ngi lay ziaru bax bax di ziar al imam serigne basir diop imam ñi ngi lay ziar bax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq ak taysir khutba yi amna solo ñi ngi jariñu di jariñe yalla nal yalla fay dañu dem ba njambur di nuyu serigne mahmadan mbake mu cheikh mahmadan murtada serigne abdullah fall di set mam cheikh harama fall serigne murtada mbake ca ngañ ak jeng serigne jine mbakim serigne mbake madina ci mak barage non lañu ziaré serigne babakar ci mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wer defal ko tawfiq serigne charno basirou tall serigne cheikh mahi ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb di ñaanal tammi sunu kilif yi nga xam yalla def nañu jité ji cherif aya ibn cheikh talib ye ibn cheikh na cheikh sadbu bay samé nger ma sayar serigne abdourahman mbake mam damlo ba ibrahimalo al hadji mohammed maamun ñang bay muhtar bay alhadji malik mbooj alhadji malik beng ak serigne cheikh mbake mum serigne cheikh salih ñom ñep ñi dina ñaan ay way daw yep yalla way suuf sen kaw xar le na jël di ñaanal ñi ci kasso yi ñu genn ak jamm baña defatal leen fa dugalon way tawat yep yalla neen yalla safara mbokk yi ñu del ci wat ak yeen sen emission hayat salihin ni am adima jet ci waxtu yi ngeen ci and ak sen bokk mam cheikh lo ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraxib mi ngi fegg ak Aladji Ibrahima Cissé Sidi Sen ma ngi lay nuyu baaxa baax Abdoulaye Samb coordinateur mo nek Touba ñom Moustapha Niass ak ñom imam ñang Al Mahmoud sama serigne Ahmed Kébé serigne cheikh lo mo nek ci Lerg FM serigne cheikh ma ngi lay nuyu ñi la ziaru baaxa baax non lañuy ziaré mbolam ñang fa nekkal ñam oustaz ñam soxna fatou ñam soxna nday antak soxna nday xaar ñep bayiwuñu kenn mbokk yi kala ha dañ koy and ak yeen suñu xaj bi ñëk dañu ñëw ak yeen ci suñu bind fiq buñu paré daati ñëw nak ki suñu dars xamna ñu ci waxtane cheikhul khadim radhiyallahu anhu suñu ñettal xaj bi nak ñu and ci yeen bind qasida inshallah ñi ngi nekkon ci salatul jumaa tay dañu ñew ci adab yi moy teggine ndax teggine lu am solo la ci mbir nek lepp lu muy def te amul teggine rek ndariñ la wala yiwo man na wañeku wa amma adabul jumaa fa samaniya man teggine yi nga xamni amna ci aljuma bisub aljuma jurom ñett la bi ci ñeuk al awwal al qusl laha wa huwa sunnatun inda al jumhur wal qusl sangu laha ñal ci bisu aljuma bi wa huwa lalu sunnatun sunna la inda al jumhur fa mbolam param xam xam yeb neena sangu bisub aljuma yena sunna la ni ngay sango farata rek ngay nan ngay sango way yene ji rek mo len takale bude farata da ngay yene ngir yekiti am toj ki na da ngay yene ngir sango sango aljuma mom sunna la mo ci ndek wa min suratihi bokona ci sarti yi mom sango mi an yakuna mu nek mutasilan di joko bi rawahi ca dem ga fayni ihtasala bu sango wastaghala mu soxla wo bi khadaay ci lek khada moy fir agnal way mu go lek aw nomin wala nelaw aade day ba mu al qusl sango ma ala al mas'ur ci ni di gëna siiw mune bokkona ci sarte sango aljuma joji nga am sunna la day takalok day jokkolok dem gi nga am bo sango par rek sol se yere da dem nak ay fekke da nga sango par sel sel lek dara nan nga agni wala nga lek dara wala nga nelaw fa sango ma yakuna kon nang koy bamu wat kon sango mi sunna la bo pare rek da nga wara sel seyere rek da di jubali ci julli kay ba way bo ne xarama agni dora dem wala xarama nelaw tuti sango ma yakuna sani ñaarel ba asiwak moy soccu mom dañ ko sopp ci waxtu yépp ci jamono yépp rawate na ci aljuma xam ba la ngay japp nga tok ci japp kay bi soccu ba fa nga doora japp salisu ñettel ba alqu sahri moy nga war karaw karaw nga xam mën ta ñak xam ni mën ta ñak nga war ko moy le melni karaw nak ak yu mel nonu non tamit nga dindi ko rabihu ñentel ba takhlilu zufri moy nga lelli say we lelli we yitamit bok na ci tejjini jamono yep la bax way rawatan bi ci wajjuma al khamis juromel ba moy tajannubu ma yatawaladu minhu raihatul kariha moy nga moytanduko lepp lo xamni dafa am xet go xamni xet go manam xet go ñi cible dal lu melni ay laaj wala lu melni ay soble yi nga xam kenn togu go xam day am xet ñene yoy tamit bokku na ci teggene boy dem juma nga baña lek lu melni laaj wala lu melni soble bokku na ci teggene ndax yey da am xet saadu ci juroom bernel ba tajamulu bi siyabil hasana moy nga taru tajamulu moy nga taru bi siyabil hasana ci yere yu rafet nga sal yele rafet bu wexé nak mo gën bu yoxul tamen dal na don yere yu set yu rafet juroom ñaarel moy tatayubu moy nga gëttu nga lal parfum la ha ñal ko wa sala sey rafet ba pare nga lal parfum saminu juroom ñettel ba al masyi laha moy nga dox duna rukub ci lul ngay war dara illa li uzrin lul ci ngat go xamni yamnahu ta'ala tara min zalik ci lol fekke dal amo ngant nga dox dem juma ja mo gën mo amé ngant dox nak wala fa nga jëm sori lol bobana lol ngant la man nga war na xam ngeen téle dem juma dafa am solo lol bok ci sappi ñëk ya amna ay yu bari yo xam nga ci kon ki dem juma ta mana téle juk dox mu dox dem ba amé ngant nak moy xeyna mën ta dox lu yagg xeyna tawat la ci mo wala xéti mel non wala juma ja sori bu boba nak légui mën na war dal dem inshallah kon mbokk yi ñi ngi sant mbokk yi dina gërëm bu baax ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ma ñu tawfiq taysir xamna lu ci dëng rek borom xam xam do ñu jëbëndi way sunu fasaha gu gat way sunu ñak mëna wax motax way ñi ngi jéggulu ñëpp inshallah xamna buñu del ci waté yi ci dess ñaar koy aggalé kon xamna kon dañu and ak Aliou Ndiaye diglu khasside yi wala ñu diglu ci Abdou Hamid Mbacké da di ñëwaat leg inshallah
6: ci way yalla mom am na lepp kon yalla na leen fay yalla na ñu gërëm ci jibril mo wal bëtt gu nak ñi ñu sék sama bakki faali bi nga xamné sunu yaakaari ëlëk yeesuul Serigne Touba sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu ñu dérlo man ca tek baram lu ñu Serigne Touba bala ma waxtaan ak yeen nak dafa am luy jëk dama bëgg nu bokk sant yalla gërëm ko ngir yalla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttaliko ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliko nanu yàlla nag bu la fàttaliko ba noppi la ngay fàttaliko moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yowma hisaadihi wala tusrifoo nawak moom xam ngi ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonteeg li yàlla santaane def ko góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell
7: te li ci dess ngeen bañ ko yak ndax yak kep yalla téré nako waye luma koy téré téré da ca doli ni bëggul ku koy def lo xamne nak yalla dafa téré wala bañ ko bañ ku koy def mo bañ la lool dal ku ne war nako watandiko li nu yak nayr bi mu ngeen ko jariño ci ni ko yalla santane jëni ak yalla li ci ngeen tey ko te bañ ko yak da na barkel ci seen loxo te amana yi yalla bu defé def dañ di gëna dimbi lool la jëk bëggoon ñu jëk waxtaan ak yeen ginnaw bu ma leen santé nak ci jëg gi ngeen jëg yeen ñep bayyi seen yi fi ñew fi ngir bu su Serigne Touba bi kenn ku ci nek la nga man nga def ko ci loolu mënu ñu lu may santé leen ci yeen ñep té nak dik nak ci waxtaan légui dama bëgg mu wër leen bu leen dégg mu ko alcorane di wax ne wa ma arsalna min rasul illa bi lisani khawmihi ba tax gën defé ab yonent rek tax mu diko wax ab yonent nabiyul mursal modi ab yonent te koku rasulullah ci mujj waye nak mursal mom du fi jog sen sa ngir kep ko xamné bo re wax ñepp na tek di li deglu mursal nga ci ñinga waxal ñu yenn nga ci ñinga waxal yalla nta nak nga xam ko bay wax lo xamné ngariñal al-akhirah dina ci jëgë ngariñal adina di ci jëgë ngir adina ak al-akhirah dañu fa bokk ne lu ci ne am yalla am lu ci yalla santane war ta xifi ma atika allahu dara al-akhirah loolu lu sunu borom wax lo am sakku ci sotoru al-akhirah wala tan sa nasibuka min ad-dunya sotir ci adina bu ko fatte kon ko wax ku ni war leen wax lu leen di jëriñ ci al-akhirah war leen wax lu leen di jëriñ ci adina kon nak ma leral len ni len doomu adama yi ni bari bari yu jekki ak yu mujji ak ñu ñeneen ni xalat dik ñep yowmal khiyamati kenn ku ci ne da nga wéet ak yalla ba defé ne yow do nga la sak lolu yalla ko wax wa kulluhum ati yowmal khiyamati fardam wax na ginaaw da ngeen di ko ne dana dik fi mom nak ko ne nak la nga indi ale lam la ci wara defal ak lam la wara def wax na ko te def defal ak def dañu niro way bokku ñu inna wa man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ku dem ci sa borom te yobale fa ak togn jahannama rek la lay yobbu wa man yati hi mon nan xar amil saliyati ko xamni yobale def ak gem ak def yu fa inna fa la yati lahu darajatun wa la rek la leen defal daraje ye gëna tawé kon nak ñun mu rek suñu gëm yalla ak suñu def ji lepp dalu ni ci Serigne Touba la wëru na leen wër ci ñu ni Serigne Touba la ñu jaagantel Serigne Touba la ñu top Serigne Touba mi ñu top nak ku top ci ñom ci yarante bi nga top da na joxe ñu ko waral ku jaagante ñu yarante bi nga jaagantel te ku jaagante yarante bi yalla nga jaagantel ina li seen yu bayyi non ak ina ma yu bayyi won Allah man ci ni rasul fa khadaqa Allah kon nak digënti Serigne Touba ak yarante bi
5: la bëgg ñu waxal wa kon mbokk yi ñi ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp di delsuwaat ak yéen suñu bind yi nga xam nañ koy ànd ak yéen ñu nekkoon doon waxtaane sëriñ bi tukki bi ñëwoon nañu ba egsi jeewal waxtaane woon tamit sëriñ bi digéentam ak tubaab bi nga xam ne mooy le clerc ni nga xamee noonu la demoon ak moom fi ñu mujjee woon mooy sëriñ boobu ñuy wax sëñ Omar Ñaan dëkk ca Ngunjara Ñaan tubaab bi nga xamee ni mi ngi ñëw ci sëriñ bi tombeek moom mu génn doon ziyaare si mu doonoon ko xam ku ñu xam la ku ràññee ko woon la tubaab bi daal koy bool ci délégation mel ni ñoom la àndal te fekk ànd ak ñoom bi mu génnee àdduna sëriñ bi defoon na ci ay seede yu ama am solo baax gi mu baaxoon ak jaxasoo gi mu jaxasoon ak moom wax nañ sax ñu ngi ko denc njaareem moom sëñ Omar moom mu doonoon ku baax a baax bokkoon ak talib yi nga xamne ñoo andon ak señ bi mune gouverneur Louga bobu moy hakim Louga bobu jamana yoy mo nekkon goro ki nga xamne mo yilefon Touba bi moy Leclerc mom mo nekkon goro ki nga xamne mo len jitté won ñom ñep mi gouverneur général gouverneur général bi nga xam mo len jitté won Leclerc mom mo nekkon hakim bi mo jitté won Louga ay gouverneur général mo len jiss ñom ñep Leclerc na goro la won ci mom manam dafa yaron domam ba lu bok ci mom xam gorom la won motax Leclerc serigne mi neen dañ ko wala cheikh mohammed lam ñep dagana neena dañ ko neen deglu lu bare bare ci mbiru serigne bi danaka lepp lu ma sa wax ci serigne bi rek gouverneur général da koy gem ndax li ëpp ci mbiru serigne bi yépp Leclerc moko fété won wa kana huwa allazi tawala kibruhu li ëpp ci mbiram lepp danaka mom moko fété won mota lu mu waxon ci serigne bi rek dañ koy deglu way cheikh mohammed lamine djeb dagana neena daaw lu wax ci serigne bi lu bax daaw jeuf ci serigne bi lu bax la yaqulu fi khayran wala yaf'aluhu daaw lu wax ci serigne bi lu bax daaw jeuf ci serigne bi lu bax te kep ko xamni ya nga wax ci serigne bi lu bax sa bo yaxe ma bolé la ci wala yuwafiqu man arada liya kep ko ndo beugul señ bi yiw di waxal señ bi lu bax dalé far nono mom la keler ko mom nak mo dogu won ngir ñu genn señ bi samama ala taqribihi fadafa'uhu fa aba ila zalik amna yenen ay tubab yo xamne ay kilifa la ñewon waye mo leen jité won biñu toge def sen waxtaan ñu ne legi naka lañu def señ bi ko ci nek joxe sa xalat waye mom dal mo dogone luñ fi man di waxit nañ ko genn rew mi rek na genn rew mi ñu xëccante ak mom ne ko tay téñu am benen xalat dina leer ci kanam inshallah mën leen dal dañuy genn sëriñ bi rek far nak loolu nga xamne mom la clerc taxawone nañu genn sëriñ bi mo dal di dajje nak dogalo borom bi subhanahu wa ta'ala dogu gi mu dogu won ni dañ koy genn ala mik dañ koy genn far mu tombe nak dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala na xam nga serigne bi ci daru khudus waxon nañ ko neul bolé say non dañ la tek metti bu ne waye bo wonké rek ba nga jambar rek li nga jotone am ci daraaje lepp dañ ko dindi mune nanguna kon xamona dana daj lu ne xamona ak genn lepp ngi ci won ayna borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lu muy dogal dafa am waxtu dafa am jamono bu jotté rek mu ta kay dogal fekk nak lim waxon nañu genn serigne bi rew mi lolu far mu tombek dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala qadarahu llahu wa qadahu cheikh mohammed lamine neena lolu mota serigne bi yag ndar ndax chaque jour ñi ngi waxtaan ci ay mbiram di xalaat ci ay mbiram nuñ koy def ak neena waxtaan ñu dañ waxtaan nuñ koy def naka lañu def ak mom loolu motax serigne bi yag ndar neena ci loolu nak li dalal yannante bi sallallahu alayhi wasallam dafa dal cheikhul khadim radhiyallahu anhu wa is yamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين موني نياغي فخه نيغا خامني دا نيو ويدي نياغي فخه دافا نانغ ينتي صلى الله عليه وسلم ني داجي ني نيي ديف ني ني نانكو ген ريومي ني ني نانكو راي ñi ñu ne nañ ko tej ben barab rek xam nga ni setan mo muju soppul ko am mag mu maget fekk ñi waxtaan mën na ndax man na bok ci waxtaan ñun ko waaw mom mo la xelal ne bo len ko rayé borom mi mbokk la ta bo len ko bayé fi ci réew mi nit ñi dinañ juggé fune fekk ci ko kon da nga koy génné serigne bi tamit ñoñu bañ lan waxtaan ci loolu lan waxtaan ñi ñëne nañ ko bayé fi ñu ne deet buñ ko fi bayé nit ñi dañuy juggé gox bu nekk diko fekk ci na xam nga nitam niñ ko bëggé bu len waxon noor len ci geej gi sax dañuy noor ci geej gi lum len digal dañ koy def ndax ñom gëmuñu kenn xalaatuñu kenn serigne bi rek kon buñ ko teje fi ñi ngi jéggalu ñu xamné mi ngi fi ñom ñepp dañuy fabéku ñu fekk ko fi buñ ko rayé tamit da amé mbokk té boba kon suñu mbir lay gëna compliqué ñu ne kon nañ koy génné le clerc nak mom ci lool la andon mo do borom bi subhanahu wa ta'ala lim wax la ñentibi sallallahu alayhi wasallam farmu tombé ayoy ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu man wa isyam kuru ka ñi ngi fexé lazina kafaru ñi wéddi li yisbitu ko ngir ñu saxal la ci barab bi ñu tejj la fi aw yaqtuluko wala ñu ray la aw yakhrujuko wala ñu genn la wayam kuruna ñom ñi nga fexé rek wayam kurullah yalla day dogal yalla du fexé wayam kurullah yalla day dogal taw wallahu yalla khayr makirin moy ngeen ji aji dogal batu makru fexé bu jëmé ci borom bi subhanahu wa ta'ala do ko firé fexé ndax yalla subhanahu wa ta'ala wessena lol lepp mata mun wayam kuruna wa isyam kuru magay fexé lazina kafaru ñu weddi lu yisbitu ko ngir ñu tejj la ñu bayyi la fi nga ñu saxal la ci ben barab do genn aw yaqtulu ko wala ñu ray la aw yakhruju ko wala ñu genn la la kelak ci lool la andon mun wayam kuru na ñay fexé seeni fexé wayam kurullah yalla day dogal mom ta wallahu yalla khayr makir moy ngeenji aji dogal moy ngeenji aji xam borom bi subhanahu wa ta'ala mun amna ci ño xamni qala bayna man yuridu isabati fi ndar fa yudfa bi izan yatihi an-nas fi jazira min kulli nahiyatin wa yuhattiluna masakinuhum mun amna ño xam dañ ni saxal señ bi fi nañ ko tecc ci kasso mu baña gennati am ñu ni dedet buñ ko fi teje nit ñi dañuy ñepp dañ ñoo fekk ko fi ta kon dañuy gental seeni dekk seen dekk day wet ñom ñepp ñew fi kon lool du xalaat am na ño xamni ñom dañoo wax ne nañ ko ray wa bayna man yuridu yasiru ila al-qatl am ñom dañoo junjoon ñu ne nañ ko ray fa yadfa bila sabil ilahi am ñu ne dede lool mu du yondu xalaat wa bayna man yasiru ila taghribi am ñu xam na ñun nañ ko genné fa tafaqara ayyuhum ala zalika wa fihi yaqul ñaa deppo nak ne kon legi nañ ko genné buñ ko genné rek ñu feex ndar nañ ko yobbu sare fa xamne day faatu ben yoon kën dur ko gisete mu jax ñaa deppo ci lool nak ñu nañ ko genn motax xam nga ñu jëlé won ko fofu ci ndar cheikh mohammed lamine diaw dagan neena lool motax mu yagg fa waxtaan ni na waxtaan niñ ko wara def ak dañ ko exil wala dañ koy tej ku ci nek jox sa xalaat ñi def réunion neen lool motax mu yagg fa ginaaw na xam ngeen nañ ko fa jëlé mu ñew dakaru ci nek bu xat bu metti bobu yoy dinañ ñew inshallah bañ jëgë ko ndakay dool ci galu gi jere ji ci la dem ci dekk yi nga xam dem na fa serigne mo xone wa adkhala illahu fi qulubi man tasabbu fi naqlihi zaaka zaman ikhrajuhu ila biladin na'iya fanala fiha fawqa samhi sariya muni wa adkhalahu allah yalla dugalna fi qulubi man ci xolu nga xamni moy yefari moy tubab bi tasabbu dañu sabab rek fi naqli sama tukhal zak zaman ci jor jojo jamal ñom luñ sabab luñ bëgg la way borom subhanahu wa ta'ala nak moy dogal ñom dañu sabab rek bëgg rek wa yalla ay dogal mata mo ni ñom bañ xalaté ban dañ may génné dogu ci lool mom le clair mu tombé na dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax dawul juk dawul dem di def luddul ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala ndigal yalla rek la doon def neena borom bi subhanahu wa ta'ala mo duggal ci seen xol ñoo ñi nga xamni dañoo sababom ngir bëgg ma génné borom subhanahu wa ta'ala mo duggal leen ci seen xol kon ñom dañoo sabab rek dañoo sabab wa dogal bi borom bi subhanahu wa ta'ala la mun ikhrajuhu ak gennem ila biladi na'iy jeme ma ci dekk yu sori mun nak genn go ñu amone gi yene genn ko yobbu ci dekk yu sori mu tombe ak dogal borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa nala ci la amé fiha ci tukki yoy fa qasam hisariya lu genn kawé deggu ak sariya ken la won ko xamni dafa ngi nekkon ci jamono yi sidna umar ibn al-khattab sidna umar ibn al-khattab nak yoni won ko mu demone ci ben xex ngir islam ngir dine islam ci dekk yi sori sidna umar ibn al-khattab mu am ben jurmi khutba ak aljuma di khutba borom bi subhanahu wa ta'ala won ko ci batin mo gis ni sariya mi ngi ñew and ak mbolom waye amna ay say yo xamni ñi ngi laqatu ngir bëgg leen dogalé ngir bét leen waye na ci basira sayyidna umar ibn al-khattab fi mu nekk ci makka wala madina ak saye fa mu nekk sore go xamni kenn mën la ko wax day mel ni ñu nekk Sénégal ñe nekk Inde wala nekk Chine xam nga digënté bi sarina lool nenañu manam digënté bobu dañ ko doxu ay wër yu bari ci gëlem yu am doole ay wër lañ koy dox wala ay at sarina lool la bëgg wax rek bi muy khutba mu gis ay non yo xamni ñi ngi teeru sariya da mi ngi and ak mbolom yor am jeug ngir bet len ngir dal sen ko nanguko sayna umar ibn al-khattab fi mi khutba mi ngena ya sariyatul jabal moy yow sariya laqatul ci montagne bi sayna umar limi wax fi nek ci medina sariya nek fu sore sariya mang koy deg Allahu akbar mang koy deg ya sariyatul jabal arab da nga deg mi jabal wala mi hani allah bu ko waxe rek moy allah lim beug wax rek moy itaqullah ragal len yalla jabaliya moy doji laqti len ci doji jaqti laqti len ci doji sariya dar ki deg dadi laqtu ci doje sina ibn al-khattab bi mu khutba pare ñu julli ba pare nit ñi ñew ci mom ni quoi yow bi nga done khutba li nga done wax nak mën lu mel nan ñun ko dañoy deg nga wax ni ya sariyatul jabal mën ni adeng ngeen ko ñun quoi deg nañ kay lol moñ jaaxal mo tax ñu la xey laaj mu netti leen nak leen sariya do done ñew and nak mbolom am ay kacior yo xamni ñi nga laqatu won ngir bëkk ko dogalé ngir nang la mu yor mom la ru wax nako ya sariyatul jabal xamni mom ngir mu laqatu ci ginaaw dajja cheikhul khadim radhiyallahu neena sariya nimu amunu deg sina amunu khattab nek makka wala madina di wax ak mom mu nek fu sori diko deg neena amna deg gu raw gogou neena ci tukki bi la ko jele sadaqa allahul azim borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu khairul makirin neena man ma gëna xam manam fexey am soley wallahu khairul makirin fa asabatni badalu salasihim bis salasa ay salasa cheikhul khadim radhiyallahu anhu neena ci netali cheikh mohammed lam job dagana neena ci tukki bi amna ci ñet yo xamne daf ma wotel ñet fakhar asabani dalnama amna badala salasi wote ñet bis salasim ci ñet ay salasa bu ci ñet neen tukki bi jeul

0: barki borom tuba
1: okay barakallahu barakallahu serigne pape ibrahima ci jang mom solo mu tektali mi fa tabarakallahu ñi ngi lay gëreem bu baax ci jotaay bi yak bokku yu tedd yi ngi ko andal fa tabarakallahu ak mbolem bokku yi deglu batay bokku yeen ak ci ñand ce réseau DTL 98.6 dal de fi ci dakar ci koloban turi 40 angle 38 Jant BFM ci Touba 95.2 Lerg FM Louga 94.6 ñu ginnaw nuyo bi ak njang mom solo mi xamna ci kanam da naku gën yaatal fa tabarakallah kon señ pap inshallah taala ci ngel ben xeyna bo doon présenté wu wax ñu señ pap Ibrahima ngom xassayit ci ak bokku fumu soso ci ak bokku bo ñu ko doon tarixal fa tabarakallah
0: waqi signalew jerejeuf ñoo ngi lay santat bu baax pap Ibrahima ngom nak
1: okay waqi
0: mango pap Ibrahima ngom nak mom jankatu khasida la yalla dogal na nak ñoo ngi dekké fi ci xombal ci dekk bu ñuy wax ndouf fofu la pap Ibrahima dekk waye nak li ëpp ci sama ndaw ma ngi ko défé Touba waye ndouf dal moy dekk way bi kok dal moy pap Ibrahima
1: ndouf machallah ndouf moy dekk way bi fatabarakallah tay bo ñu don tarixal ndouf fu mu tollu ci réew mi okay
0: waaw ndouf day bo ñewé xombal da ngay wacc duggu ndengaler ndouf mo ci top ngi bok ci commune Ndien Sarax
1: ngi
0: bok ci commune Ndien Sarax waye mi ngi fi ci xombal rek
1: ah Ndien gën bok
0: la ci Ndien Sarax lañu bok ko fofu lañu dekké fofu la ndouf nekké itam
1: tabarakallah fofu lo ndouf tollu ma sha Allah ci xombal
0: wa mi ci xombal
1: ko fay dem foy wa ci ban arrêt mo gëna ki
0: wa ndouf de bo fay dem jëfeta dem wa ndax xamna so ñëwé ba xombal
1: fan mo seen arrêt waaw
0: wa bu la nexé xombal mo fofu wacc dem ndax
1: so mo wacc xombal rek
0: même pas 7 km da ngay dali ag ndouf wax deug yalla 3 km jërëjëf 3 km da ngay dali dug ndouf mi ngi fofu ci xombal rek soriwut
1: tabarakallah kon ku fay dem xombal ngay man nga jaare xombal
0: wa man nga wacc xombal
1: xeyna amna yenen yoon waye xombal xeyna da cey gëna siiw
0: wa xombal day gëna jégué moy arrêt bi gëna jégué lol sax bo wacce bo sawaré sa melni man nga wax
1: nga ko dox
0: wa man nga wax
1: tabarakallah
0: soriwut
1: ndeysan machallah xeyna dëkk bobu tay suma loko lajjon manam tarixu dëkk ba xeyna maj ñako soso ak yoy non ak fi ne ci yan loxo la nek ya yan kilifa fi ñoo ngank dekk ba tay xeyna suma lako lajjon am nga ci as
0: waaw fi mu tollu ni day serigne fallilou fall moy khalifa ab serigne baba fall waaw serigne ababakar moy khalifa ab serigne baba
1: yone na la ko
0: moy khalifa ab serigne baba waye mom mo yilif jamono ji mo yor sax commune ba moy maire commune bi commune
1: Ndien Sarax
0: serigne fallou mom
1: ah serigne fallou
0: waaw mo yor commune Ndien Sarax té
1: mom mi ngi serigne fallou mom kan
0: mom setoub cheikh ababakar fall té sé babakar ku doon liguel señ touba la bamu
1: kërëm té mangé la won
0: waaw ku doon liguel señ bi bamu kërëm ko yebal ko fofu ci ndouf bo sétlo sax xamna dinañ ci dugg ci kanam waye bo sétlo wayi mo doon way bu yagul ci sen magal gi lol ci tarixu dekk bi la bok moy liñ ñu ci joxone pour ñu tektal yi ak yoyu waye biko señ bi yebalé ndouf ak bam ñëw ya ci ajok yépp
1: mom señ babakar
0: wa mom sé ababakar kok na moy mami señ fallu may fa nek moy khalifa ba moy maire commune ba itam
1: ah moy maire commune
0: ñu ngi nuy bu baax di nuy soxna mak wa kër ga yépp okay
1: wa tabarakallah kon do fof la tollu ci réew mi ma sha Allah niñ ko xamé ci dëkk yi bo dé xeyna ndox wala courant wala yoonu fa jëm ak yoy tabarakallah ma nga fay ñëw ndax wala
0: waw aw yoon dong nak lañu manki signal yi
1: ah
0: waw ndax abrara mo fa nek moy xong yoy ñu fay tour rek waw motax ñi ngi koy joy ay at nak yu yag waye ba legui yalla dogalugut mu soti même mom seigne fallou mom mi ngi ci dox ay djego yu ki waye da may dulu yomb waye yi ci dess mom wax di yalla ñong ci sant bu baax bude yu bare bare amna fa waaw amna lool la yakarna amna yoon wi djumna
1: ah yoon wi djumna
0: waaw dem na it ba deku
1: amna xeer yu xonko yi tamit
0: waaw dem na ba ñeganyaaw dem na ba ñeganyaaw xombal ba ñeganyaaw la kon yakarna luñ wara defar la waye xagn na da yalla ko dogalugut
1: ah kon fi ne rara la dal
0: wa rara la ba jega ñaw mën nga fa jaar dem bur yon la wo xamne tubarkallah def na li mata def yep nak ay manifester ak yep gaay ngoy def way yalla soti lo gugu
1: ak ngeen fofu
0: waaw mais yi dess mom yep amna fa budé lu melni hôpital wala yi nit di soxla yep mom wax deug yalla alhamdullilah ndox ak yoy yep mang fa am
1: hôpital yang fa daara yang fa ndox ma tubarkallah
0: waaw yoy mom tubarkallah
1: xala ya ngay jang ak yep
0: waaw mom kay tubarkallah wax deug yalla
1: tubarkallah kon ku ci côté bobu dekk ba mi ngi mag ci bor bobu waxeyna
0: waaw côté bobu mom wax deug yalla ñu ngi sant bu baaxa baax aw yoon da la ñuy joy jamono ji
1: ma sha Allah tubarkallah fofu moy ndof ni ngi ko waxe ci tarikh bi nga gane fa jamono ndax man nañu japp ne xeyna sa jamono tout tank lepp xeyna biiru Touba ndof nga ko defé wala xeyna tollu ci yenn hadi xeyna lu yum ci walum jang wala yoy nonu tubarkallah waaw
0: waaw ndof nak man day sama dekk mam waye nak sama ciosan degg mom njeela njengom njey dafa melni min ci kaw tali bi bo rombe xombal bu mu jumul njeng ci tek fofu moy sama ciosan degg njey mo fu joge damay dem kuluk kuluk ci sama ciosan la bok ndax yakarna sama mam min ma tuddé mom kuluk gok la nekkon waaw bi mu fa joge nak ci lan tuxu Touba Touba nek nañ fa ab dir yalla dogal suñu wajjo yu ñu fa nekkalon daari fay baye ko li jitu lol itam nduf nek na fa sama mam ndax jamono yi sama mam mo nekkon chef du village dekk ba nekkon na ci mom ba ni ma wara jange ma dem Touba bima deme Touba it def na fa ab dir bu fa suñu wajjo joge ci len ñewat nduf fo sa lan doon agale len ci sunum jang parce que Touba lañ ko tambalé waye nduf lañ ko doon jema motulé ci Serigne Aliou Fall ak ku melni Baylat ñaar ñom ñaar ñep jaar na ci ñom ma ngi leen nuyu bu baax ñomit wax deug yalla ay nit ñu baax lañ ño xamne ay serigne daara lañ di ay kilifa deug yalla jambaare lool te bëgg lu baax ñu ne batay ko ci nuyol day yegne lam defon ci yow deñul dama koy wax lu bare bare bare ci jotaay yu melni ma ngi leen sante bu baaxa baax di leen gëreem di nuyu seen njabot di ñaan yalla taxawu leen barki xaside yi jere jox
1: tabarakallah kon bu de ci walum jang man jang nga jota jaar jangum daara xeyna wala franco wala ñangum école nga jota def wala ñangum aliwo comme niñ ko xamé ci daara yeego yi tabarkallah man nga ci jota jaar
0: man nak ndaka jek jangum daara la ma sa def musuma def leneen lu jang daara daara da la jang bama jono pe la ñew dakar waaw
1: di mo ci école yeego yi
0: dedet école mom jottuma ci dem ndax jamono bi may jang daara it li dal do nga daal daf ma xawon dal muy bari ay dugu sop yoy dama na ba bima ñibise sax manena dem ci école bi mais buma joomul ki nekkon jeewrini école ba jeewrini la ko meuna tuddé man ndax man yoy la meuna wax directeur wa kon nga ba jerejeuf
1: batay ba
0: ki nekkon directeur ba bima gisé ak sama comportement rek dana mom yow mom la baye ra nga dem
1: waaw lu waral lo
0: wa xam nga dongo mo boy se xamna dongo la tab dongo yemut ak menen jang mi jangum daara mom yemut ak menen jang
1: de da nga ñew fofu di roubé wala yow ma da nga ñew bëgg fa def yu xamna ñom xamuñu ko
0: xam nga ab dongo bu doora paré mom lére day am yo xamni du dañagut ci mom fimne dongo bu la rombé ñaaré féké xam nga daara deug bu la dongo rombé nga xamni ki yeb dongo la waaw comme ni la goné yi itija yi rombé nga xamné ki itija la non la dongo nga mën ko xam day départ day fekk nak nga xam nga am ci grañé waaw bo jamé grañé ko la ci rom nga xam ko mago
1: légui yow nga ñëw fa di jaay ab sañ sañ ak yoy da di
0: wone yow jaay sax sañ sañ kay xana kay da xam nit rek parce que jamono bobu tam yi nekkon ci man moy xulo doranté ci yoy néwon sama bop parce que lool la tamon fa ma néwon
1: nga wolu so doolé
0: umon dole kay xana kay dama ko bëggoon rek
1: fi duré rek
0: wa batay xamna xet yoy la rek waye dal xamna né mom bimu ñu xolé dal nangul ñu jàngé fofu
1: légui yow ya ñu won pour jàng français ni rek dafa néwon saxel nga na xaram ki ko wala xeyna wajuré ñoo la ci orienté
0: dédit
1: bobu nga jëm ci loolu wala
0: dédit bobu jàng na ci daara ji ba
1: joggé fa
0: ba joggé fa ba fi nga mom lén la mëna def dugg français wala ma dem jang wala ma dem jangi métier yori la ma non def
1: légui bi nga gis maître bi mo ne la
0: wa man ma jëlun sama engagement bop ne damay jang français
1: ah
0: bima gisé ak mom nak xagnna muna ñew dal ñongi tu ma jéggal ko dal di dem ñew Dakar waay nak alhamdullilah
1: danaka mais après jëmo ci ndox yenen ki
0: no graw bam mako waxé rek la baye ndax man sax démé ni jëm ci français yoyu xewta doon sama yitté lool xagnna bobu yalla ay bur rek yalla ma ci xiron rek
1: waaw mais dem nga bam nek sa xel nga paré pour def lool est ce nga yaga na xeyna bo ci ki won jox boko joxone yitté touti wala
0: wa suma ko joxone man na ci dugg way nak wax deug yalla joxuma ko won yitté ci parce que bama ko waxe mu gantam rek la baye xamné ki mom
1: kon da nga don isin rek sa way
0: waaw deug la waaw deug la bogo kon
1: da nga ñewon pour isin baam test
0: waaw wa ñew dal la nooyul ma baye
1: nga baye waaw est ce que leg bu de ñangum dara ji tubarkal yang ko doore touba demel lool nga wax
0: waaw
1: ah kon touba nga tambalé
0: fala tam
1: kan mo la tambalé ba kan mo la dalal ba
0: waaw ku ñuy wax yusuf cissé dal ci umul khura mom ci mom la tambalé bima fa tambalé nek na fa ab dir amna it menen mbokam mu ñuy wax fallu mbay jotta na ne ci mom bima fu joge nak la ñew nduf
1: ah señ yusuf kan ci nga tambalé
0: waaw ci mom la tambalé mo bi ñong koy gëreum bu baax diko ñaanal wax di yalla lélé bu ñëwé Dakar dañuy yéglu ñu dem féké ko fam nek savonté ak mom ku baax la kuy sam ko léré itam waaw
1: légui bi nga tambalé ci na Youssouf mom ndax yon nga soré ci mom wala xeyna jangama yagul nonu wala
0: waaw
1: jangama dum tédé won
0: waaw fofu def fa la dalé ba xawna fa yag dé ndax demna ba côté Yassine la bayé fu ci mom
1: ah Yassine
0: parce que bi may jang ba ci fofu danaka ci la ñak waju ru gor waaw ma wara retourner wat nak ñew sama dekkou mam ci la retourner ñew nduf fofu la don agalé ci Bayla Khat ak Seigne Aliou Fall ndax Bayla ti da no nek ci mom ab dir mu wara genn mom itam wara voyage ci lañ déplacer wat nek ci Seigne Aliou Fall fofu nak lañu kié ba
1: Seigne Fall mom ci daara mbar nga nekkon mom Fallou Mbaye mi ngay wax
0: waaw Fallou Mbaye momit Touba la newon daara yo sore wuñu won
1: ah sore wuñu
0: won waaw daara yo sore wuñu won mais momit jottuma won yag ci mom sax
1: ah mais afa ngay del dekk ba jom nga jaar ci ñaar daara yo
0: waaw jottuna jaar ci ñaar yoy jottuna ci jaar
1: da nga nek ci daara bi quelques années après nga dem ci bé wala xeyna
0: waaw xam nga moy limay wax ci ginnaw sang rek lélé ab dongo mom lélé day am yukoy dikel yo xamné dagay réba son motax dama nek ci Baye Youssou ab dir xam nga rek yefi ki jappuma yefi xalé yi jappuma ma bako fa dem ci benen dara mé ko fa baye del ci wat na sax ci mom
1: yi way
0: ndax bobu xam nga rek
1: waaw
0: té nit ki da ngay tollu fo xamné tawat ji lay dal door du ko fajj ay wax du ko fajj lu maam lu wara ñew ci yow ñew la bu féré joge dafi joge ay wax du ko dindi door du ko dindi yoy mënu ko dindi bam bare dañ dafa dañ
1: mo tax nga yess programme bop dal noko ki rek
0: ci bobu waaw
1: ci bobu waaw ci bobu ké
0: o ngol
1: fi nek xena experience bi yok nak yoy xena
0: okay yalla bu
1: tubarkallah ndaysan ginaaw bi nga ñewé Touba Ndof momit batay bayiwo da nga continuer jang mi
0: don
1: xeyna wajur bi laxuna yoy yep waye batay bayiwo yaa ngi ci jang mi ak yoy di gestok ak yoy
0: ak saytu wax deug yalla mo ñewé mom continuer na ci ñaari daara yoy ben bi dama fa nek ba xawa yag momit mom yité war ko doxi ci la man ci la bayyi dem ci Seigne Aliou wala nek ba nima fa joggé ñew Dakar wax deug yalla ñong koy sante bu baax mom Baye Aliou Fall
1: ci mom nga kiyé
0: waaw ndax damay dajé mom ci jotaay jamono ji mais tubarkallah waaw
1: isa
0: day am fierté ci jaar gi nga jaar ci mom kon ñong koy sante bu baax
1: kan nga nek ci Baye Aliou bam xawa yag ginaaw bi nga kiyé
0: waaw ginaaw gi dal
1: lool nga xeyna mokal ak yoy xeyna bu ko ajé bind kamil ak ñu koy xamé
0: bind kamil nak mom jottuma ko def
1: topat bek yoy
0: yoy
1: xam xam bek
0: waaw xam xam bi nak bima fa joggé la ci tambalé geussu waye jamono bobu mom
1: alquran ji nga
0: ne ma jangé paré rek la ñew Dakar
1: da wo bo le ñaari xeyna bo xey fi nga gont ci li wala
0: dedet
1: da alquran ji xam xam be yoy
0: dedet da ma ko bolé bo mbind mu ñu rek la ñu jang mota bima fa agé da fekk fernan iji xamna lu bari danaka niñ daan def xalé sa jotuñu mako def ay door ay ci jotu mako def dama ñew rek teggu ci yoon bi mo ki ma dem
1: tabarkal kon xeyna après jang mi sori na ci bir xeyna wala jot nga ki wacc ak yoy
0: waaw jang na jot xawna sori la
1: sori nga rek
0: waaw sori na dal waay fim ne xam nga comme ko ñun lolu moy sun yitté batay dañu bayiwut fim ne seigne fallu mi dib donga lé dama ko yewnako aye sangam ñu waxtane ko manam dama koy geussu bu baaxa baax ndax dafa bokki sama mbir fim ne mom wax di yalla ma ngi sante amul ko manan suma melani mom amul ndax xamna ne yalla dimbal na ma ma ngi geussu ci ni ma ko bëgge tay ta mo ci doxé dama ci gis tawfiix amul dal kumay xol nek yi bu ma melani mom wala suma nangam deug yalla ba tay ji ma ngi jang luma yitenum nak xam bu soori seigne borom
1: barkal bi ngay baye dara ja bi ngi fay joge ngay noppul ci côté bobu xeyna dafa am lu ñewon ci sa xel wala da nga dem ba xeyna sonu ci jang meek yoyu après nga baye nonu wala xeyna bi ngi fay joge amna na sababu tax nga joge fa comme ne na defi nangam wala
0: yoyu waaw xam nga lélé nit mom da ngay tollu fo xamné da ngay xol di jamono ji laaj nga def ko parce que ku melni man yalla da dogal man may samay wajur may sen taw bu gor don tam nay mak waye dama dem ba yegne dem liggey jotna budé jangi métier defiko jotna budé commerce lu meuna don defiko da jot ndax da am lumay xaar yoyo wara ma téla jël samay responsabilité pour dugg Dakarou def ko niko ñepp di defé lolu mo parce que leleg nit di jang bëgg ko lol ba paré yalla ubbil ko ci ben ki waye leleg tawfiix ji mi wara am pour exploiter ko du ko am parce que da am likoy xaar waaw yoy moy waral jang yu bari di yaqku waye am na num doon démé damay top jang mi ndax bo ma xolé xamna ma bëggam jang ba tay dama ci geussu bu baax jeurñu ablaye mi dañuy geussu bu baax de yalla tabarkal suma ko soñu mo soñu mo bu li nane ñaari mat yu tak ñoo mëna xambalenté né damay dimbalé ci lu bari limay télé sax du lepp lañ mëna léral waye bari na lu nit di télé yo xamné lélé dalé wo jëgol def nangam del ki waaw dila soñu waaw ay nak li alquran di wax rek man amila saliya fali nafsi yal nako yalla fay ndax gis na taxaway bi mu am ci man ba ci seigne fallu dano nek ay nit ñoo xamne lu bax rek ka len ñor gaay nak dañuy wax ne bu lu bax tay de la ndagne bax motax li nga japp doko gaaw bayyi ndax ando ak ñoo xamne dañuy def day nek ci benen domaine ci domaine diine ji la nek te bëgg ko lol gën lu ko bëgg te ñom ngay andul ku di dand ak ñom becc ak ñom ngay degg di len degg becc ak lolu moy sabab ñaare yeuf yi dang koy gën di xemem dang koy gën di bëgg non la démé
1: tawarkal ma sha Allah fa tabarakallah non la bir mi tedde fofu nga jota jaar ci daara ye goy fa tabarakallah ginaaw bi nga bayiko ci daara ji gis ne xeyna wuti metti ak yoy tabarakallah nga sobu ci walu gogu tabarakallah ñew ci metti yi man metti nga don ki
0: wa bima ñewé nak teer la don def teer la jang
1: teer nga jang
0: teer la jang ma ñewé
1: barkala teer nga jang kan mo la don wan yoon ci côté bob wala
0: ci côté teer bi
1: wa
0: teer bi day bi ma ñewé ku ñuy wax serigne isa gey ma joomul bokon na ci ñi bokon ci sen ki bi
1: isa gey wa
0: isa gey mo nekkon marché atelem
1: wa
0: waye tamit fofu yalla dama fi dimbali wat ndax dama ñewat dakarou serigne zamine ma bolé momit lu bax la bëgg lu bax rek la bëgg motax ma xam sax maam jaara maam jaar dafa daan ñew di ma fekk may ñaw fofu waaw momi ci ashaawul tieñar la yaakaana ci la bokkon waaw jamono yi nak bu ma ñewé ci mom la nek doon jang ñew ci mom la jangé ba ni ma bayé ni ma paré
1: barkal la
0: ñong koy nuyu bu baax nak seigne isa ku baax la deug yalla
1: mom da nga ñew xeyna yalla dajale leen rek muy sa bokkum talib wala ndax xeyna day sax bokku ci benn côté bi wala bi nga ñëwé ndax dañ lañ joxoñ señ Issa wala ya jëm ci mom wala naka ngeen ki andé ba yalla def tawfiix ci côté bobu wa
0: señ Issa nak day sama nijaay mom day sama nijaay mok sama yaay seen ñaari yaay bokk nday bokk baye ño bok lepp kon ba ñewit sama nidja la ñew
1: tabarakallah nga ñew ngeen and ci metti mi mo won la yoon wi tabarakallah ba xeyn avancement amna ci
0: waaw mo ñu won yoon wax deug yalla ba ñu mën ko ñu libérer ñu dooro bayyi dem
1: ma sha Allah nga ñu ci ñaw yek yoy
0: wa ci ñaw bi wa
1: tabarakallah yow goor ngay faral de def wala xeyna yow mom ñaw yep ngay def soxna yek yaay faali yep ngay ñewal ak goor yalla yi wala
0: waaw xam nga
1: da nga jëm ci mel rek wala
0: xam nga yaay faali nak mom neexu no ñaw lan ma bal
1: del wa señ bi
0: waaw surtout ñaw client bi nga xamne ngi jël sa taalu ne nga jënd ko ba mo jëge ci señ isa la ko bayyi ne li wa ko la bandi ñaw lay ñaw fi ci marché bi ko la ban fi
1: marché gambi
0: wa li ñuy ñaw lool lay ñaw moy ñaw jaay ku bëgg jënd ku bëggul bayyi waye amul yokal amul wañel amul fi ëpp na amul mbaxal
1: do kër soxna yi dal
0: da ngay bëgg jël bëggo bayil
1: est ce ah yu soxni day xaw compliqué yoy dal
0: wa bu lay
1: nga taxawul ci
0: bu dé yu jigen yoy di am ay rafor ak kolé fi ak jam fe ak yoy mom dañuy ñëw na la yokal fi wala wañil fi wala wax ma doon model bi man na ñëwé ma non manum damay ñëw tek sama wék sama maroké bo ñëw bu bëggee jënd li ci ëpp sa commande lay dawal
1: ah d'accord
0: bo ñëw bu bëggee jënd bu bëggul bayyi non la démé
1: tabarakallah
0: parce que téer mo dafa bëri ay kii du benn kii
1: ay matière
0: waaw da nga daan téer mais dafa bëri ay buntu buntu bobu nak la nek
1: ma sha Allah wa tabarakallah kon fim ne lolu xeyne ba nga tambalé ci métier ba légui ci côté téer nga djuglu dal
0: waaw téer dal moy sama métier xana jang xass de ñaar yo dem moy sama métier
1: tabarakallah amna solo ma sha Allah ska du la baye nga doxala ci jang mi touti
0: ah ja
1: ko defé bu ñëwaaté ñu continuer ci kanam bu ko defé bokk yi ak soppi nga xamni ñi ngi taxerlu ci kanam inshallah taala di ngeen mëna safwante ak seigne papi ibrahim ngom ci 88 628 06 18 inshallah ci kanam touti ñu mëna yaatal jotaay bi ak ñu bayile nga doxala ci xassaay di ci kanam inshallah bismillah
2: ya ghini ila al jannati ma laysa yahmadu رسول كريم بيتنا زار أحمد يقيني إلى الجنة ما ليس يوم دار

0: jerejef
1: barakallahu seigne pape ibrahima ngom khassayit moy sunu gan fa tabarakallahu ci jangum am solo sama waj jerejef am nañ ci mbekté bu baax batay den wey kon ci laj rek inshallah taala batay yi bok yeen ci centre de tel 88.6 fi ci dakar djukola ban ci 41 angle 38 tabarakallahu seigne pape batay bu nu weyé ñewon ci demi jotaay bi muy khassay di tay bo ñu doon nafaral seigne pape lan moko def jankutu khassay tay ci sunu borom ci nu mu ko tambalé ci nu mu soso wa kay
0: wa seigne aliou njangam khassida yalla da dogal ñu ko doon tambalé touba touba lañ ko tambalé biñ koy tambali nak da no nek ci daara ji di dégg jankat yi fi ne ñu doon leen dégg don len topando nak leleg nak ngay topando nit xam nga gaay dañu bax leleg nga deggu na la yow de xana bo gorgol ni nga ma don jankat lele nak yoy ngay bayyi xel boy top yoy nak bu yagge yoy man nga duggu to do ko yek bala nga yegne yang ci bir sax fek yag na jall nga bu yag ndax danan wayentu lu bare sax te jappé wuñu suñu bop ay jankat ndax pour man jankat da ngay téy micro di jang do la doon jankat ay ci daara jëlal nek di topando nit ñi xasside sax yexna ko jang ndax dama ko doon dégg damay dégg ben jankat génné wala way ko xasside gi au lieu ma dem tim ko man yegg bobu yeguma ne sax xasside ak ab téré la boy sa bayima xel man damay dégg li ngay wax mu neex rek ma téy ko non la koy mokalé nak motax sama commencement am jang bo sétlo sama son yi yag lélé sé man nga ci dégg lo xamné ay wuté da ci am ndax man dama doon dig di mokal daw mo won tim téré di jang lol dafa xawona dafa ma xawon sonal avant may comprendre xawona def dir bu xawa yak ma doora tim xasside yi diko jang non la démé lolay sama commencement
1: ah non nga tambalé ñël ben gi da ngay dégg gaay li ñu jang rek nga déglu lolou rek yalla def nga mokal ko nga kër ko nga man ko way waye xeyna du fekk nak am nga xassaaj di wala dara
0: waaw non la daan demé waye xam nga fofu ay sew dafa nek ndax li ngay dégg ay li na ci téré bi lélék ni ngui koy déggé fogué ko non du démé non
1: waaw man na am woro
0: ndax ay am bind dafa sew
1: ah
0: lo ci yaq rek bo timité day melni sa du la nga jangone mo ni ci téré bi
1: waaw
0: bu défé na ngay gis ay yaq yu bari
1: waaw du mëna ñak
0: waaw mom yalla ay bur motax sama commencement lélék sa ma jang nit na mo man gaay sa baat bi neex na waye day xej day dé ko jangat man na yoy bi mu bari sama no plané ah
1: nga def taxo sedd
0: wa warna xol affaire warna xolat affaire yi
1: est ce
0: ci la jaar nak diko xol xamné ah gaay contourne mom man ma timul xex dé
1: ko ndessane wala
0: deug mom neexul waye bi mu yégué ni bi mu yégué non la dem rek la ko gëna bayyi xel
1: wax nga bu la neexon man nga ci su japp né gaay dañ lay contour wala ah ni dañ la soxoré wala
0: wa parce que ñi la koy wax dañi nek ay lélék ab jankat lay doon wala oustaz wala yoy ñolay wax yu mel non bu dé mën nga sa xel bu gatté mën nga japp na da nga nangam wayé féké li wara na ci yow nek na ci yow moy ak gurgolu ci sa bop di xol li say fay nga koy dindi parce que ku bëgg jarignu non ngay def
1: waaw
0: ngay xol li say fay
1: ngay jubanti
0: diko nga diko nango deg diko nango dindi parce que ku mat newu fi
1: ah wallahi ndeysal
0: moy waral ñaaré bima tambalé yeg lolu may sétat sama bop ba tay ji ma xé yow bu ma ñëwon nga am ben wax bu ma junju xam nga do mëna wax lélék sama sik waaye am na boko junjé rek sama agé jëm ko dindi lool mom ma ngi ci gorgolu bu baaxa baax non la ma yalla bindé
1: ndaysan tabarakallah mais bobu ya nga doon déglu ñan ndax ya nga bayyi xel batay xeyna son yi nga doon déglu wala bobu bi ngay tambal ñi nga doon xol wala yoy non
0: fim ne ni nak
1: mom ya nga koy tak
0: fim ne ni mom li ci ëpp sama bop lay déglu li ci ëpp wax dëgg yalla sama bop la lu may déglu sama palace bo fa ñëwé danaka payuray mo ngum ngay dégg bo bëggul dégg mom gënal wala nga dama sappel ma ta lélék bo mo né sappel ma sa lélé ma tangam lu la né sama bop mom ci lay no wax dëgg yalla ndax lélék ma am so bo xamné duma ci doyal waaw loolu mu damay dal lélék mom lo xam duma ci doyal bu ma ko don tek fi bo suba duma ci doyal lu tax nak ma tangal nit ñi waaw dama koy def ci define bo xamné day nité man luma mëndi tek sama palace dama koy wañi ndax dama fa nek ak sama xalé ta dama koy yemalé bam yem ndax ta xumma du lepp lañ mëna kaas ta dama yemalé lepp waye dal diin lañ fay tek kèn du fa tek lenen xana journal ñonga sappé waye bu dul lool mom
1: jang mais bu dé ngël ben gi la wax xeyna bi ngay sogo tambali nonu xeyna xeyna band yi nga wax dang ko don deglu manam yan jankat xeyna nga don faral di deglu jankat yi mag ñi wala xeyna ñi xew legi wala diw wala diw wala
0: waaw jamono joj ma ngi don deglu Khadim Gueye ma ngi don baye xel bu baax sama commencement sax le upp mom la don roy waaw le upp mom la don roy ay soom yi si won jamono jojo ku melni Cheikh Diom Baye jamono joj ma ngi don deglu ndax bi mu fi way geeru geer ñi giru ger ñangela ila loolu mako don top bu baax jekku won nako ci boba ak ku melni Morkesse bu nan Morkesse fogg na wone fi
1: señ mor
0: waaw Morkesse wone na fi señ Saliou amna señ Saliou bu ma jekku
1: waaw wone na fi de señ Saliou
0: waaw nan deglu len toti tay ma way señ Sal sante warna ma man sante na señ Sal yoyu dama ko dan top jamono joj nak da tombe mané ci dara ji amon jotom lol wax di yalla waaw par rapport ak li nga xamné yi ne sa bop dafa bari mais jamono bobu dama don top jangé bu baax ñuñ da la don diglu waaw
1: ndeysa da nga egg ci roy len ndax xeyna bo toge ci jotaay bo wara jang nga jang ni ñu jang wala
0: waaw
1: da wa gu ci côté bobu xeyna
0: waaw jotuma ci ag
1: ñëli ben gi
0: Cheikh Diom Baye dal la tok ci bass jang ko da yagout sax ma bayiko
1: bay cheikh
0: waaw yagout dara ma bayiko ndax bima nekké Touba Touba am danaka nek na fa jogé fa dina jangantou ni waye duma fa té micro bima jogé dara joj nak ñew nduf sunu jëwriñ ñu wax Serigne Moussa Sen ñong koy ney bu baax mom mo nu wo ci daayira bima jité won xamna da yegg ñu nako amna ku mëna jang fi ci lew ñu ci wo bi ñewé nak fof la jotté roy Cheikh Diom Baye di yalla mo dañu encourager ba tay ci may waxe yow lepp luñu def buñ ci amul digal ci mo man dañ ko baña def suñu jëwriñ la ba tay ci donte nak li fi sensé bari na lool waye suñu jëwriñ la ba tay ta wax di yalla no tété ci lu bari bari japp lañ ci ñu bari bari bari bari ma nga ñong koy ney bu baax baax
1: tarkalla mais bi nga tambalé jangum bay cheikh mi da nga gis na xeyna des nga ci for wala xeyna nekul lo defon yité lol wala nekulon ci sa programme
0: wa xam nga ñaaka for mom ñaaral mi dalab do nga bari wut
1: wa
0: am do nga ñaaré lu mu bëgg
1: man nako man
0: ah man nako man
1: wa sallaw
0: wa bari na yo xamné fimné lepp loy deflu yakana bo wop do nga makoy gëna man lepp lu mëna doon bokoy deflu rek xana mbindum français lool mom grawu waye jité ci yépp bokoy deflu bo wop do nga
1: mo bu jémé mëna té ki
0: wa parce que do nga lélé day génn ci complexe
1: day capable
0: parce que génn gi mi génn di duggal gënal gisul ben magam ben rakam ben yaayam looloy tax mu téla jël responsabilité day ñimé lu bari bari day ñimé adina kenn waru ko ragal loolo waral danaka yi ma télé won bari wut wax di yalla waye dama koy roy bay yag ma deg ku ni wax Seigne Khadim Ndaw xombal ma ngi koy nuyu momit diko bax wax di yalla
1: Khadim waw ñu koy nuyu
0: biñ koy deg jamono bobu
1: tabarakallah
0: ben bis la tok bass no daayira la ma tok daayira roy ko ñu bari ci mbolo mi ci dekk bi daw geen japp na Khadim ay jang lol tam xawma attiré ci mom bima jangé bari ñu bari na mu man Khadim la té kon ñu bari dima ko wax yoy mo taxone momit ma don ko baye xel ba xawon ci jël temps bu xawa gudd momit roy na ko lu yag wax deug yalla ma ngi koy ni bu baakha baax
1: ndeysan
0: diko ñaanal tawfiq
1: ñi ngi koy ziar baax tabarakallah di nuyu bokk yi côté bobu yépp wa xombal yépp tabarakallah ndeysan aha machallah kon non nga tambalé
0: non la tambalé
1: xeyna jang bi di avancer ni nga ko waxe nga dal di commencer di roy Seigne Khadim
0: toi ci la commencé di roy Seigne Khadim ma di yalla tabarakallah ñong koy sante bu baax mu mit wax deug yalla
1: machallah waaw jang bi di mag ndax and jot nga ne ci gannaawam xeyna nek awukatam wala xeyna ci bobo tan kan mo nekkul sa jëwun ci jang mi
0: waaw
1: man na bu jogu wala xeyna bo fekkem jangam nga mëna tok awuko wala yoyu tabarakallah
0: waaw man nak mom yakarna musuma don awukatu ken donte nak awuna ay nit ba ki
1: batay
0: même ñi ci siiw sax bërna ñu xam awuna len waye nak jotuma dem ci kenn kurelam nako mang sa ginaaw deet lo jotuma ko def nekul dama ko nangul nak waye yalla ko dogalu dama fuma deg gisenam jang wala ñu dajé

0: dëgg lay doon
1: waaw.
0: waaye buñ la ubbilee seen kanam ubbil la lépp ba lu ñuy def yëgal la ko kooku yëg na la. kon maa ngi leen di sant bu baax si njaga bu yàggu rek woon na ma wax dëgg yàlla maa ngi koy sant ba ci Abdoulaye Diop. waaw waaw foofu yëpp siñ Makhtar Fall wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm.
1: tubaarkàlla foofu baax na suñ Pape suñ Pape Ibrahima. waaye xam naa dañu yaatal jotaay bi bu ko defee ñu wéyal laaj ba ci kanam ak njàng mi. waaye bu ko defee mbokk moo xam ne bëgg naa incha allahu taala saafaandeg suñ Pape Ibrahima Xassa it mën naa jaar ci réseau bi 88 628 06 18. 88 628 06 18 ci seen réseau DTL ak Jant bi TV en direct bu ko defee ñu wëy ak njàng mi ak laaj yi ba ci kanam incha allahu taala. mbokk moo xam ne bëgg naa nanoo jot foofu ngay woote ci 88 628 06 18 incha allahu taala bu ngant amul incha allah di nga agsi 88 628 06 18. kon sëñ Pape noonu nga tàmbalee.
0: waaw
1: mi nga tàmbalee ni nga ko waxee xëy na jotoo jaar ci nekk aw kutu kenn xëy na. donc xaw a narafle wala xëy na booba yitte yi moo la jàpp wala nangam nangam ji wala.
0: waaw yitte yi sax jàpp nu waaye xam nga jamono boobu ñun itam mooy sëñ Moussa mi la tuddal sànq ñun ñii ñëpp ak kuréel lan woon ëppoon nañ fukki nit ak juróom te ñëpp danoo bëggoon jàng mi lool di ñuy jàng ñuy jàng. dañuy bu kenn jàngee ñi ci de dañ koy aw léegi la ñu bëri bëri yitte yi mayatu leen ko waaye ca jamono boobu moom kuréel gu mag la nu yoroon. waaw bu ñu dajee daayee rek dañuy kii day jàng ñu awu ko bu paree keneen dugg ñu awu ko ñi nga xam ne ay gan lan bu ñëwee jàng ñu awu leen ñëpp noonu laan demee bu nit amee programme fum lu mu sori sori bu ñu ko yëgee mën ci dem bu ñu ko waxee waaye nag ne kii moom aw ko tam laa fixe moom loolu moom jotuma ko am wax dëgg yàlla. waaye nag awu naa ba dee wax dëgg yàlla toog naa dama daan toog heure ba may toog bu muy jógee sama tànk yàlla ay buur ndax li ñuy wax madda maam suñ nangam nangam jërëjëf yooyu dama ko xawoon jekku ca jamono boobu ndax lu ma bëggoon la woon ak lu mel ni ay ser ak comme njàngum bloc njàng metti moom ser bi dama ko mënoon même tamit kii bi dama ko mënoon yëkkati jotli bi sama gémé ngi tooñ nañ ko ci ba taay. waaw di madda nga daanu sa loxo dal sama gémmi
1: kan la
0: ay nit kay daanukat yi léeg-léeg ci kuréeg ngay bokk booy bàyyee ko du ma ko yëg maa ngi micro bi ngay boole ñu dal yi fale loolu dal nanu ba taay ca jamono jooju waaye na xamalu jamono dem rek yàllaay buur yi nga mënoon léeg-léeg jot gi dit lu ko may ndax nag yàllaay buur daal da ngay dugg ci bunt yoo xam ne bëri bëri jot gi déet lu ko may.
1: tubaarkàlla kon noonu nga noonu nga tàmbalee njàng mi. waaye ni nga ko waxee aw nga ba taay xëy na foo dajeeg sa gars yi nu ñuy jàng nga mën a ànd ak ñoom gunge leen ci njàng mi bu yàlla defee it nga njëkk leen a jàng boo noppee it xëy na nga ànd ngoom ci kuréel gog yooyu nu nga ko waxee.
0: noonu lay demee
1: tubaarkàlla loolu lépp ak rafetal la macha allah. nga bi nga tàmbalee ngay roy sëñ Khadim ndaw. tubaarkàlla ginnaaw bi njàng mi di avancé. da nga soppi xëy na.
0: waaw xam nga wolof day wax ne garab ci kaw lay fekkante loolu kenn mënu ko bañ parce que àddina moo bindoo noonu fim ne même ñooñ bëri na ci ñoo xam ne ba day ñoom ci baax sax léeg-léeg nga jàng bëree ñëw toog seen wet dan la koy wax boo nee ko yaay sama jëriñ mu ne déet garab ci kaw lay fekkante jàmbaar nga loolu ku baax a ku mën te ñoom dañ ma koy def Moustapha Faye daf ma koy def te awu naa ko ba taay te jamono ma koy aw la may jàng baaxut waaye ba fii ma waxee yow bu ndajee ci baax su ma paree day joxe alalam daf may encouragé waaw te loolu mënoon na ko ci bañ a fekk. Sëñ Khadim it parce que ku mel ni Sëñ Khadim dama ko doon roy bëggoon nekk man ak moom teg jamono boobu loolooy sama doonoon sama yitte ba léeg-léeg sax suñ ma évité dama daan dégg moom léeg-léeg damay sànnee xeer na ma sama soxna yi de léeg-léeg dañ lay bu yàggu dana doon seetaan ci benn télé damay bañ a publicité waaye dañ ne ndax yow man maa lay roy mu ne ko loolu day tawfiix la ndax
1: dégg goo ko dégg
0: waaw tamit xame na ko noonu xame na ne loolu tawfiix la di roy nit ban di la jaawale ba naan kuy roy morom mi loolu tawfiix la maa ngi koy sant bu baax a baax te yooyu du ma ko réye wax saa bu ndaje damay wax yu mel noonu.

0: dama leleg munema degnal la Dakar amna ko dafa ñew tal telephoneam woma dama dama fogon yaay jang
1: fi yaay jang ni
0: waaw
1: ndax niro gi
0: ci jamono bop waye fim ne ni nak dam lima mujjé fente yépp kilim yima mujjé def yépp sama ki bop lay jima def donte nak def sey fi bop leleg mom solo leleg mu ñak solo ndax li am solo moy li ngay def maam nit ñi soxla ko sey soppé soxla ko dang koy def te yalla tax lolu mo am solo waye lele kit ma yegg yo xamne dama koy genn def ko clip muy daw ci télé yi sama mom jamono ji ci yoy la nek wax digi yalla non la démé
1: wa non la démé machallah ci bir njang mi da nga am sa groupe bo xamne ngam ngay andal wala xeyna ci côté bobu wa bo soxla ay awkat yu la démé ci njang mi
0: wa waw wax digi yalla amna groupe moy lima la wax sang rek ndax néna la ëppon nañ fukki nit ak juroom ci ñablaay mi ci la bok waye nak jamono moy dox te kilifa nit duko def bopam lele yalla la koy def lele nga gis ko xamne digi yalla lam mënon mënatuko ndax soxla yi ñatt nako aduna teenako mënatu yu bare bare bare dañi obligé baye jang mi xuma baye la ko commencé dañu dañi durus lele buñu mëne ñew ñew waye yitte juñ ko don jox day wañé ko bu baaxa baaxa baax waaw mais téw nak amna sama groupe bo xamne wax digi yalla foma soxla jangam aw mom dina meuna juk and ak ñom waana nam beure won nam amé won bolo namu kiyew won mom dig yalla wañé ko na
1: wa xeyna déplacement yi mo koy waral xeyna
0: waaw
1: leg nga na ci benn barab nga jugé fa tuxu na ci benn barab xeyna soré gi xawa am xeyna nekul xeyna pass pass yi mo woyef ci côté bobu xeyna yeen say
0: waaw
1: loolu wara doon
0: yakkar na ci tamit loolu suyé na ci loolu suyé na ci bu baaxa baax amna ñoo yité yéet jot gën ko mayetut amna ñoo nek déplacement bi nga def wala ngeen baña bok ci ay milliers yu ngeen nek waye téwout sa bo mé programme guen bo len woyé ku ci am tawfiq ci mëna ñu waaw li nga am ño xamne dinañ mëna and ak yow parce que féké né bo won ngay jàngé di nga mëna am ño fay andal spécial ñi nga andal mëna baña bari féké fi ngay jàngé wa bo won mom ñu ci bari duñ mëna dag pass ñu lélé dal clip yi ngay def am ño xamne dinañ mëna ñu and ko yow ndax la luñu wajal la mais budé programme mom
1: mëna xawa bétti wala dara
0: yalla ay bur ma nga
1: tabarakallah njang mi non la tudde tabarakallah ci bir njang mi muy avancer ñu koy waxe yang koy wax sank da ngay fend sey fi bop wala batay lolu loy tok xalat ci ni lay doon wala ci njang mi lay dik wala xeyna da ngay deglu ci jangi mag ñi wala dara xol noko woyé wala dara genre waaw
0: waaw xam nga lelek xam nga mbir mom bo ci nekké yag ci day bari yo xam da la ci dab
1: experience
0: wa ko ne ci yoon di dox bu yagge nit dab la ne la kam yo balé la wa ndax amna ben way bu ni net li ne day dox jëm Touba pour julli ji aljuma waye bu ko auto dabé nako kam yo balé dana ko dédé dama yakamti tab tank la yor waye tolu waye nit ñi ñoo bokul fim ne ni njang mi lélek nga tim dara bëgg ko def son wala clip bu way wi ñew sa do ko yek da ngay tebe tepp yek ne yow yaang ci ab gam bo xamne xamoko ci kenn ba bu yagut bi may way Cheikh Babacar mom ak Seigne Ablaye mi son nan ci lol nak ndax day laaj ay yité day laaj nga jox yité ji mu laaj deug ndax aw yoon la way tek waaw lu ci nek ak fam wara tegu yoy mo ci metti motax day jël temps waye nak bu genné nit ñi buñ ko jëlé rek ciona bang ci dañe yeb dang koy faté lolé waral lélé li ngay def do ci seenu yenn yi dang koy def rek bu noppé rek nga sante waaw da bu le nit rombé na la li nga def déglu nako wala gis nako sangam gis nako sante la ci rek lélé ñu yëk seen alal jox la rek da ngay yëg né nit ñi soxla na bu nit ñi soxla rek té jeexna do rek mo ci am solo
1: def gi ci numu soso manam yaay tok xalat ku ni ak bu dé wayi ci sa xelum bop lay doon wala xeyna jenn way moy way ay wayam gis ne sa baat mom nako jang jox la ko wala
0: dedet am nga kerrier dafa metti manam jema sos dara dafa metti waye ñun dañuy fexé xam nga bëgg la kenn xamul lu doon
1: ah bëgg di mom
0: bëgg kenn xamul lu doon dañu bëgg gi mo lay duggal ci limi laaj yëp dang koy def limi laaj yëp dang koy def bo xolé yeen fi mujjé way yëp min mujjé way ni yépp di yalla ñoy xalaat nek ci ba yalla sotul ko waaw ndax limay wax sang rek ñima dar ñepp ay borom yi experience lan ñu am ki lan tabarkallah wax deug yalla ñoo ne buñ la taxaw nga genn jema way dara nako non xol li bu baxul automatiquement dana la baxul way bu baxé dana la li kay sa way buñ ci liggéey mu ki dañuy tok liggéey ko ba mu normal ñu genné ko ba lima mujjé way def ko clip non la démé yefi nak lo gën dem di gënëm experience sa bop di gën di ubbé ko parce que sa liggéey la motax yitté jim lañ ko koy jox ha ma nga non la démé
1: kon kon kon way manam suma la déggé sa sa xélum bop la
0: wax dig yalla sam ak ñimay andal xana gaay ndax sétan ma ben yoon parce que bëré sa ci jëmi bop ji rek man nga tek dara japp né baxna fekk buñ ko défewon ni buñ ko défewon ni day gën fimné adda bu la ci kenn nax ñi la ëpp lu ñuy waxtaan ëpp lu ñuy communiquer ñolay gëna def lepp waaw ñom la seeni mbir di gëna normal comme ñi ko défut fimné ba ci ñi ñi dem di xaru ji sax dañu amul kuñ waxtaan ba buñ ko man duñ ko def waaw moto di am koy communiquer
1: diso
0: lo am solo ma ngok waaw non la mag ñi wax diso yow ngok lo am solo la ci nit ak lepp lu mëna doon bokay def rek amal ñoy waxtaanal djumte du ci yom te bo waxtaane ñi nga wara waxal ka ca mbedd bu la critiquer graw parce que du sa responsabilité bo jël bo djumé mbolo djum non la démé non la démé
1: non la mbiri tété tabarakallah kon non nga tambalé njangum khasaid mi fa tabarakallah ginaaw bi xeyna nit ñi di la xam ci njang mi ma sha Allah njang mi di avancer xeyna programme yi commencé di ñew ak yoy ngay jang ci programme ni ngi di la wolu ci njang mi di la joxe programme ak yoyu tabarakallah
0: waaw xam nga njang mi nak mom man dama wuté ak ñu bari aw doxine ndax man li nan nit du tag bopam xuma dañ koy wax waye nak lima koy bëgg taxul ma def ko métier moma gënal lepp nak waye nak defuma ko métier fimné ni soma soxla xana nga nek sama way lol ay budul lol bama soxla mom dañ koy waxtane bamu leer ñu doora juk mom duñ juk ci jaxaan limay ñak limay télé télém jang sama jang yombalumako yamba nekuma ci ku koy yaq bokuma ci ñukoy saboté ab dayré lo bamu ci woyé dañ koy waxtane wala muy ko xamné xamnaani señ bi dong ko ñor waye pour neexal pour mo ñew animé la rek pour yow neexa bi rek mumbaam rek nga soxla dañ koy waxtane bamu leer ndax du am jang moy yor sama kër ci waxine
1: waaw
0: ci waxine ndax wax dig yalla man ki san man ki am dara waye duma lima djubla wax moy suma jangi wutit
1: am nga metti moy xey dal waaw
0: fa lay li jëndiko kon duma ko foyé soma ci soxla nak nek ba ci media yi lelek dang may wo di ma wax ay yu demé non buma xamé né yow animation bi rek nga soxla bu wéso sa limay sa appel bari wut bamu way man na bañé ñew yow nak da ngay sama soppé ñu yag lool yow mom man ma la bëgg ngir sëriñ bi tanu jaxaso ci yu bare bare ngay ko bax
1: dédé ko ya bax
0: waaw da nga bax te man dama lay top lu bare waye xamna ya ngay seen fu bare bare waye fi may seen yépp du dang na ma ñëwal rek ma jog ñëw sama jëwri nak yi
1: walay déssal
0: duma baye max lu demul na du dang na ma ibrahima bit sanga dama la soxla rek pour ma ñëw animé ni né rek yalla ji lay xol ba bare suma gisu dara yalla dañ ko waxtane ma doona ñew suma ñew def lim wara def ci ful la dem ñibi ndax uma ta may petu mako liggey am xay fof la ne de dig yalla nama gaay bal nak taxawaloma fen
1: adet gaay kay yakara duñ bañ lolu parce que gaay sa nga deg ñu ne comme que amule am nga ñu kay xati xassaaji dag metti mi day and manam bala nga xeyna yor programme yi ki wala top programme yoy nga concentré wu ci njang mi ci metti mi xeyna ba programme yi dabla ak yoy nga soko baye metti mi xeyna den say gaay di xogn len baram fofu
0: wa xam nga gaay da cey bari doxine yo xamne ndax man ma gaay jaxaso non bu baax min na ci ñi siw min na len min na ñi siwut ndax li ni def dama ko bëgg lolo tax waye dang ci gis doxine yo xamne leleek mom dig yalla du gën ku nek xelam nak waye du gën ji moy fimne bo taala ci telephone bi leleek nga gis kuy jàngé fo xam fami jàngé da ngay xam fi du jàngu gaay fi yëkëti fi baytu xasida du jaadut yow dang koy xam
1: non nako muñ
0: wuru fon dem sax dang koy gis te xam nga njangum xasida du dan nan du dafa am kurel go xamne dañuy limiter nit ñi amu ci
1: hmm
0: lu neex way def la
1: hmm
0: lu sa xel may nga nang ko japp ne war nga ko def defal waye comme comme sama bop la sañe yar sama bop la sañe defar man mom damay xol li nga xamne
1: hmm
0: ken duma ci sik ma diko def
1: hmm
0: digg yalla
1: bismillah
2: assalamu alaykum
1: alaykum salaam wa rahmatullah
2: yaara mi ziar
1: ah kay dolu ziar am ko bax koku ngi ziar ana yaram bobu
2: allo
1: wa ni lay deg yaram ku bax koku
2: fallu fay daru salam kok
1: señu fallu fay daru salam kok
0: señu fallu
2: ziar baba
1: wa kay fay marhaban
2: alhamdulillah
1: nakay tey
2: ni ngi sant señu babu
1: jere jere fay barakallah
2: alhamdulillah
1: señu baba ngi ni
2: señu baba bravo
0: señu fallu galas
2: ma ngi lay ziar baba baba
0: ñong lay delo ziar bu baax baax
2: alhamdulillah barkala ñi ngi am dekk bu baax baax baax baax
0: ndeysane ya bax
2: té dina ko daal bu baax baax baax
0: ndeysane jere jef
2: ak deug yalla yow ku baax nga te bëgg xadaay di
0: ndeysane da nga bax
2: té jek ko lool ngi lay ñaanal di doole señ ci ba yalla na señ ci doole taxaw
0: amin amin amin ya rabbi
2: barki señ ci ba
0: amin barki borom touba
2: ba bëpp di gëm jàng kat la ñu dégg wax ko kawé ci barki señ ci ba
0: amin amin ak yow itam ken daqula jàng
2: señ borom man nak yalla la def
0: ndeysane da nga bax
2: deug yalla am na mbëkk bu baax baax baax baax
0: ndeysane jere jëf bay fall ñoo ngi bëgg lool jere jëf bëgg na lool yaaram
2: jere jëf yaaram
0: yalla yalla yok
2: amin barki señ ci ba
0: barki khadim rasul
2: amin amin baax jere jëf
0: jere jëf
1: okay
0: waaw jere jëf mom miit ak digg yalla bokku na ci ñi ni andal leleg leleg bu ñuy genn leleg ñu and ak mom waye day nit ko xamne meuna limi def lol leleg bala ñuy jang lañ koy jox mu jang bu demé ci yeen barabi bu jangé ba mu neex ñu doore ñew mo ñuy teel leleg sax jot likay bi madda bi jekku ko lol te wax digg yalla ni ma ci taxawo sa mo duggé ci bass bu mak suma taxawo digg yalla ñu ne ma sa orchestre gi ma sha Allah taxaway bu am solo la ci am bolé top sama vidéo lélé da ngay gis madam mom rewmi ken daklé koko
1: batay man ngeena ñew def na señu fallu mom
0: tabarkallah yalla yalla fay
1: tabarkallah 88 628 06 18 tabarkallah wa ki nga nga do wax señu fallu waaw
0: waaw madam mom ken daklé koko ci rewmi
1: amal nako
0: mo ci man kay bu la nexé duggal nga xol son yi ñaan sa buñ andé te jangit duko man lol sa buñ andé dama koy jox mu jang ba fofa neex lol
1: ni
0: doore ñew mu tiyalat ñu awu ba ak madda ba kep
1: eske
0: non la koy teye bam bass bi jaxaso ñu doora ki tubarkallah yalla yalla fay ko barki borom touba
1: allahu amin
0: wa gel yene momit
1: tak sa
0: deg yalla ko nangula tabax
1: aha
0: jere jef
1: ma sha allah jere jef seigne fallu 88 la 628 06 18 bu ko defé ñi ngi nuyu bokk yi baxo andak ñun jotay bi yep rek fa tabarakallah fu mën di nek ñu ngi ni ak ziar sunu yaay mersek fa tabarakallah ndayu dara ji diko ñaanal guddik jamm di ziar njabur gep ak mbalim wa mariste ñi ngi nuyu sunu gor gi baye modou jeri sile modou sanikh ci keur seigne louga ñu ngi koy ñaanal tawfiq ak njabot gi ñi ngi nuyu bu baakha baax baye mustapha mbow sanci ba sud ñu koy ñaanal tawfiq ak njabot gi fa tabarakallah sunu yaay ummi je ci keur ale ñu ngi koy ziar ak mbolim wa keur ale yep baye yad masar ci touba ngeen sar mom ñu ngi koy jox wacc wayam fa tabarakallah di nuyu bu baakha baax wa mak baraga yep mam lay seen ñu ngi koy nuyu ak talib sam ndume xaban bi ak mbolen wa mak baraka yep fa tabarakallah ñi ngi ni bokki jambour yep wa tabarakallah ba isman jay lemdu momit ñi ngi koy ziar diko ñaanal tawfiq baye modou mbeng ñi ngi koy ziar bax tabarakallah ak baye dawda mbeng dal jambou fa tabarakallah ñi ngi ni bu bax sunu badjen fama fall ci touba djemul diko ñaanal tawfiq bu bax bax du nuyu wa touba djemul yep fa tabarakallah ñi ñuy bay lay mom seigne abdou khadir ñi koy ñaanal tawfiq ak mbolima bagdad seigne fallu job ci touba sam ñi koy nuyu soxna fatou sar ñi koy nuyu ak wa sam yep aladji gorolum dongo seigne mbacke madina ñi koy ñaanal tawfiq xamna mi ngi ci waccay magri fa tabarakallah aladji gorom ñi ngi lay ziarra bu baakha bax seigne modou ngom mom seigne mbacke madina borom touba ndiané mo bëgg ñi koy ziarra du nuyu wa touba ndiané yep aladji seigne moussa joxani mom seigne fallu borom touba ndiongene mom ñi koy bayyi xel du nuyu wa touba ndiongene yep duñu soxna ndey cham fa tabarakallah serigne modou ngom waxna ko waw serigne pat job mo serigne salih al imam ñu koy ñaanal tawfiq ñi ngi nuyu bu baax serigne modou mbay mu serigne salih serigne modou mo ndaw sama waji serigne modou ndjay ma ngi nuyu bu baax diko ñaanal tawfiq bu baaxa baaxa di nuyu bokk yépp rek inshallah taala 88 alhaji abdullah assis baragay ñi koy ziar borom kaddi gi borom gi bind borom mbacki kadior ñu koy ñaanal guddik jam di nuyu bokk yépp rek serigne pap ñu woyal ku ñu bëgg jot 88 ngay def 628 06 18 88 628 06 18 ñoo ngi won ci wayi defena
0: waaw ñoo ngi won ci wayi
1: waaw okay
0: waaw
1: ak kurel gi ñu andal waaw
0: waaw non dal la démé kurel gi mom seigne fallu mi jambar la ci lool dig yalla jambar la ci lool autom dal la yor sa buñ ko soxla mu dag yi tém ñew and ko ak ñun ba ci gaay yi dig yalla ñoo ngi leen di sante bu baaxa baax ak ñi nga xamne ñi ngi ñewunu waye ñi ngi deglu ñoo ngi sante ñepp tay gëreem ñepp
1: waaw ah tabarakallah kon ne nga kurel gi yaatu na lol ma sha Allah
0: nga waaw
1: waaw kurel gi no ko kiyé sosé no mo ki takalo xeyna bokku yelo djégé la wala xeyna say mbokki talibé yo yalla def ngeen baxo and ba lolou am ci wala waaw
0: wa xam nga am jang mom am jang day bëri yo xamné loy gëndi dox mo lay gëndi dab li wax aw yoon la rek biñu doora tambali dëkk biñu dëkkoon ñëpp bëggoon xas day nekkoon ci léegi nag kuréel boobu moom la doon àndal ba nit ñëw Dakaru saa bu nu waree génn ñi ci disponible la ñuy àndal loolay am ba tey waaye da ci am ñoo xam ne léeg yàlla leen di boole ba leen soxlaa ñu dagg seen yi te ñëw ànd yow
1: bismillah salaamaaleykum waay Badiane nañu ziar baax ana koku ah d'accord lebal nañ la ko jërëjëf ñissaa wa amin ya rabbi ñissaa amin way alhamdullah ma sha Allah jërëjëf jërëjëf barakallah mom da déggulu tour wi
0: waaw mom rek kaddu gi sa da soufé ci sama côté
1: waaw
0: da jottuma ko dégg bu baax
1: dëgg la da déggulu tour
0: bi ñong koy gërëm bu baax
1: xawna soufé ke
0: ñaan yalla défa ko taw fex
1: waye nuyo na siara ñaar ñaan na
0: waaw yalla nako yalla fay yalla taxaw ko
1: ok
0: barke khadim rasoul
1: ndissane
0: bëgn nan lool
1: ndissane
0: digg yalla
1: jërëjëf Badiane sétal koku bismillah salaamaaleykum salaamaaleykum
3: waaleykum salaam alhamdulilah
1: waa yaaram ñu ngi siyaar baax
3: bu baax na ngeen def ak coono yi
1: ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah
3: loolu barab bi mu dajal suñ passage
1: la waa moom ak ay ana kooku
3: yu Seydina Djibril Fall la
1: Seydina Djibril Fall bisimilah marhaban
3: waaw ñu ngi siyaar baax
1: suñ paa ba ngi lay dégg mi ngi wax ak yow noonu waa kay
0: waaw kilifa gi ñoo ngi sant bu baax
3: baa yéen ci jàmm
0: alhamdulilah fall
3: alhamdulilah tabarakallah
0: alhamdulilah ndek yi tey fall
3: Jibril
0: ah waaw Baye Jibril fall ah fall suñu xol sedd na lool ñoo ngi lay delloo siyaar am nañ mbégte ñu ngi sant bu baax xëy
3: waaw ñu ngi teewlu jëf ànd jataay bi bu baax
0: ah alhamdulilah
3: waaw di am mbégte bu baax
0: a baax ndeysaan jërëjëf fall
3: waaw
0: ah waaw suñu xol de sedd na lool
3: waaw dangay alali sëriñ bi
0: ndeysaan
3: waaw tey da nga nekk da ngay ndaw loo xam ne da nga nekk ci yoon
0: wa ndeysaan
3: waaw di la ñaanal suñu borom defal tawfiq bu baax a baax
0: amin amin ya rabbi ñu bokk ko
3: barke liggéey bu baax
0: amin ya rabbal alamin
3: lépp luy ak cër ci fas day rek suñu borom defal na si bay njàpp
0: allahuma amin fall
3: waaw dég nañ lool nag wax dëgg yàlla
0: ah man kay fall maa gën a bég lool wax dëgg yàlla
3: waaw suñu xool seet na bu baax nag
0: ndeysaan suñu xool seet na lool
3: yow moom dangay koo xam ne sa lépp nga si fas day rek
0: ndeysaan ndeysaan
3: boore liggéey ak jaamu yàlla loolu nag daa jafe loo ci ndaw
0: ndeysaan wallaay yaaram
3: di ziaram mbokk mu baax moom mu lal daaral
0: si ñàll yi waaw
3: ak àll mbokk yi nga ànd ak kuréel yi yëpp rek
0: ndeysaan si ñab laay siñ fàllu
3: si ñab laay fàllu ñu leen di ziar baax a baax
0: ndeysaan ndeysaan
3: di am bëkk baax di xam ne daal ñun bu leen di gis ñu ne ni suñu xol day set
0: ah wallaay ñu ni suñu xol set na lool ci biñ la déggee
3: si njaboot di ngeen bokk mënoon nañ ngeen dégg ci lenn nag leneen
0: ndeysaan
3: waaye nag buñ leen day gis ngeen di nat na
0: wallahi
3: lepp lu bax rek lolu mbicce lay don
0: ay way ndaysan wallahi deug la
3: yeneen ñu sall yeen ño xamne ñinga te yeneen yo xamne yalla gërëm ko bërepp bobu ngeen nekk neex na jaddal yoon lool
0: ndaysan wallahi
3: ay li ngeen sori sori ci wut ngeen xam fu ngeen bok
0: ah wallahi fal wallahi
3: xam nañ ni deug nañ lool
0: ah ndaysan
3: ñaan ci barke ci ndu wa sunu borom defal leen ko ñaan ci dara jey cheikh babacar fall
0: amin ya rabbal alamin wallahi fal ma gëna bëgg ndaysan day gën la dégg rek mbékté mu réy la ci ñun suñ yalla na la suñ borom fay wax dig yalla li nga def ni réy na ci ñun lool lool lool yalla sédé nako dig yalla ak kilifa nga go xamné waxtu yi mëna la fekk ci yenen wayé top gi ñu top mom réy na ci ñun lool wax dig yalla surtout dugg gi nga dugg suñ borom mu bax mi dal yalla na la doli fannu gudd lool te doli la wër ba li nga yene njabot geeg wa keur gi yeb suñu borom defal la ci tawfiq bark khadim rasul
3: allahumma
0: suñu xol set na lol fa wax dig yalla
3: wa wallahi neban
0: jere jef fan jere jef wa kay signaliw mom mi rakal ci signe fallu fal mi may wax
1: ndaysan
0: ak kilifa la go xamne
1: ndaysan
0: dig yalla suñu jëm mom dañu tey bu baakha baakha baax ban yekko
1: ndaysan
0: ta lol li rek firne la ci
1: wa firne la ci kay
0: wa li rek firne la ci ndax fim ne waxtu mën nako fekk ci
1: wala yalla
0: xam mu bañ ñoo ki waye tag sa yité di ñu tewlu ak fim tollu ak cër bi ko yalla jox sa ci cër bi la yalla jox lo ci dag joxe rek daga bax
1: wallahi ndaysan
0: yalla nako yalla taxawu yalla yalla guddal fanam ba lim yene liguel sa babakar mamam mu defé ko nim ko bëggé
1: amin way
0: ba ci magalok nduf ge ak yoy yep dañuy gis yité jëm ci def ak non mu ci taxawo da ngay gis ni ki mom baye fall la bo xamne ci kër gi limi def ni ko man bari wut ta li dal ñen ñi mëna nako dal li dal doomi soxna yi way daluko yal nako yalla fay
1: amin way
0: yal nako yalla taxawu
1: amin fall
0: yal na yalla guddal fana barki khadim rasul fall ñongi begg lool señ jibril suñu xol sét na lool
1: alhamdullilah
0: jere jef
1: sidna jibril fall ngi koy sargal bu baax ci tabisi bi jotaay ji ci jotaay bi ak wax ju rafet ji ma sha Allah ko yalla ko dalu jamm
0: amin
1: 88 la batay 628 06 18 88 628 06 18 seigne pap yaangi won ci njang mi rek batay
0: waaw
1: ni nga tambalé ba njang mi ni mu avancer ginaaw bi ni ngi andal ni ko waxe sank
0: waaw
1: ak programme yi ma sha Allah tabarakallah
0: waaw ma ngok ba ci clip bi mu mujjé génné sax way mu mujjé def mom mi ci maam la ko def ndax lélé bu sen bu magal gi djub magal Touba Ndouf lerek bu ñu yalla maye jot gi dañi def parce que way yu bari bari lelek ci mom mi sala koy jele mo koy bind jox nako dig yalla kuy ñuy jappale la ci côté bobu dig yalla te bu yagul rek bini jema way ci mamam daf ñu wax nañu bu ngeen togon ba xaju gudi ngeen wo ma sax dina jog dag sama yi te defal len li ngeen bëgg lol ak yaatal la lol ku ni dimbali moko man ndax ma yone ne xalé yi dal umma sen jot nek ci lenen ndax jamono dafa xat ku ne xam nako wa yaatal gi ñu yaatal ci biiram ndax dig yaalla mënu ñu ko fay wa ba ci liñ mujjé genné ci mamam lañ ko way mangok
1: aha ah li nga mujjé genné moy lu yess li
0: waaw lol def da may mo mujjé genn
1: aha
0: waaw mo mujjé genn
1: lolu kagn nga ko programmer ak kagn la genn ak way nu mu tedde tawakkal ak li waral nga genné ko waaw
0: xam nga ñun dono dekk ci dekk ba tan bok ci sen ci njabot ak cheikh babakar fall dañ ci bok te wax dig yalla taxaway biñ am solo lol fimne bo démé ndouf comme ku nek touba waaw so fa démé kurel ya ngay dox machallah daara ya ngay dox machallah te amul kenn ndouf du dekk bu ndaw de mono xey nuyu ñep mënu ne waaw te amul kenn ko xamne ñep serigne bi ci njabot serigne bi la serigne touba te mom mi seen mam da ca def liggey bu ama am solo serigne jibril mi doon wote lol nak bin ci gesso ne mu deme lolo waral ñu defoon way du way wi nak lañ ma rek lañ jëk def defoon nan ay way ci ginnaw amna sa yu doon ñew fi waye loolu ci ginnaw la
1: wa wa amna yu ko jitu won
0: wa amna yu ko jitu bi nak lañ mujjé def wax di yalla mu am solo lool ndax damay wax né sa bo défé dara bu ko nit ñi nangulé di ng ko yek da li mom bi mu ñewé wax di yalla tabarakallah niñ ko bëggé won amna ci salu kawé su ñor do tane commencement bi metti na ndax di créer dara ak it ño xamné ban fi joggé mi ngi bëgg yagg ci ay jaar jaar parce que amna ci bir way fo nan malikum bagal no fal nan ko dekk bi mi ngi dundundu
1: ya xamna ñu def lek dañ lay baye nga tambalé fu mu tambalé nga way way wi ñu baye ñu déglu
0: waaw way wi day
1: ñu barké la ci wayu kon
0: waaw
1: ko defé nga terlé ko señ Jibril waaw
0: waaw way wi mu ngi tambalé ci
1: waaw bismillah
0: bismillah ya mafatih

bu mu don muju ni sal male maganan dekk bi bu mu don malikum bagalo fal nan ko dekk bi mi ngi tundunduf ci yoy jamono mo yeli fonduf moy mami mudu fal jor moko dalalon mujul ni sal male maganan dekk bi bu mu don malikum bagalo fal nan ko dekk bi mi ngi tundunduf ci yoy jamono mo yeli fonduf moy